0: Mm-mm. At sa other wanted naman, sir, is meron kaming 37.
1: Balikan natin, ma'am, ang illegal firearms. Ano po? Sa na mga na-confiscate ninyo. Ano po ito? Surrendered o confiscated?
0: Karamihan dito, sir, is surrendered.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, nakaligtaan mag...
2: Renew.
0: Opo, sir.
1: Alright. So, as far as yung mga tawag dito, confiscated or concerns, mayroon ho ba?
0: Sa confiscated, sir, wala po. Meron tayong bypass. Isa, may bypass
1: and nakuha na ng baril.
0: SW, opo. Meron po tayong isang bypass at isang SW
1: Mm-mm.
0: operation regarding sa firearm. So, may accomplishment po tayong dalawa. And sa deposited naman, sir, may 10 tayo.
1: Linawin natin, ma'am, ang deposited firearms. Ilang buwan or ilang taon dapat ang pananatili ng deposited firearms sa inyo bago ito pwede pang balikan?
0: Ilang buwan ba yun? Sa operation kasi yun, sir.
1: Okay.
0: Ang hanggat hindi po siguro na kasi yearly baga, sir, pinapadalhan natin ng
1: mm-hmm.
0: letter na dapat ay kung hindi mo pa na-renew, i-ano na natin. Ngayon, kung wala ka ng intention pa na i-renew yun, magsasubmit ka po ng letter na so surrendered mo na yung firearms na yon.
1: Pag surrendered siguro, na yung firearms, ano mangyayari doon sa firearms?
0: In favor of the government na yun, sir, pagka sinurrendered na po nila.
1: So, it will not be used by the PNP. It will be surrendered to the Firearms and Explosive Division.
0: Opo. Bali, ang depository ng ating firearms, sir, is dito sa provincial office. And then, after dinadala na po dyan sa regional office.
1: Okay. Maraming salamat sa information, ma'am. Marami ngayon ang mga eskwelahan na nag-request ng presence ng PNP sa security purposes. No, what is your plan sa mga nag-request na schools?
0: Sir, bali, ito hindi na bago sa Camnorte. Kasi dati pa po kami merong upland presensya sa mga eskwelahan. So ngayon po, mas pinaigting lang po natin yung ating presensya. Ito po ay dahil sa mga nababalita natin, mga kumakalat sa social media, ng mga incident sa loob ng school. So ang utos ng aming provincial director and then ng ating taas ng regional office na mas paigtingin yung presensya natin sa eskwelahan at yung collaboration, yung coordination sa mga school principals and then sa mga namumuno sa eskwelahan is dapat mas paigtingin natin.
1: Mm-hmm.
0: Lagi tayong makipag-usap, makipag-dialogue.
1: Mm-hmm.
0: And kung sakali man, pinaiigting po namin yung ating information dissemination regarding sa anti-bullying.
1: Mm-hmm.
0: And yung sa mental health ng estudyante, nakikipag-ugnayan din po kami sa ating mm-hmm. sa ating mga school authorities regarding diyan na kung sakaling meron silang tulong-tulong tayo, hindi lang pwedeng yung school, yung teacher lang, dapat meron tayong police, meron tayong MSWD na mm-hmm. makausap yung mm-hmm. ating mga estudyante. Kung sakaling meron man pong merong sa mental health na.
1: Mm-hmm. So, police presence ang inyong binibigay. Wala ba kayong mas intentional or proactive na mga measures?
0: Ang namin doon, sir, yung proactive namin nga, yung pakikipag-ugnayan natin doon sa school superintendent, si ang ating provincial director, kausap po yung ating pinaka-head sa provincial level ng mm-hmm. DepEd.
1: Okay.
0: Para kung sakaling meron silang mas madaling natin maibababa yung mga direktiba para makatulong din po natin yung ating mga force multipliers lalo na po dun sa mga public school po.
1: Correct.
0: Kasi kung sa private po meron tayong mga
1: guardia security.
0: Opo. Ang pinagbabantayan po natin maigi yung ating mga public school kasi pambira pong meron security guard. Kaya yung ating force multipliers, nakikipag na po tayo na kung sakali makatulong ng PNP sa pagbibigay ng presensya at then yung din po

0: records dyan na bullying, rambulan, na incident at mga minors ang involved.
1: Sa ngayon, sir, wala naman po kaming record na gano'n. Wala naman pong reported sa lahat ng MTS dito sa ating sa bayan, sa probinsya ng Camarines Norte. Sa awa po ng Diyos. Mm-hmm. At yung presensya talaga ng police mas nakakatulong doon sa mga ganung bagay.
2: Mm-hmm. Balikan natin yung metal detector that was encouraged by the provincial director na bilhin ng mga MPS.
1: Opo, sir.
2: So ibig sabihin pag meron man, police mismo ang gagawa nito, ibig sabihin niyan ang PNP ang mga police nandoon sa gate, mm-hmm, sila ang mag-iisa-isang gagawa noon o ipagkakatiwala sa force multiplier.
1: Ipagkakatiwala, sir, sa force multiplier.
2: Okay, kasi dagdag trabaho ito, ma'am.
1: Opo.
2: Can you imagine yan? Every morning na ando ng mga PNP sa gate, nagbabantay ng mga libu-libong estudyante, pambira yan.
1: Hindi, sir. Ipagkakatiwala, sir, sa ating mga force multipliers.
2: So, pag sinabi mong force multiplier, mga barangay tanod yan?
1: Yes, sir. Yes, sir. Ay, kung sino man po yung volunteer.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung ating PTA, yung mga magulang at Parents and Teachers Association po, magkakontak sila ng meeting kung sakaling magkakaya ng kanilang budget na mag-hire o mag-isang gwardiya sa kanilang eskwelahan, yun po ang kanilang gagawin.
2: Uy, maganda
1: yun.
2: Pero
1: sa ngayon, sir, nag-coordinate pa lang po kami.
2: Maganda yun, ano, na galing mismo sa PTA o kaya sa barangay efforts, no?
1: Kung yes, yung mga, sir.
2: Kasi pwede naman yan pagtulong-tulungan ng stakeholders.
1: Yes, sir. Correct. Tama ka po dyan, sir.
2: Kasi kung idagdag pa yan sa trabaho ng PNP.
0: Madami na trabaho.
2: Hindi na nga ninyo kinakaya.
1: Hindi na sa'yo kakayanin.
2: Oo. Kayo mga gwardiya na naman, dagdag na naman yan sa job description ninyo. But anyway, we are so grateful sa inyong inisyatibo. Na kung sakali man, kung meron man lang pera yung MPS, kung may pera ang MPS na ragdag na sobra, ano?
1: Anyway, sir, nakikipag-coordinate po sila sa kanilang mga LGU.
2: Ayun. Kasi pwede naman yan ipagkatiwala sa, yung sinabi mo kanina ma'am, PTA, pwede yun eh.
1: Opo.
2: Oo, diba? Lalong-lalo na pag malalaki naman ang mga public schools, may mga lalaki naman eh. Oo.
1: Yes, sir. Mga marami po kasi dito, sir, yung mga high school, yun po kasi talaga ang medyo mas maraming eskwelahan kaysa sa mga elementary. Mm.
2: Tsaka ma'am, napansin natin ngunya, nung araw baga ma'am, ang mga yayamanin, private school nag-eskwela?
1: Yes, sir.
2: Pero ngunyan, dahin na. Bako na araw kaya.
1: Kaya, sir, mayaman ngayon, sir, nasa public.
2: Nasa public school na ngayon kasi maganda na rin ang education na ng public eh. Kaya di mo masabi na pag nasa public, poor.
1: Yes, sir. Dahil
2: totoo yan, takul na ngayon ang mga yayamanin. Ang nagharatod pati sa eskwelahan ngayon. Dutsi. Mga naka-SUV na.
1: Naka-SUV. Tama ka, sir.
2: Kaya,
1: tayo noon, sir, naglalakad lang.
2: Oh. Pag sinabi mo noon na saan ka nag-eskwelahan niya, private school nga niya, doon nga niya sa Binugsukan Elementary School. Ibig sabihin nga yan, puritas ka. Pero ngayon, baka unaarog ka yan. Ano? Baka unaarog ka yan. Nasa public school. Kaya hindi malayo na siya, sila pwede mag-provide.
1: Yes, sir. Hindi po talaga malayo na makapag-provide sila ng security guard.
2: Correct.
1: Kung kinakailangan talaga nila.
2: Kasi ako, ma'am, naging akong president ng General PTA digdi sa Sarong Eskwelahan sa Legazpi. Nakakadoronate nga ni kami kay aircon, kay electric fan.
0: Yayamanin.
2: Oy, kalagol man dyan yung mga retired principals, retired mga general na mga members ng PTA. O, diba? Para sarong metal detector. Oo, pero ama sana ang gwardiya. Gura, ano sana kayo ang sweldo kang gwardiya sa maghapon?
0: Ma'am, kung sakali na wala pang metal detector, okay po ba ibig sabihin, mayroon po bang na maging, ibig sabihin yung sinasabing mandatory na pwedeng i-check yung kanilang mga bags?

0: Asa ngayon, sir, ang pinapairal po ng mga school dito, bawat pag papasok sa isang classroom, yung teacher po mismo ang nag-check ng kanila.
1: Oo, okay. Kasi alam mo kung sa gate yan, traffic yan.
2: Oo, oh, ano?
1: Opo, sir. Eh, sara dito naman sa gate ng school yan. Tapos sa sarun-saruan mo yan. Eh, naku po.
3: Kailan, baka ngayon sa Mital, winalat na duman sa may pintuan o something may winalat na dahil na-check duman sa may guard.
1: Dapat sigurado na
3: kaya mas maganda talaga na may metal detector ready.
1: Saro lang ang pasukan.
0: Isa lang sir ang pasukan, isa lang po ang labas.
1: Eh ganun dapat 'yun para ang metal detector kasi, dahil mo na kailangan bulat-laton ang bag.
2: Mm-hmm.
1: Pag-agi, pag tumunog, iguan yung darampako.
0: At pagpasok naman nila sir sa classroom, chine-check pa po ng teacher.
1: Yun ang maganda. So far ma'am sa Dait, sa inyong matagal ka na po siguro diyan sa Dait. Mang ilang taon ka na ma'am sa Dait? Asa diyan ka talaga sa Dait na assign?
0: Bali sir, sa dito po sa Camp Norte, magmula po nang ako ay maging pulis at na maglateral ako. Dito po ako sa Camp Norte sir na assign.
1: Lateral batch ano katabi ma'am?
0: 2012 sir.
1: Ah, 2012. Okay. Oo. So ma'am, buon ka to, wala ka mang nanotaryohan dyan na mga insidente may nagdararak yung mga armas sa laog ng eskwelahan?
0: Wala naman sir. Ang bali ang talagang ano lang dito, suntukan.
1: Ah, yun. Natural man sana yan. Mga burugtian sa luwas ng eskwelahan.
2: Rambulan.
1: Natural man sana yan. Huwag lang magamit kay armas. So ma'am, ano pa po yung mga, punta naman ho tayo sa mga, ano po ang mga plano ng Camp Norte PPO para sa mga, sa bayan ng Camp Norte?
0: Ah, sir, ngayon, ang aming bagong provincial director, may programa po siya regarding po doon sa malnutrition naman po. Feeding program po ang kanyang...
1: Matindi ah.
0: Feeding program po ang kanyang programa sa ngayon. Bali, twice a month po niyang pinagagawa yon sa bawat MPS.
1: Ano yan? Best practice ng...
0: Best practice po ng ating provincial director. Siya po mismo daw ang magluluto, sabi niya.
1: Oh, wow.
0: Papakain.
1: Eh, saan galing ang budget, ma'am?
0: Sa sariling bulsa po ng ating
1: matindi. Provincial. Sino ba yung bagong provincial director natin dyan?
0: Ang aming bagong provincial director po, si Police Colonel Dave A. Mejia po.
1: Ah, okay.
0: Galing din po siya sa, ano yan? HPG.
1: Oo, kasi hindi HPG ko pa siya. Parang ngayon lang siya na-assign sa Bicol Region. Ano ma'am, hindi ko pa siya narinig ang pangalan niya dito sa...
0: Taga-Davao po si sir.
1: Ay, Bisaya di ay. Bisaya di ay na si sir. O, kung nagigahin lang yung kango niyan, sabi, Sir Colonel, may buntag sa imo, sir. Kaming doon, diri, may Bisaya?
2: Diri, may. Diri. Mas batin nyo.
1: Bisaya, man, dako. Sige po. So, yan ang kanyang best practice. Isay naman, opo, sino ang papakainin niya?
0: Sir, ang kanyang mga ano is yung mga kabataan, mga malnourished, and then yung tutulungan din po niya yung mga solo parent.
1: Uy.
0: Opo, yun po ang kanyang layunin sa ngayon po.
3: Consistent po yan, ma'am? Ilang months?
0: Sir, hanggat po andito siya assigned, yun po ang kanyang program.
1: Oh. Siyempre may magtatanong niyan, ma'am. Ano ang connection ng feeding program sa mga kabataan sa peace and order?
0: Sir, kapag ikaw ay malusog, mas madali kang kapag hindi kumakalam yung sikmura mo, hindi ka makakaisip na gumawa ng masama, magnakaw. Kasi yung sikmura, kapag talaga yan ang kumalam, kahit na sinong ano, kapag walang-wala ka, makakaisip ka makapagnakaw.
1: I agree. So saan hahanapin itong mga bata na ito? Ito ba yung mga out
3: street
1: of school,
3: children?
1: Street children, mga nasa eskwelahan, saan po?
0: Sir, ang aming mga municipal police station, inatasan na po sila mag-coordinate sa mga eskwelahan para and then sa mga out of school youth, and then yung ating tawag dito, yung mga barangay po na talagang mga depressed area. Yun po ang ating target sa ngayon.
1: Ano yung itabi, ma'am? Simultaneous or one at a time? naka-schedule sa bawat bayan?
0: One at a time ito, sir. Naka-schedule po. Kasi scheduled po natin is sa isang buwan, at least 2 activities po tayo.
1: Pero sisibuton kayo ni si sir sa kakaluto.
3: Baka may katigwa man ganyan siyang kano, manpower.
1: Pero ang bayan niya.
3: Isipin mo kung siya sa namaluto.
1: Eh, sabi eh. Siya mismo maluto yan.
0: Oo, sir. Sabi po ng ating provincial director. Oh, okay. Si Buton siya. Masarap at asistansyang pagkain daw ang ihahatag.
1: Nakulao na kalderoan. Oh, pero alam mo eh, nakakatuwa lang ano na mayroong provincial director initiative na inisyatibo na Arog Kair, ano. Siya mismo ang maluto, grabe. Cooker pala ni si Sir Cooker.
0: Napakabait po ng ating provincial director, sir.
1: Oh, siyempre, basta Bisaya. Oh, ipaabot mo kay Sir, basta Bisaya, una gwapo ina.
0: Oh.
1: Pangadu, mabuot iyan. Siyempre Bisaya na. Oh, see, congratulations. 16 hour congratulations to the good Colonel. Ano po? Sa kanyang napakagandang nagsimula na so far. Iyan kanyang
3: feeding program.
0: Ngayong July, sir, ang start po natin.
1: Ngayong July.
0: Ngayong PCR month po.
1: Ah, PCR month. Itatapat sa PCR month.
0: Opo, ngayon po ang ano, bali magpag-kick off po ng ating PCR month. Pag-i-start po kami.
1: No, napakaganda niyan, ano, napakaganda niyan. Actually, ma'am, nakalinyada kami pumisita diyan, ano, para ayusin ang ating tawag dito.
3: Swim.
1: Swim, no. Kausap, magkabisado ba tayo, ma'am? Di ba?
0: Ano, sir?
3: Magkakilala.
1: Nagka-meet na ba tayo?
0: Parang hindi pa, sir, tayo nag-meet in person.
1: Oo. But ako yung regional coordinator ng SWIM, ma'am. Oo.
0: Ano daw?
1: Ako yung regional coordinator ng Squad Weekly Interactive Meeting.
0: Uh-oh. Okay, sir.
1: So, naka-schedule ako mag-visit dyan para bisitahin ang ating mga life coaches. At mag-courtesy call na rin sa ating bagong provincial director.
0: Sige sir, ano mo lang kami sir para mai-assist namin po kayo.
1: Kumusta ang SWIM sa Camp Norte?
0: Ay sir, dito sa Camp Norte, continuous po ang ating SWIM. Lalo na dito sa provincial office.
1: Mm-hmm. That's very good. Kay Pastor...
3: sino ang head ng...
1: Santiel.
3: Santiel. Glenn.
0: Opo, si Pastor Clint po.
1: Ayun ang provincial coordinator natin dyan, si Pastor Clint. Anyway, ma'am, ano po ang mga plano natin dyan ng PNP provincial office dyan sa Camp Norte?
0: Sir, sa ngayon po, mas binibigyan din po ng ating provincial director yung sa peace and order. Kasi kung sakaling magkakaroon yung ating dapat ang utos niya po kung sakaling 24 hours yung ating kapulisan katulong ang ating force multipliers kahit gabi dapat meron tayo mga tao sa labas.
1: Mm-mm.
0: And yung ating existing best practices po, dapat ipatuloy lang po yun, yung ating Project Kabalikat.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon sa Project Kabalikat, sir, composed na yun ang ating sa peace and order, and then yung sa lahat-lahat na po yun. Yung kapulisan, kaagapay sa barangayanihan, ng lipunan kontra krimen, droga at terorismo.
1: Mm-hmm.
0: So yun po ang pinaiigting ng ating provincial director.
1: Mm-hmm. Pero existing na yan?
0: Existing na ito, sir. Continuous lang po.
1: Paano niyo ginagawa?
0: Hindi siya katulad ng ibang sir na pagdating iba na naman ang kanya siya kung sakaling makita niya maganda ang ating provincial director gusto niya i-continue yung
1: That's very good kasi may mga ibang director na kahit maganda papalitan para may sadiri man siyang gustong ipatupad.
0: Yung ating provincial director sa ngayon, sir, hindi po. Ang gusto niya i-continue, lalo na kung magandang result.
1: That's very good. I give my snappy salute to our good provincial director kung ganyan ang kanyang ipapatupad. Ma'am, doon sa police visibility, how strong or gaano, kaya ba ng kapulisan natin sa Camp Norte ang puwersa para sa 24/7 police visibility?
0: Kaya, sir. Kasi katuwang natin yung ating mga force multipliers. Lalo sa gabi, katuwang natin yung ating mga barangay tanod na nagro-ronda.
1: Ah, that's very MP, good.
0: Opo. And then meron din tayo, sir, mga volunteer. Sa umaga naman, mga volunteer natin, may CIA tayo.
1: Ano yung CIA?
3: Community.
0: Citizens. Action. Samahan nyo, sir, ng mga kababaihan.
1: Ah, okay. Talaga?
3: Babae.
1: Oh, mga babae nagrurunda.
0: Ang kababaihan. Ang karamihang member doon, sir, kababaihan. Pero may ano din po, may lalaki, pero iilan.
1: Magaling ah.
3: And they are trained, ma'am?
0: Force multipliers yung sir. Bali, trained sila, sir, sa traffic. And then
1: galing
0: sa...
1: Nga.
0: Sa mga rules po ng ating sa kalsada.
1: Ayun, magaling ha, magaling. At meron tayo mga force multiplier na ganyan. Nakaka-ano naman yan, nakakasaludo yung mga babae na nandyan sa kalsada para tumulong.
0: Opo, sir.
1: Oh, galing ha, galing. So, did we organize them or kusa silang lumapit sa inyo?
0: Kusang lumapit sila, sir, sa atin and then na-adapt na po ng PNP.
1: That's very good. So, lahat ng mga organisasyon pwedeng lumapit at tumulong.
0: Yes, sir. Welcome po ang gustong tumulong sa ating... kasi hindi, sir, kaya talaga ng PNP. Kailangan po talaga katuwang natin na ating komunidad para sa isang masaya at tawag dito, progresibong bayan.
1: Kasi pwede naman palang tumulong. Halimbawa, yung mga kasamahan natin, halimbawa, yung mga guardians, pwede naman tumulong yan kung gusto nila.
0: Yung
1: REAC, yung Regional Emergency Assistance yung mga, Communication Team.
3: Yung AirPods.
1: Yung AirPods, pwedeng tumulong. Ha? Yung mga Eagles. Di ba?
0: Yes, baka, sir.
1: Oo. Baka pwede silang tumulong dyan, di ba?
0: Sa ano, sir, yung may mga ganyan, sir, halimbawa, yung Eagles and then yung ating mga guardians, sir, mas ano po sila kapag panahon po ng tulad ng undas,
1: yes,
0: panahon ng Christmas, mas aktibo po sila. Lumalapit sila sa amin, sa PNP, para magbigay ng servisyo.
1: Ngayon. At saka baka pwede lang tumulong yung mga hindi lang sa ang mga life coaches natin, hindi lang sa swim, baka pwede nilang dagdagan ang kanilang tulong labas ng swim.
0: Pwede, sir, kasi yung ating tawag dito, dun sa project kabalikan natin, may mental ano din po tayo doon. Yung salita ng Diyos o di kaya yung Bible mismo, ilalapit natin sa ating komunidad.
1: Please, do so. Please, we will be happy to do that, to be
0: yes,
1: part
0: sir.
1: Of that endeavor. Let us know ano kung through
0: yes,
1: the
0: sir.
1: Through Pastor Clint kung ano yung maitutulong ng ating grupo diyan
0: yes,
1: sa
0: sir.
1: Inyo.
0: Opo.
1: Alam niyo naman.
0: Gawin namin yun, sir. Ano lang po namin yung ating program.
1: Yes, alam niyo naman yung puso ng mga life coaches natin ay talagang ano, nasa pagtulong yan sa Philippine National Police.
0: Malaking ano nga po tulong yun sa amin, sir. Kasi kahit dito, sir, sa amin, sa office, yung ating swim, kung may mga malalaking burden na ilalabas talaga sila, na iiyakan dito sa office.
1: Kung wow.
0: Sa amin, kahit tanungin ko po yun si Pastor Clint, talagang nailalabas yung mga emotional na mga tinatago, mga nahihirapan ng ano. Pagdating po ng swim, ayun, parang gumagaan yung pakiramdam.
1: Ayun, maraming salamat naman. Nakakataba naman ang puso yung ganyang report, ma'am. Ano? Na marinig kung ano ang nagagawa ng ating mga life coaches sa inyo.
0: Ma'am, malaki tulong talaga yun, sir.
1: Ma'am, maraming salamat po sa iyong napaka-produktibong mga kapanayam namin sa imo. Maraming salamat. At pagpalain ka ng Panginoong Diyos, ingatan ka at ang buong pamilya mo at mga kasamahan mo dyan sa Dait Police Provincial Office.
0: Maraming salamat din po, sir, sa pagkakataong ito na inyong ibinigay sa amin. Sa ngalan po ng aming Provincial Director, Police Colonel David Mejia po, at auspusan po kami nagpapasalamat sa oras na ito sa inyo po. sa inyo, Pastor Rico, kay Sir Ronnie. Thank you so much at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Maraming maraming salamat. At nawa ay lahat po tayo ipagpalain at ilayo sa anumang kalamidad. Ano po? Kasi mga naglilingkod po tayo, sana ay lahat tayo ay makapaglingkod ng tama at sapat para sa ating mga mamamayan. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa atin.
1: Magandang umaga. God bless, ma'am.
0: God bless po.
1: Yan, maraming maraming salamat. Nakapanayam natin si Police Major Lenny T. Encinas, ang Public Information Officer ng CAM Norte PPO. Kami po ay magpapaalam na alas 8.29 na yung pag-aaga, nakaligtaan natin ang oras. Lagi nating paala na habang may oras pa,
3: tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin sa technical side si Don Ramon Diaz. Kami po ang iyong mga kalmusalan, kalakhakan na tuwing umaga. Ang mga lalaking magpapapundo kan sa indong kamunduan.
3: As in, magpapadagos kan sa indong kaugman.
1: El Solamente, nag-iisa lamang.
3: At,
1: Mr. Solamente. Rico Jalit.
3: At ako naman po, si Mr. Gopi, ito Ronnie Rinsales.
1: Tabay-tabay.
3: Bye-bye.
1: At abayanan ang susunod na programa. Susunod na, negosyasyon trabaho kasama si SM. Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:32 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed morning sa lahat ng ating mga kasama at mga kakarians dito lamang sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po si Yvette Pau para sa FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. Magandang araw sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon ngayon. Kayo man ay nakikinig at naaabot ng signal ng ating radyo, ganun din sa mga nakikinig o nanonood sa ating ngayon ng ating live program. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo at kumusta ang inyong mga biyahe dito po sa Legazpi? Ay medyo makulimlim, oo, malamig-lamig. Ayan, kagabi talaga namang masarap matulog kasi nga makulimlim at malamig ang panahon. Malamig ang simoy ng hangin. Ano yun, kuya? Malamig ang simoy ng hangin. Di ba kanta yun pag Pasko? Malamit tayong Pasko. May utang pa ako kay Simon. Magandang araw sa inyong lahat. Albay, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw. Ati Chi Luna, get well soon. Magandang araw sa'yo at alam ko nakikinig ka ngayon. Magandang araw sa'yo, Ati Chi. And let's pray, mga Kakarians, for Ati Chi Luna. Ayan, si Ati Chi po ay ang dating, isa sa mga dating station manager dito sa DWAS, FEBC Bicol. At siya po ay ang ating volunteer, prayer, or intercessor sa Tanglaw sa Iyong Daan. Ay, Tanglaw, ano yung kuya? Mabungang Panalangin. Ayan, kaya hindi muna po natin mapapakinggan si Ati Chi Luna sa kanyang intercessor or sa kanyang prayer sa Mabungang Panalangin dahil siya po ay nagpapagaling. Kaya ipag-pray po natin ang speedy recovery and healing, full rehealing ni Ati Chi Luna. Get well soon, Ati Chi! And we'll see you, Ati Chi, we'll see you. Ayan, kaya magandang araw sa lahat at syempre batiin din natin ang ating mga kaibigan mula sa Kamsur. Hello, hello, Kamsur! And hello din sa ating mga kaibigan sa Happy Island of Catanduanes. Hello! Ayan, sa Ati Vilma, hello, shoutout po sa inyo. Yung ano, shinary ni Kuya Bunso na mayroong coin bank sa kanyang sari-sari store. Alam mo, maraming salamat po, Ati Vilma. And hope to see you this year. Ayan, baka makapunta tayo dyan sa Disyembre ulit, ano? Ayan. Kaya naman, happy morning sa inyong lahat. And of course, batiin natin ang mga taga Masbate. Hello, Masbate. Ayan. At syempre, hindi lang ang Masbate. Hello din sa ating mga kaibigan, hindi lamang sa Masbate, pati sa Burias and Tikaw Island. Oo, parte yun ng ano, diba kuya, Masbate, Burias and Tikaw Island. Kaya hello, hello sa inyo. Ayan, at syempre batuin natin ng Rapu-Rapu Albay. Hello, Rapu-Rapu Albay. Yan, malapit na tayong magkadaupang palad, mga taga Rapu-Rapu. At syempre batiin din natin ang mga taga Sorsogon. Hello, Sorsogon. Ayan, enjoy lang po tayo sa ating mga ginagawa ngayon, whether kayo ay nag-aalmusal o kayo man ay nagbebiyahe papunta sa inyong trabaho o negosyo, kayo man ay nagmamaneho ng inyong mga jeepneys, ng inyong mga bus, at kayo ay naka-tune in sa ating himpilan. Magandang araw at ingat lamang po kayo sa pagmamaneho. Magbaba at magsakay sa tamang babaan at sakayan. Ayan, at sa mga papasok sa kanilang eskwelahan, ingat lamang din po kayo. And, naku mga kabataan, ingat-ingat kayo ha. At syempre, ganun din yung ating mga teachers dyan. Naku, doble kayo ng mga teachers natin. Ano, pati yung ating mga security guards sa mga eskwelahan. Ay kami ay sumasaludo sa inyong mga kasipagan at sa inyong mga dedikasyon. Ayan, happy morning po kay Sir Principal ng Rawis Elementary School. Ayan, kahapon ay galing tayo doon dahil may gagawin tayong medical and dental adopt a school program dyan sa may Rawis Elementary School ngayong July. Ayan, kaya tayo din punta doon and tayo ay makikipagdaupang palad sa ating mga teachers at sa mga students and even sa ating mga parents ano, dyan sa Rawis Elementary School. See you po! At syempre, pangunahan na natin ang ating mga
kaibigan na sumusuporta para sa gawain ito para tayo ay makapag-community outreach. Yan, una na dyan, syempre, ang ating partner, ang BHRMC. Thank you po, BHRMC. At kami ay talagang masaya na kayo ay aming kapartner at kasama katuwang sa kasabay namin sa paghayo para dito sa ating mga ADAPA School program. Last year sa Kabaangan High School ay sila din ang ating kasama at ngayon ay sila din ang makakasama natin this year sa ating ADAPA School program. Yan po ay parte ng ating community service. At ating paglilingkuran at ating miministeryohan ang 524 students sa Rawis Elementary School. Ayan, excited ako dyan, ano? Ayan, at lagi po tayo excited pag tayo ay lumalabas. Kaya hello po sa ating mga guro. Sa ating mga principal at sa lahat ng kawani or lahat ng staff, teaching and non-teaching staff ng Rawis Elementary School. Good day po sa inyo. At syempre, batiin din natin, hindi lamang ang Sorsogon, kung hindi lahat ng mga nakaabot ng ating signal sa radyo sa Leyte at Romblon. Happy day po sa inyong lahat! At syempre, batiin natin, Ate Grace Cayetano. Hello, Ate Grace! Miss you na. Kailan ulit tayo magkikita, Ate Grace? Blessed morning sa inyo po at sa buong pamilya. At si Pastor Jonathan Herrera Alcon. Good morning, Pastor Jonathan. Sabi niya, pabati ang Alcon family sa Kaymantong Daraga Albay. Ganun din, shout out kay Teacher Kay. Ingat daw palagi, Teacher Kay. At syempre, batiin din natin si Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. Nakupunta kami dyan, Pastor Dave. At ang kanilang church ay makikipagdaupang palad tayo sa Amazing Grace Baptist Church. At syempre, ang mga taga-DCOMC, ang mga DCOMCian at ang mga classmate ni Pastor Jonathan sa Technical Vocational Teacher Education, major in garments, fashion, and design. Uy, Pastor Jonathan, alam mo ba, pangarap ko yan. Gustong-gusto ko yan na ganyan, yung garments, fashion, and design. Naku, paano mag-enroll dyan, Pastor Jonathan? At syempre, hello din kay Mama Julie at kay Papa Frank. Ayan, sa buong Alcon family, happy day po sa inyo at salamat po sa pakikinig sa inyo sa amin. Nanay Masing, Pastora Neddy, ayan, magandang araw sa inyo. Happy day din, of course, sa ating lahat ng mga nakikinig dyan, no? Si, nakubati natin, Kuya Danny. Hello, Kuya Danny. Namimiss ko na talaga ikaw. Kaya pinuntahan namin kahapon, ano? Kuya Danny, Ate V, hello, hello. Good morning po sa inyo. At ingat palagi, ha? Happy day po sa inyong lahat. At syempre, batiin natin ang lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, ayan, batiin natin si Ate Marjorie Pocua ng belated happy birthday. Majo, hello, miss you, Majo. Ang dami kong namimiss ngayon, mga panahon na to, kuya. Kaya, happy, happy birthday to you. At syempre, hindi ko kakalimutan ang aking inaanak. Hindi inaanak sa, ano eh, binyag. Inaanak sa kasal. Ayan, Ate Jet. Hello, Ate Jet. Nasa Manila na si Ate Jet eh. Happy birthday, happy, happy birthday, and blessed birthday to you, Jet. Love you, Jet. Ayan, happy birthday, Jet. At enjoy, ito'y bagong kasal, yan. And hello din kay Mark. Ayan, hello, hello sa inyong lahat. Ayan, hello sa inyo. At ingat palagi dyan, Jet, and hope to see you soon. Okay, sabay na natin ang Jabez family. Batiin na natin silang lahat. Hello, Jabez family, and see you on Friday. Ayan, ang ating small group, ang ating Bible study group, ang Jabez family. See you on Friday. Ayan, Friday na daw tayo. Ako bigla yung nag-announce no on-air pa.
Ayan, pero happy day sa inyong lahat. Ingat kayo sa papasok sa inyong mga trabaho. Ate Sol, yan. Hello, hello sa inyo. Ate Riza, napatulog pa lamang. At syempre kay Ate Ina. Hello, Ate Ina. Ayan, at sa aking BFF, yan, si ang aking BFF, Jane. Ate Ana, hello, good morning. Hala, baka may magalit, hindi ko nabati lahat. At syempre, ang aking isa pang from the jobes, nako. Ayan, Ate Jean, hello, Ate MJ, hello sa inyo dyan. Ayan, puro queens lang binati ko, no? Yung mga kings, bahala na kayo. Hindi, happy day din sa inyong lahat. Syempre si Pao, batiin natin si Pao. Hello, hello, and good morning to everyone. Mommy Melda, hello, Mommy Melda. Ayan, at kung sino man ang lahat ng mga may birthdays ngayon, binabati po namin kayo ng happy kaarawan. At kung kayo ay may mga special pa-greetings ng birthdays or dedication or anniversaries, pwedeng-pwede nyo pong i-shout out. At pwedeng-pwede nyo pong ipabati dahil tayo po isama-sama hanggang 9:30 in the morning. Pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-8430-573. At sa ating social media platforms naman, nandyan tayo sa ating Facebook, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung nais mo na mapakinggan ang mga magagandang awitin dito sa ating himpilan dahil may mga restrictions sa ating social media platforms, pwedeng-pwede kang mag-online streaming basta may internet and data ka or data, pwede mong i-type sa iyong gadget ang bit.ly/thewayfm. At syempre, kung gusto mo na mas updated ka sa ating Carrion's Official GC, sa ating mga live programs, sa mga kaganapan dito sa ating himpilan, ay pwedeng-pwede kang mag-message para i-add ka namin sa ating lumalaking pamilya ng Carrion's Official GC. Shoutout din kay Daraga Bible Christian Church. At syempre pa, kung nais mo na ikaw ay aming makasabay sa paghayo, ay may apat na kapamaraanan. Una na dyan ang pagnanalangin. Dalhin niyo po kami sa inyong pananalangin at ang ating himpilan upang patuloy na magsahim papawid. Maraming salamat sa lahat ng ating prayer partners. At ang pangalawa ay ang pag-volunteer. Kung ikaw ay merong skills, talents, and gifts na ipinagkaloob sa iyong Panginoon at nais mo itong gamitin sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng radyo, ay pumunta ka lamang dito upang ikaw ay makipag-usap at mag-volunteer para sa ating himpilan para sa gawain ng radyo. At ang pangatlo ay ang pagpropromote. Kung ikaw ay merong mga special gathering sa inyong eskwelahan, organization, or sa inyong mga schools o sa inyong mga negosyo, ay pwede niyo po kaming imbitahin upang maipakilala ang gawain ng radyo ng Care 104.3 The Way FM. At kung ikaw naman ay nasa social media platforms, pwedeng-pwede mong i-share ang ating mga program links upang ang lahat o yung mga kaibigan at kapamilya ay makapakinig ng magandang balita. Napakagulo ng mundo. Kaya naman, it is a refreshing, parang ano mo yun, marirefresh ka pag nanood ka sa ating social media platforms at chinare mo to at mapakinggan nila ang mga magagandang mga talakayan at sila ay mai-inspire at mabe-bless sa ating mga talakayan. Ayan, makabuluhang talakayan. Kaya i-share mo po ang ating mga program links sa iyong mga kakilala. At kung ikaw naman ay nakikinig sa radyo, lakasan mo yung radyo. At imbitahin mo kami. At kami ay siguradong pupunta saan ka man naroroon sa Bicolandia. At syempre pa ay binabati din natin ang ating mga kaibigan na patuloy na nagpropromote para sa atin at nag-iimbita. Maraming salamat po sa inyo. At ang pang-apat nating kapamaraanan upang ikaw ay makatulong sa gawain ng radyo at makasabay sa paghayo ay ang pagbibigay.
Kung ikaw ay mayroong puso ng pagbibigay at ikaw ay kinakausap ng ating Panginoon upang magbigay sa ating organisasyon, ito ay pwede mong ipadala through bank account or through our bank accounts or bank deposit. Pwede din sa GCash or maaari kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Hanapin nyo lamang po si Alvis Ray Aizon. At kung ikaw naman ay magtatanong ng ating mga bank accounts, ay pwede ka rin po magmensahe sa ating page upang maibigay sa inyo ang mga detalye. At pwede din po kayo na kumuha ng inyong mga coin banks dito sa ating himpilan. Ito po ay libre lamang ang ating coin banks, and we would like to thank our sponsor for our beautiful, talagang upgraded ang ating coin banks, ang New Print Masters. Salamat, Attorney Jeff Aguilar Ferdes. Ayan. At yan po ay ang ating coin banks na pwede po kayong kumuha ng libre dito sa ating himpilan. Punuin lamang ito ng inyong mga coins or kung ano man ang mga iniipon po ninyo ay pwede natin itong pagsamasamahin. At ito ay pag pinagsama-sama natin, patuloy na lumalaki at patuloy na nakakatulong sa patuloy na pagsasahimpapawid ng ating himpilan. At dahil nga po dyan sa sama-sama at tulong-tulong nating pagtutulungan, we will be celebrating our 53rd anniversary on December 6. Ayan, 53 years na pong FEBC Bicol. Kaya naman, i-mark nyo na yan sa inyong mga kalendaryo at sama-sama tayong mag-celebrate ng 53 years ng faithfulness and goodness ng Panginoon sa ating himpilan. Ayan, kaya naman po, yung apat na kasabay ng paghayo ay pwedeng-pwede kang makisama sa atin at ikaw ay magbigay dito ng iyong mga kakayanan o anuman ang iyong kakayanan. Ayan, maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga kasabay sa paghayo. Ayan, at syempre po, bago tayo magpatuloy sa ating mga talakayan and every Tuesday, kasama natin si Dr. Ariel Bernardo for Business 101. Ito po yung segment kung saan tumatalakay tayo ng iba't ibang mga usapin na makakapagbigay sa atin ng inspirasyon at siguradong may matututunan tayo. At ngayong araw nga pong ito ay makikinig tayo ng talakayan o makikinig po tayo ng isang diskusyon na kung saan tatalakayin ni Dr. Ariel Bernardo ang 5 levels of relationship. Kaya naman po antabay lang at pakinggan mamaya lamang sa Business 101 segment ang 5 levels of relationship. Bago po yan, tayo muna'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre, ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides. Kami po'y magbabalik.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3
1: DWAY-FM. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon dyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sa kada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long term. Ang mga problema ay temporary lamang. At sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
3: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
4: Puro lugi na lang ba ako?
5: Kailan kaya ako kikita?
6: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: Isang magandang umaga po ng Tuesday sa bawat isa na ating pong nakikinig ngayon at naka-tune in po sa atin dito sa CARE 104.3 The Way FM. Ngayon po ay kayo'y nakikinig at nanonood sa Facebook Live sa ating pong programang Family Matters. Ito po ang Tuesday edition, Male Empowerment. At ako po ang inyong mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Ito po si Ruel Rihuela. At sa technical kasama po natin si Don Ramon. Ngayon po ay patuloy na ating pong pag-uusapan pa rin ang mga tungkol sa ating pong pangpamilya. At ngayon naman ay kanina ay nakikinig ako doon sa ating pong sinusunda na programa na po kay Dr. Ariel, no? Eh halos sabi ko nga parang pareho yung kami about the love life. Yan. Medyo may pagkakahawig. Kaya parang itutuloy lang, no? At ating pong pag-uusapan mamaya ay about doon sa 2 Corinthians, no, yung ating pong 6:14 rule. No, meron tinatawag na 6:14 rule na mula po sa aklat ng Love Struck, no, kay Ronald Molmisa. At habang binabasa ko, sabi ko nga, nararapat din na ating pong maintindihan at malaman ano po, ano ba yung 2 Corinthians na sinasabing 6:14 rule. Yan. Kung inyo pong bubuksan yan sa inyong Biblia, ay mababasa nyo yung tungkol doon sa sinabi ni Apostol Pablo, no, sa 2 Corinthians 6:14. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Mamaya po yung ating pong mapapag-usapan yan. Ito po ay maganda na ating pong pagtuunan din ng pansin. Higit sa ating pong loob ng pamilya, no, minsan nagkakaroon ng problema si kuya, nagkakaroon ng problema ang ating pong mga kalalakihan din. Alam nyo, may mga kalalakihan na tumanda pero nagkaedad na pero wala pa rin partner. Ayun. Kahihintay siguro, no? Pero pag-uusapan natin yan. Okay, hello po muna sa ating pong mga nakikinig sa radyo ngayon. Hello po sa inyo. At syempre sa grupo po ng Garden of Prayer sa panguna ni Pastor Masing, si Nanay Masing. Nandun po tayo nung Sunday at nakasalamuha po natin, naka-fellowship ang church po ng Garden of Prayer. At maraming salamat po sa inyo dyan, sa inyo pong mainit na pagtanggap. Wow, mainit na pagtanggap talaga. Salamat sa pili. Oh, salamat din dun sa... Ano yung may balot ng... ano yung may balot ng saging na may gata? Ano yan? Ah, binotong. Yan. Binotong. Maraming salamat. Ha? Hello po sa inyo dyan sa Kumadkad, ano po, Castilla, Sorsogon. At syempre sa mga iba pa rin po nating mga listener dyan sa lugar po ng Sorsogon. Malakas po tayo dyan hanggang bulan, ano, matnog, no, malakas tayo dyan sa lugar na yan. Sapagkat nung napag-awi ako dyan, malakas yung, nakaradyo ako syempre sa sasakyan, pero ang lakas, klarong-klaro sa lugar na yan na Sorsogon. Good morning po sa inyo. At maging po sa ating po mga listener dyan po sa Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines, ibang lugar po ng Camarines Norte na naaabot po, no, ng ating pong radyo. At kung hindi man ay sa Facebook Live, abot na abot po kayo dyan. Kung kayo po ay may internet, mapapanood nyo po at mapapakinggan nyo po kami dito po sa ating pong istasyon ng CARE 104.3 The Way FM. At syempre dito rin po sa lugar ng Albay, Hello, magandang umaga, maambong umaga, makulimlim na umaga po dito sa ating lugar. At masarap ng malagi sa bahay. Parang ang nakakatamad lumabas. Lalo na kung ikaw ay solo sa loob ng bahay, no. Ayon. Okay, at siyempre sa inyo diyan ano na naandun na sa inyong trabaho, no. Kung kayo po ay nakakapakinig pa rin sa palengke, ayan. Marami diyan na nakikinig through radio, at saka yung iba naman ay nakikinig through Facebook Live. Isang magandang umaga po sa inyo. At siyempre sa mga nasa ibang bansa, no. Good morning. Magandang umaga at magandang tanghali, magandang hapon, gabi. Ano man pong oras yung lugar po ninyo na andun kayo. Ayun. Okay, at tayo po ay may pag-uusapan mamaya, at nawika ko nga kanina ay habang binabasa kita, sabi ko maganda ngang ma-share, lalo na sa ating po mga kabataang lalaki, sa ating po mga may edad na hindi pa nag-aasawa, no? At siyempre pampamilya pa rin po ito. Ayun. Well, sa mga may birthday, happy happy birthday po sa inyo. May anniversary, no? Happy anniversary po sa inyo. At kung kayo po ay nakikinig sa radyo, yung gusto nyo pong lumipat ng live, Facebook Live, ito po ang inyo pong ito po ang ating pong Facebook Live, FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube po natin at Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At ang ating pong contact number 0998-843-0573. Ayan, pwede nyo po kami dyang i-text, o sa Facebook Live po naman ay pwede kayo mag-chat dyan sa ilalim na bahagi ng inyo pong dyan po sa comment section ng ating pong Facebook Live. Ayun, at siyempre sa ating pong mga kamanggagawa din, ano, sa buong Bicol, ayan. At yung ating pong mga kapwa kamanggagawa ay nagkaroon ng prayer garden. Hindi ako nakaka-attend na, no, ng ating sa Albay Interchurch Movement. Hindi na ako nakakasama sa mga meeting at saka dun sa quarterly prayer gathering. Ayun, sila po ay nagdaos ng prayer gathering diyan sa Ginubatan. Okay, at ano pa? Ayan, wala na, no. Mamaya po ako'y magbabalik, ha. At antabayan po muna natin, pakinggan ang tips po ng ating pong mga pare koy.
1: Pare tips ni na pare koy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Pare koy!
2: Magandang araw, mga marikoy! Marikoy! Mahilig ba kayong magtanim? Nako. Pero wala namang space sa inyong bahay o bakuran?
3: Yun! May solusyon dyan! Ito ang project natin ngayon, galing sa www.instructables.com.
2: Gagawa tayo ngayon ng herb rock na gamit ang plastic bottles.
3: Yun, i-ready lang ang mga sumusunod na materyales.
2: Okay, narito na ang mga materyales.
3: Mm-hmm.
2: 7 empty bottles. Pwedeng mas kaunti o mas madami, depende sa type mo.
3: Ito pa, 14 screws, yung may 2 sentimetro ang haba.
2: Okay, isang wooden board.
3: Paint, optional lamang.
2: Narito, ang mga paraan ng paggawa ng herb rock using plastic bottles.
3: Step number 1, lagarin ang kahoy sa size na gusto mo. Sa top corners nito, mag-drill ng dalawang butas sa lalim na 3 cm para maging sabitan mamaya. Pwede rough ang finish ng kahoy. Maari itong lihahin lang o kaya naman hayaan na ito ay magaspang o pwede rin namang pinturahan. Depende sa taste mo.
4: Okay, step 2. Actually, mas magandang pinturahan ang likod ng kahoy upang may kaunti itong protection. Much better kung dalawang ipahid na pintura.
3: Step number 3. Habang iniintay na matuyo ang pintura, kung pipinturahan mo, ihanda na ang plastic bottles na magsisilbing paso. Pwede dito ang empty plastic soft drinks na dilitro. Maari itong hatiin gamit ang kitchen knife kung ang lugar na paglalagyan ng rack ay nasa area na mauulanan, mas maganda na lagyan din ito ng butas sa ilalim para tumagos lang ang tubig sa plastic bottle. Pinaka-okay din naman na lagyan ng kahit isang butas ang ilalim ng bote upang madrain ang excess water. Sakaling matalim ang hiniwang plastic bottle, pwedeng lihahin ang edges nito para hindi makasugat.
4: Step 4. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pagkakabit sa bawat plastic pot. Diskarte ng pag-i-screw dito upang hindi palinghado. Better kung may 2.5 cm ang distansya nito sa upper edge ng pot. Kung may mahanap kang aluminum screw, mas okay para hindi mangalawang. Ikaw na rin ang magdisenyo kung paano ang magiging distansya ng bawat plastic pot sa isa't isa. Depende na rin yan kasi sa laki ng kahoy. Gamitin mo na lang ang konting math para naman even ang kalabasan nito.
3: Okay, step number 5. Ito na ang final step natin. Lagyan na ang bawat plastic na paso ng lupa, buto at diligan ng konti. Hintayin mo na ang pagtubo ng tanim. Makalipas ang ilang araw o linggo.
4: We hope na super nag-enjoy kayo sa project natin ngayon, ha? Balitaan niyo kami, ha?
0: Yan, tama.
2: Kami ang inyong partner sa pagputingting at pagkutingting.
4: Parikoy Jerry.
0: Parikoy Benji.
2: Hangga!

0: presence, we praise you.
1: Thank you. Thank you.
2: Ayan, at tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong programa dito pa rin po sa Family Matters. Ako po inyong kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Ito po si Rowel Arjuela. Ating pong pag-uusapan na ngayon yung ating pong topic, ano, about 614 rule. Following the 614 rule. Eh, bakit po 614 ito? Baka po makapagtanong po kayo ng bakit ito ay 614 rule. Ito po kasi ay mula sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Nang sabi, "Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with the darkness?" Sa Tagalog po na pagkakasalin po nitong aklat na ito ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, ito po ang sinasabi. Huwag kayong makipamatok na kabilan, makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong paikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Ulitin ko po, ha, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at ang kalikuan, o anong paikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito po sa Following the 614 Rule mula po sa aklat ng Lovestruck. Dito po ay, ayan, may mga bagay na ating pong pinoproblema minsan about dyan sa huwag makipamatok. Sabi doon, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers." Huwag daw tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Minsan ito'y nababaliwala po natin, lalo na kung umiiral talaga na tayo po'y nagmahal at nagmamahal at tumibok ang ating puso. Doon siguro'y mapapatunayan din natin yung kasabihan na hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kaso, ang problema, hahamakin ang lahat kahit ang ating pananampalataya, masunod lamang yung ating pong puso, yung ating pagmamahal. Ngayon, mayroong konting problema po dito, di po ba? At kalamitan, dito pumapasok at binabaliwala ng iba yung ganong uri ng relasyon. Dito po ay ating pong uumpisahan ito. Sabi dito, "If you really love God and want to obey Him all the days of your life, this principle must be observed." Kailangan daw po natin tingnan ito, ha. Kailangan i-observe po natin. Maraming kabataan na dating on fire kay Lord sa ministeryo, ang biglang nag-awol, no, absent without leave sa church dahil nakarelasyon ng mga taong walang interes sa mga bagay ukol sa Diyos. Ang iba nga ay nabuntis pa nang wala sa panahon. Kaya malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa pangalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 14, na huwag tayo makipamatok sa di mananampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan, o anong paikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Siguro po nakikita ninyo yung pinupunto nung 614 rule. Ito po'y about dun sa katuwiran at kalikuan at kaliwanagan sa kadiliman. Ay, ang sabi dun, ano raw ang pakikisama mayroon. Ang katuwiran at ang kalikuan, ang kaliwanagan sa kadiliman. Ayan po yung pinupunto noong 2 Corinthians 6:14. Kaya po itinawag itong 6:14 rule. Yan. Para po sa atin yan, ha? Para po sa mga believer, para po sa ating mananampalataya, para po sa ating mga Kristiyano. At sa ating pong pamilya, sa ating miyembro ng pamilya, na kung saan nagkakaroon ng problema, di po ba? Pagdating na ng nasa loob na ng isang relasyon. At kalimitan, napapansin nila ang problema pag andun na sa loob ng relasyon o kaya ay sila'y isa ng pamilya o nakapagpakasal sila sa mga taong hindi kapananampalataya. O yung same ang inyong belief, ayun ang doon minsan nararamdaman ninyo yung malaking problema na eh. No? Kaya sabi doon, we can call this the 6:14 rule, and the Bible does not allow a relationship between a believer and an unbeliever. Oh, pinapaalala po sa atin dito na ang Biblia daw ay hindi pinapahintulutan yung isang relasyon sa pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. It would surely bring challenges to both persons. Tama naman eh, no? Pero titingnan natin mamaya paano yung challenges na yan. Kailangan nasa isang bangka lang ang mag-asawa. Hindi pwedeng magkaiba ang direksyon ng buhay nila. If you are a committed follower of Christ, you also need a partner who will not only love you, but also love your God. Huwag na raw ituloy ang isang relasyong hindi ikatutuwa ng Panginoon. Hindi mo na dapat ipilit ang gusto mo dahil kapag sumuway ka, siguradong may nakabuntot na trahedya. Ito po ay sinasabi na huwag nang ituloy ang ganong relasyon. Kung ikaw ay committed follower of Christ, kailangan daw meron kang partner na kung saan hindi lang mahal ka, kundi mahal niya ang Diyos mo. Mahal niya yung Diyos mo. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay mahal din niya. Dahil kapag daw sumuway, ay sigurado daw na may nakabuntot ito na trahedya sa inyong relasyon. At minsan may kasabihan at sinasabi tayo dahil sa sobrang pagmamahal natin, ay sabi natin eh, madadala ko rin siya sa Diyos. Ilan na po ba ang ating pong napakinggan ng ganong pangangatwiran pagdating sa pag-ibig na sinasabi na madadala ko rin yan sa Panginoon o sa Diyos. Kaya avoid missionary dating. Maraming nagsasabing hindi dapat ipagbawal sa mga Kristiyano na makipagrelasyon sa mga unbelievers o hindi mananampalataya. Bakit ka mo? Eh kasi, it is one way of reaching out to them. Sa mga lalaki, ganito ang kanilang argumento. Kapag napangasawa ko na ang babaeng nililigawan ko, madadala ko rin siya sa Panginoon dahil ako ang padre di pamilya. Yan. Eto, tingnan natin ito ha. Kasi marami tayong pagdating sa ganitong pangangatwiran ay medyo hindi o maliit lamang na porsyento na pwede mangyari. Sa mga babae naman, ito ang kalimitang lagay daw ng kanilang kaisipan. Okay lang ang makapag-boyfriend ng unbeliever dahil isa itong paraan para madala ko siya sa Panginoon. Pero madalas, hindi daw ang Kristiyano ang nakakahatak sa mga hindi mananampalataya, kundi sila ang nadadala palayo sa Panginoon. Alam mo, maraming ganyan din. Marami na tayong napagmasdan at naobserbahan na yung nga mainit na nananambahan sa Diyos, no, at active na miyembro na simbahan, eh pagkatapos umibig sa hindi mananampalataya. Ang nangyari, imbis na siya ang makadala doon sa hindi mananampalatayang kanyang inibig, ay siya na ngayon ang nadala. Ang nakalulungkot, siya ay nawala sa simbahan, sa church na kanyang pinagsasambahan, Christian church na kanyang pinagsasambahan, at siya dahil sa pag-ibig na kanyang naramdaman dun sa babae, eh siya ngayon ang nadala, hindi siya ang nakadala. Yun ang malungkot na resulta ng ganong pangangatwiran na nagsasabing madadala ko rin siya sa Diyos. Eh, totoo nga po ba na madadala natin sa Diyos? O baka ikaw ang madala at mahatak palayo sa Diyos mo? Kaya sabi dito, maliit daw ang posibilidad na magiging tunay na Kristiyano ang isang tao dahil lang sa minamahal mo siya. Ang pagiging Kristiyano ay isang desisyon, at sa kaso ng mga babae, pwedeng umatin ang lalaki sa Christian fellowship dahil nanliligaw. Eh, subukin mo muna kung totoo ang kanilang ginagawa at hindi pakitang tao lamang. Kung ito daw ay type mo siya, hindi pa rin dapat ibigay ang matamis na oo. Obserbahan pa ng husto ang kanilang ugali kung talagang sincere silang lumapit sa Panginoon, kahit wala pang romantic relationship. At sa kaso nating mga lalaki naman, tingnan ang inyong prospect na liligawan bilang kaluluwang mahalaga sa Panginoon at hindi for romantic partnership. Kung gusto ninyong sila'y makakilala kay Lord, ipanalangin na merong isang babaeng magbahagi sa kanya sa salita ng Diyos. Eh napaka self-serving kung ikaw ang mag-i-evangelize. Malamang evangeligaw ang mangyayari. Evangeligaw o maraming disciple chicks din ang ginagawa. Sa halip na Bible study, gawin Bible study ang nagaganap. Let this be a reminder that we should abstain from every appearance of evil. Eh, paano nga kung meron ang isang lalaking boyfriend o girlfriend na unbeliever? Eh, sabi po dito, may ilan daw na naging Kristiyano noong panahon na meron na silang boyfriend o girlfriend na unbeliever. Dahil may pinagsamahan, nahihirapan silang magdesisyon kung anong dapat gawin sa relasyon. Eh kung ganito daw ang sitwasyon mo, isipin mo na hindi pa kayo kasal, may panahon pa para maitama ang iyong love life. Iba ang kaso kapag mag-asawa ka na o may asawa ka na at naging Kristiyano ka sa gitna ng relasyon. Hindi na muna pwedeng hiwalayan ang iyong asawa dahil hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Yun po ay paalala sa atin lagi. Kaya dapat pag-isipan, no, kung ikaw ay meron ng boyfriend o girlfriend na unbeliever, tapos sa kalagitnaan ng inyong relasyon ay ikaw ay naging believer. No, may ganong sitwasyon, di po ba? Ikaw ay naging believer. Eh, ang iyong boyfriend o girlfriend ay unbeliever. So dapat pag-isipan pa rin. Pinag-iisipan dapat. If you are serious about your faith, help your partner and give him or her time to have a personal relationship with the Lord. Ang pinag-usapan po natin ngayon, ha, yung sitwasyon na ikaw ay pareho kayong unbeliever. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng inyong relasyon, ikaw ay nakakilala sa Diyos. Ay mag-boyfriend pa lang kayo. Mag-girlfriend pa lang kayo. Ay nakakilala ka sa Diyos. Ngayon, kung ikaw daw ay seryoso yung pananampalataya mo sa Diyos, itulungan mo yung iyong karelasyon, no, na magkaroon ng oras at magkaroon ng personal na relationship sa Diyos. Total, pareho naman kayong unbeliever dati. Oh, tapos ngayon, naging believer ka, pag-usapan ninyo. No? Kaya sabi po dito, eh kuya, sabi niya, no, may isang sinabi dito, eh kuya, mabait naman at matino ang partner ko. Ayan. Alam niyo, hindi usapan ang katinuan at kabaitan. Malinaw ang payo ng Biblia, hindi tayo dapat nakikipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. O marami ditong aaray, marami ditong mapapataas ang kilay. Eh sapagkat ang kanyang minamahal ay unbeliever. Pero ito po ay paalaala sa atin ng Biblia. Kung gusto nyong maging mabuti yung relasyon ninyo, yung relasyon mo, kung gusto mong maging mabuti ang bukas mo, pag-isipan mong mabuti. No? Sapagkat malinaw ang payo ng Biblia. Sabi doon na hindi tayo dapat nakikipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. Dahil darating ang panahon, ito po yun, darating daw ang panahon, kakalabanin nila ang pagmamahal mo sa Diyos. Kung talagang matino ang iyong kapartner, iaalay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ayun. So ang resulta o ang hindi magandang resulta na mangyayari, kung sasabihin mo na mabait naman siya, kahit unbeliever, siya naman ay matino na karelasyon, ay sabi po, hindi katinuan at kabaitan ang pinag-uusapan dito. Iisa lamang po pinag-uusapan na malinaw na sinasabi sa 614 rule, yung 2 Corinthians, eh, hindi dapat nakikipagrelasyon

kasama mo na sa iyong pananampalataya. Sapagkat mabait naman, matino naman. Eh nung kayo na, naging mag-asawa na kayo, yung iyong calling, yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, yung iyong pagiging Kristiyano, ito na ngayon ang nangyari. Kakalabanin ka na niya o kakalabanin na nila ang pagmamahal mo sa Diyos. Baka maring sabihin pa niya na, ayaw ko nung ganyan. Ayaw ko doon sa church mo. Wala ka na magagawa. Mag-asawa na kayo. Ano pang magagawa mo? Pero kung ikaw ang lalaki, tika muna. Ako yung lalaki. Sabi nga, as for me in my house, no, we will serve the Lord. Dapat may paninindigan ka bilang isang lalaki. Teka muna, bakit kinakalaban mo ngayon yung aking pananampalataya? Yun nga yung 614 rule. Huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Akala mo mabait. Akala mo matino. Pero pagdating pala ng oras, siya ang kalaban mo sa iyong pananampalataya. At maaari pa rin na agawin ka o kalabanin nila ang pagmamahal mo sa Diyos. Yun ang nakakalungkot nun. Nakakalungkot yun. Kung talagang matino ang iyong kapartner, ang iyong naging asawa, na yung sinasabi mong mabait, matino naman siya, kung talagang totoo yun, iaalay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Kung ang isang partner mo o asawa mo ay talagang matino, sabi po sa ating pinag-uusapan ngayon, ha? Ang isang taong matino, iaalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. At ang isang taong matino, mas gugustuhin niya na maglaan ng oras sa Diyos. At mas gugustuhin niya na ang kanyang pananampalataya at ang kanyang sarili ay ialay sa Diyos. Yun ang matino. Pero kung hindi yon at ikaw ay inilalayo sa iyong Diyos, sa iyong pananampalataya, teka muna, mabait ba ito talaga at matino ba talaga ito? Kaya pag-isipan. Ito pa ang sinasabi sa ating pong pinag-uusapan ngayon. Date only the one who shares your belief. No? Ito po yung pangalawa na ating pong pag-uusapan. Date only the one who shares your belief. Kung hindi mo naman talaga kapananampalataya, sabi ko nga kanina, pag-isipan. Sabi ng ating pinag-uusapan, pag-isipan mo. Paano kung nag-asawa na kayo at magkaanak? Saan kayo magsisimba? Madalas ang mga anak ang nalilito sa magkaibang pananampalataya ng magulang nila. Kung malaking bagay sa iyo ang pag-ibig mo sa Panginoon, kailangang pumili ka ng mapapangasawang mamahalin din ang Panginoon. Package deal dapat. Package deal dapat. Kaya nga sabi ko kanina, napatiuna ko kanina, na yan po ang nakakalungkot sa buhay ng mga ng tao at kabataan, ng mag-aasawa, lalaki o babae sa panahon ngayon. Sinasabi nating mahal ko ang Diyos, sinasabi natin na pangunahin sa buhay ko ang Diyos, pero pagdating sa pag-ibig, isinusugal. Isinasakripisyo yung Diyos niya doon sa babae o lalaking kanyang minamahal ngayon at itinitibok ng kanyang puso. Yun po, nakakalungkot, di po ba? Kaya ang sabi po dito, ang payo po sa atin, date only the one who shares your beliefs. Kaya bagay kayo'y mag-asawa na at nagkaanak, kung hindi parehas ang inyong pananampalataya at dumun tayo sa, iyon nga, nagka-problema na kayo sapagkat hindi parehas, no? Yung faith ninyo, yung Diyos na inyong sinasamba, ang nalilito ay ang mga anak.

0: siya magcha-charts. Kaya sabi doon, kung malaking bagay sa iyo ang pag-ibig mo sa Panginoon, kailangan pumili ka ng mapapangasawang mamahalin din ang Panginoon mo. Ito po ay package deal. All or nothing. We should not form a romantic relationship with someone who does not honor the lordship of Christ. Hindi dapat nakikisama ang mga Kristiyanong kabataan sa mga taong nagsasabing mananampalataya sila pero hindi naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, hindi dapat nakikisama ang mga Kristiyanong kabataan sa mga taong nagsasabing mananampalataya sila pero hindi naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay pagmamay-ari ng Diyos at nagbibigay kapurihan sa Diyos sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Ang maling relasyon ay pwedeng humantong sa maling desisyon, maling pamantayan, at maling pamumuhay. The effects might not immediately be seen tomorrow or next month, but they will be eventually. Darating yon ang pagkakataong sasalungatin mo ang kalooban ng Diyos dahil gusto mong matuwa ang partner mo o ang boyfriend mo o ang girlfriend mo at hindi pwedeng magsabay ang pagsunod mo daw sa Diyos at pakikipagrelasyon sa isang taong hindi kumikilala sa Diyos. Tandaan po natin, God is a jealous God. Ang tanong, sino ang susundin mo? Ang sarili mo o ang boyfriend o girlfriend mo o ang kalooban ng Diyos? Ang sarili mo, ang boyfriend mo o girlfriend mo o ang kalooban ng Diyos? Ito'y ikaw yung makakasagot nito. No? Ikaw yung makakapagbigay ng liwanag at katugunan dito sa mga tanong na ito. Ikaw yun. No? Kung nasa ganito kang kalagayan, ikaw yun. Kasunod, ang sabi dito, si Lord muna bago ang iba. God desires us to first have a relationship with Him and only then to become one with a mate. Ano ibig sabihin? Kailangang unahin nating buuin ang matibay na relasyon sa Panginoon bago simulan ang pakikipagrelasyon sa isang tao. At yun po ang dapat mangyari, di po ba? Si Lord muna bago ang iba. Ulitin natin ha, si Lord muna bago ang iba. Sana po, natutunan nyo yun ha. Si Lord muna bago ang iba. Kailangan unahin nating buuin ang matibay na relasyon sa Panginoon bago simulan ang pakikipagrelasyon sa isang tao. Kung sinuko natin ang buhay sa Kanya, sa ating Panginoon, wala na tayong karapatan na patakbuhin ito ayon sa gusto natin. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang love life natin sa pananampalataya natin. Our relationships must be surrendered to the Lordship of Christ. If you are a Christian and you are willing to violate the 614 rule, then you need to carefully assess your relationship with God. Yun po'y dapat po nating pag-isipan yung ganong bagay. Ulitin natin, malinaw ang payo ng Biblia. Hindi tayo dapat nakikipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. Yun po, sa katotohanan lang, at sa realidad ng buhay sa panahon ngayon ay napakaraming naandun eh. Yun po ang nakakalungkot na yung sinasabi nga po natin kanina na mas sinusunod ang kanyang nararamdaman kaysa sa kagustuhan ng Diyos. At marami pong taong ganyan. Kaya nga po, mapalad at bagamat baka matanong ninyo, eh marami nga dyan parehong mananampalataya eh, nagkahiwalay. Marami nga dyan pareho ng faith, pero nag-aaway at may problema pa rin. Ay hindi po mawawala yun eh. Hindi po mawawala. Pero, no, hindi po perpekto yung ganung relasyon, pero mas nakalalamang, no, mas nakalalamang ang kagandahan ng isang relasyon kung kayo ay pareho ng pananampalataya. Sapagkat doon pa lamang sa problema kanina na ating pong nabanggit, na pagdating ng pagsamba, saan sasamba yung isa kung hindi kayo pareho ng pananampalataya? Kaya nga po, yun ang medyo mabigat doon. Sapagkat yung sinasabi mo na, pag naging kami na, madadala ko naman siya sa Diyos. Pero ang naging problema, nung nakapaloob na kayo sa isang hindi na mabubuwag na relasyon, ibig sabihin kayo po'y nag-asawa na. Dahil siyempre, minahal niyo ang isa't isa eh. Walang nakahadlang sa inyong pagmamahal. Kaya nga, nakakalungkot din, walang nakahadlang kahit ang Diyos hindi nahadlangan. Sapagkat hindi naman ang Diyos ay ahadlangan ka. Mayroong mga salita ang Diyos na paghadlang, pero nasa iyo pa rin ang pagsunod kung susundin mo ang Diyos mo. Pero kalimitan, pagdating sa pagmamahal, sabi ko nga kanina na isasakripisyo yung relasyon sa Diyos. Dahil ang susundin niya at sinusunod niya ay yung kanyang nararamdaman sa kanyang karelasyon. Eh, yun po ang nakakalungkot doon, ano po, sa ganong pangyayari. Kaya nga dito ay yung 614 rule, ay dapat po maintindihan natin. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Eh, may mga bagay pa nga po na dapat isaalang-alang pagdating sa relasyon. Isa lang po yan na dapat po nating isaalang-alang pagdating doon sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga po kayo, no? Anong uri nagkaroon kayo ng relasyon? Gaano katatag ang inyong relasyon? At ang inyong relasyon ba ay ang tumatali o ang nagbibigkis ay ang Diyos? At kung hindi, paalala po natin itong ating pong pinag-uusapan dito sa 614 rule na una, may katuwiran tayo na madadala ko rin siya sa Diyos. Pangalawang tanong doon ay paano kung meron ako palang boyfriend o girlfriend na unbeliever? Yun ang problema. Ang nais po ng Diyos, God wants us to pursue holiness. Ang kabanalan ay pag-iwas sa anumang bagay na magdadala sa atin sa pagkakasala. To have an intimate relationship with an unbeliever can negatively affect your passion and time for the Lord. Sigurado po yun. Uulitin ko, to have an intimate relationship with an unbeliever can negatively affect your passion and time for the Lord. The 614 rule is non-negotiable. Huwag nang matigas ang ulo, hindi na dapat kasama sa prospect list natin ang mga taong ayaw makipagrelasyon sa Panginoon. Iyon po ay paalala sa atin. No? Masakit man na pakinggan, eh, pero yung po ay yung 614 rule is non-negotiable. Yun yung sinabi ng Panginoon. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya, sapagkat kung nagkaroon man ng problema yung parehong mananampalataya sa isang relasyon, eh di lalo na masigit na merong problema at magkakaroon ng problema ang magkaiba ng kanilang belief. Kaya sabi dito, huwag nang matigas ang ulo. Hindi na dapat kasama sa prospect list natin ang mga taong ayaw makipagrelasyon sa Panginoon. Tandaan po natin, kailangan laging kasama ang Panginoon sa anumang relasyon. Kasama natin ang Diyos sa anumang relasyon ng ating pong buhay. Kaya laking problema talaga pagdating sa kalagitnaan, iyon na. Nag-aaway na ang mag-asawa. Anin ang pinag-aawayan? Yung pagsamba. Imbes na magkasama ang buong pamilya sa kanyang pagsamba, sapagkat yun ang sinasabi, no, na dapat ang buong pamilya, ang buong sambahayan ay nakikita sa panahon ng pagsamba. Ang magulang, ang kanyang mga anak, sama-sama doon sa loob ng church at nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Yun po ang napakainam. Pero ang isang hindi matagumpay na relasyon ay yung relasyong magkaiba kayo ng pananampalatayang mag-asawa. Alin daw doon ang lubhang maapektuhan? Yung anak ang siyang malilito sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po, pansamantala akong magpo-post muna dito sa ating pinag-uusapan. Ako po ay magbabalik mamaya at break po muna tayo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanik. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.

Ayan, at tayo po ay muli nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa. Hello po kay Ate Bernadette Mariano. Good morning po, sir. Good morning. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating huling bahagi, ito po naman ang ating pong karugtong at ating pong dapat maintindihan din ng bawat isa. No, sabi po kasi kanina doon sa ating pong pinag-usapan, doon sa, kung natatandaan nyo, yung nabanggit natin, si Lord muna bago ang iba. Eh, sabi, kung isinuko natin ang buhay sa Kanya, ang sabi doon, to become one with the mate. Kailangan unahin nating buuin ang matibay na relasyon sa Panginoon bago daw simulan ang pakipagrelasyon sa isang tao. Ulitin po natin, ha? Kailangan daw po nating unahin nating buuin ang matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos bago simulan ang pakikipagrelasyon natin sa isang tao. Kung isinuko natin ang buhay sa Kanya, wala na tayong karapatan na patakbuhin ito ayon sa gusto natin. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang love life natin sa pananampalataya natin. Our relationship must be surrendered to the Lordship of Christ. Kaya sabi po dito, ituon lang yung atensyon sa kung paano ka magiging isang Mr. and Miss Right. Sa halip, hanapin si Mr. and Miss Right. Itundaw po natin yung ating atensyon kung paano ka magiging isang Mr. Right or Miss Right. Sa halip na maghanap ka ng Mr. and Miss Right sa buhay mo. So, paano dapat natin gawin kung itutuon natin muna ang ating pong pag-iisip at attention sa Diyos? Do the Father's business. Do the Father's business. Use your singlehood as a period to love and serve the Lord. Gamitin mo raw yung pagiging single mo, no? At panahon na mahalin mo at paglingkuran ng Diyos. Gamitin mo raw muna yun. Be focused on God. Be focused on God. Commit to having a godly and clean lifestyle. Develop your worth and identity in Christ. Yan pa ang una nating pwedeng gawin habang tayo po ay hinihintay natin yung tamang partner na kapwa mo mananampalataya. Huwag ka muna mag-focus doon na hanapin si Mr. and Miss Right or Miss Right. Gawin mo muna maging ikaw ay isang Mr. Right and Miss Right. Pangalawa, preserve emotional purity. Paboritong-paborito daw ng marami ang quote na ito ni Alfred Lord Tennyson. Ano yon? It is better to have love and lost than not to have love at all. But it is more desirable to have love and never lost at all. Preserve your heart. Preserve your heart. Yun po yung binanggit natin from kay Alfred Lord Tennyson, na masigit daw na mabuti na magkaroon ng minamahal at nawala kesa wala ka talagang minahal. So at least kahit papano, naramdaman mong magmahal. But it is more desirable to have love and never lost at all. Mas higit na maganda na magkaroon ka ng minamahal at hindi nawala yon. Preserve your heart. Ayon ng Panginoon na nasasaktan tayo bunga ng pagpasok sa relasyon sa maling panahon, maling dahilan at maling kapartner. Kaya sabi doon, preserve your heart. Huwag magmadali. Huwag tayo magmadali. Sabi nga niba, ako po matandang binata na. Sana naka-interview tayo ng isang matandang binata na, no? Oo. So parang wala akong kilalang
matandang binata. Parang malalayo dito yung mga kilala kong matandang binata o hindi pa nag-aasawa. Mga 50 years old na hindi pa rin nag-aasawa. So ano kayang hinihintay nila? Sobrang naka-preserve na sila. sobrang naka-preserve. Pero dito ha, preserve emotional purity. Kaya sabi doon, hanggat walang go signal si Lord, guard your heart. Ayaw ng Panginoon na nasasaktan daw tayo, bunga ng pagpasok sa relasyon sa maling panahon, maling dahilan, at maling kapartner. Eh, gusto mo bang bago ka ikasal, ay maraming guys o girls na napaiyak mo na? O ikaw mismo ang umiyak, ang bawat breakup ay may residual effects sa buhay mo. Kapag laging nasasaktan ang puso, nagkakaroon din ito ng peklat at kalyo. Nasasanay na ba? Ang mga kalyong ito ay nakikita sa kanilang pananaw sa pag-ibig. Kaya sila ay siguro ay natagal ang panahon na nagiging single. Ang iba'y ingat na ingat ng umibig. Yung iba'y nagiging woman o man-hater ang ilan. At yun po ang nagiging dahilan kaya sila po ay hindi pa nagkakaroon ng partner. Pero sa ating pong pinag-uusapan, no? Bagamat parang napakahirap pumasok sa ganong rule, no? Na huwag makipamatok sapagkat ngayon kalimitan talaga ang taong umiibig, ahamakin ang lahat kahit ang Diyos ay hinahamak na o sinasakripisyo na, masunod lang yung kanyang pagmamahal, yung kanyang nararamdaman. Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi dun, do the Father's business habang hinihintay mo yung pagkakataon at yung panahong yon na matagpuan mo, no? Kaya sabi kanina, ang payo sa atin, huwag mong hanapin si Mr. o Miss Right. Ang gawin mo ang sarili mong Mr. Right or Miss Right. Doon ka mag-focus. At pangatlo, ang sabi doon, learn to control sexual urge. Normal daw sa singles ang dumaan sa sexual frustration. Matindi ang sexual temptation kapag nagtatalo na ang hormones mo sa katawan. Moreover, our culture often expects us to be sexually active. Pero hindi dahil single ka, ay okay lang magkaroon ng sexual adventures. Learn how to control your sexual urge by using your energy to do worthwhile activities. Kaya sabi doon, get rid of things like magazine, movies, or pocketbooks. May pocketbooks pa ba ngayon? That can tempt you to become sexually active. Iwasan mo raw yun. Do not feed your lust. Go public with your commitment to remain abstinent, to help your cope. Share your struggles and victories with a friend of the same sex. Ayun po ang ating pong dapat po nating gawin habang hinihintay natin yung tamang lalaki, yung tamang babae para po sa atin. Ito po ay para doon sa mga binata at dalaga, no? Na sinasabi kanina na bago ka pumasok sa isang relasyon, sa ating pong pinag-uusapan, sa 6-14 rule, kailangan huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. At habang hinihintay mo yun, no, habang hinihintay mo yun, ito yung mga dapat nating ginagawa. Kaya, habang accountability group, ito po yung pang-apat dun. Now, many singles struggle with loneliness, but they can also be self-centered if they only care about themselves. To combat this, widen your network of friends. Mas maraming kaibigan, mas mabuti, mas masaya, di po ba? Huwag mong hayaang lagi kang nag-iisa, lalo ka lang madidepress at lalo ka lang mamamali ang iyong desisyon sa iyong pag-aasawa at sa pagkuha mo ng partner sa buhay.
Let your Christian friends be accountable to you, and let yourself be accountable to them. Accountability is being willing to have others hold you answerable and responsible for your actions. It should never end. We need people for constantly guide us and offer good advice. Kailangan natin yun. Kaya magkaroon ng accountability group. Yung bang magtitinginan kayo sa isa't isa, hindi yung magtitinginan na eye to eye, kundi magbabahaginan ng mga kanilang nararamdaman, experiences, na kung saan ay nasa tama, no? At ang isinishare ay kung saan tayo magkakaroon ng inspirasyon sa ating buhay, magiging matatag ang ating pananampalataya habang hinihintay natin yung ating pong tamang relasyon sa isang kapwa mananampalataya. We need people to constantly guide us and offer good advice. Eh marami daw pong nakakagawa ng maraming ng maling desisyon dahil walang nagpapayo. Lalo na sa larangan ng pag-ibig. Sometimes others can see warning signs in our relationship before we can. Sila ang pwedeng magsabi ng tunay na nangyayari. Nangunguna sa listahan ang mga magulang natin. Kung wala na sila, maghanap tayo ng mga tao na maaaring makapagbigay ng makadiyos at makatuwirang mga payo. Bakit po natin nababanggit ito? Sapagkat ito ang magiging batayan natin, guide natin sa pagpili ng ating magiging relasyon na hindi tayo nakipamatok o makikipamatok sa hindi mananampalataya. Have an accountability group, kapwa Kristiyano po. Kaya doon ay may mga tanong, kailan na pwede makipag-date? So, kailan na pwede makipag-date? Ang kahandaan daw sa pakikipagrelasyon ay hindi usapin ng edad o legal ng paghihintay bilang single o tagal na paghihintay bilang single. Mas mahalagang malaman kung nasa tamang kondisyon na ang pagkatao, puso at isip mo. No? Ulitin po natin, mas mahalagang malaman. Hindi raw usapin ang edad o tagal ng paghihintay bilang single. Mas mahalagang malaman kung nasa tamang kondisyon ang pagkatao, ang puso at isip natin. Kaya sagot, when can I date? Kailan ba? When the time is ripe. Pag hinug na ang panahon. Ay paano yung tinatawag na hinug na panahon? Kahit tama daw ang emosyon at motibo ng puso, pero kung mali ang pagkakataon at panahon, hindi pa rin tama. Maring nakita mo na ang love of your life, kahit bata ka pa, pero ang tanong, dapat na ba kayong tumalon sa isang malalim na relasyon? Of course not. Lalo na sa mga elementary at high school students na parang magugunaw ang mundo kung hindi magkakaroon ng boyfriend, girlfriend. Elementary? At high school? Ay, pag-aaral muna. Ha? Pag-aaral muna. Yan. Bagamat ako nung araw ay high school ako nagkaroon ng unang girlfriend na hindi mo masasabing pagmamahal. Alam niyo yung mga unang karelasyon mo ay hindi yan ang tunay na pag-ibig mo sapagkat bata ka pa dyan. Hindi pa hinog, hindi pa matured yung ating pagkatao, no? Sa larangan ng pakikipagrelasyon. Kaya nga minsan na na-advise po natin sa mga kabataan, siguro mga 23, 24, yung bang tapos na yung iyong college life, no? Yung nakagraduate ka na ng kolehiyo, no? Okay na. Pero yung ikaw ay nag-aaral pa lang, siguro yung salitang gawin mong inspirasyon, yung iyong relasyon, ay meron din pag-iingat. Sapagkat kanina, ating pong
napag-usapan din yung sexual urge, no? Na kailangan makontrol natin. Pag lagi kayong magkasama, ay maaring hindi nyo makontrol yon. Kaya nag-iingat pa rin po tayo, no? Kaya tandaan po natin na kaya mas mahalaga ang ating pong maging kapartner, ang ating pong karelasyon ay yung kapwa natin. Ang pananampalataya. Kung magkaganon, dahil meron ding accountability group ang bawat isa, merong nagpapaalalahanan pagdating sa ganong relasyon. When the time is ripe, kailan yun? Nahinog na yung panahon, no? Kaya sabi, kalooban ng Diyos na maghanda muna tayo para sa kinabukasan. Magtapos muna ng pag-aaral para makahanap ng maayos na trabaho at maihanda ang sarili sa pag-aasawa. Kaya alam nyo, minsan akala napakadali natin, ano, napakadali sa kaisipan ng mga kabataan ang pagpasok sa isang relasyon. Pero ito pala ay ayon sa ating pinag-uusapan na medyo may kahirapan din sapagkat merong kang isasaalang-alang sa iyong buhay, sa iyong relasyon, sa iyong papasuking relasyon. May isasaalang-alang ka talaga. At hindi mo basta susundin yung nararamdaman o yung basta itinitubok ng puso mo sapagkat kalimitan ay nadadaya tayo ng ating pong sarili pagdating sa pagpasok sa isang relasyon. Kaya nga po, sa ating pinag-uusapan ngayon, hindi ko po sinasabi na 100% na hindi maganda yung makipagrelasyon ka sa hindi mananampalataya, pero yung po ay rule na ng Diyos. Hindi po negotiable yon. Pag sinabi ng Diyos, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya, so yung po ang ating gawin, na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nga nabanggit ko rin po kanina, kung yung ang hindi mananampalataya, ang relasyon, ay yung kapwa mananampalataya pala ang isang relasyon, pareho silang believer, ay minsan nagkakaproblema pa. Eh di lalo na, masigit na malaki ang problema kung kayo po ay hindi parehas ng pananampalataya. Ingatan ang sarili. Magtapos muna, no, ng pag-aaral para makahanap ng maayos at may handa ang sarili sa pag-aasawa. At sabi doon, ingatan ang sarili, no, huwag hanapin si Mr. and Miss Right, kundi ang gawin mo, ang iyong pagtuunan ng pansin, maging Mr. or Miss Right ka. Huwag mong hanapin si Mr. and Miss Right para sa iyo. Ang gawin mo, sikapin mong ikaw ay maging Mr. Right. Para pagdating ng oras na makahanap ka ng Miss Right, alam niyo kung sinong Miss Right, kapwa mo pa mananampalataya, yun ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Sa anong edad? Ang sabi kanina, walang tagal o edad, pero ang payo sa atin, no, ay kinakailangan magtapos muna ng pag-aaral. Ang pag-ibig, ang pakikipagrelasyon ay gawing inspirasyon sa inyong pag-aaral. Hindi kapahamakan ang maging resulta, kundi isang buhay na kung saan ay nakapagtapos at nakakuha ng maayos na trabaho. At pag ikaw ay pumasok sa pag-aasawa, matibay, lalo na kung kayo ay parehong mananampalataya, magiging matibay, solido ang iyong relasyon sapagkat sa isang triangle, no, sa isang triangulo ng relasyon, no, dapat habang pareho tayong kayong lumalapit sa Panginoon, sabi doon, kailangan laging kasama ang Panginoon sa anumang relasyon. There should be a love triangle. Ang Diyos ang nasa tuktok ng tatsulok, ang babae at lalaki ay nasa magkabilang dulo ng baba ng tatsulok, habang pareho silang lumalapit sa Panginoon, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Partners should have the same focus to please God in the relationship. To please God in the relationship. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pong panalangin bago tayo magtapos. Panginoong Diyos, maraming salamat po Ama sa talakayin about dito po sa aming pong pinag-usapan, the role
of rule of 6:14 from 2 Corinthians, na dito ay nagsasabi at nagpapaalala ka, Panginoon, na huwag makipamato kami sa hindi mananampalataya sa bawat relasyon, sapagkat nandun nga sa aming binigay mo po sa amin na diwa ng pag-uusap at pag-aaral hinggil dito ay sumisintro sa magiging problema at magiging kagandahan ng isang relasyon. Kay Lord, patuloy dalain ko, samahan mo, Panginoon, ang mga nasa relasyon na kung saan magkaiba ng pananampalataya. Samahan upang ilinaw ang lahat na ang priority dapat at una ay ang relasyon sa iyo. Bago maging mabuti at maayos ang relasyon namin dito sa lupa, ay kinakailangang mabuti at maayos ang relasyon namin sa iyo. Ang resulta, maayos ang aming pagsasama. Maayos ang aming pagmamahal na nakapalob sa isang relasyon. Oo, mayroong problema, may mga suliranin sa loob ng isang pagsasama. Panginoon, kung ikaw ang aming pong nasa kalagitnaan o kung ikaw ang bumibigkis, Panginoon, ay hindi magiging mahirap. Kay Lord, gabayan mo ang bawat isa, lalong higit yung naandun sa ganong klase ng relasyon. Muli, O Diyos, maraming salamat po, Ama. Ang pagpapala po ay sumaamin mula po sa iyo, Diyos. At ang bawat nakinig sa oras na ito, sa napag-usapan na ito, ay maging babala, warning at reminder sa amin ang mga nabanggit sa napag-usapan ito tungkol sa 6:14 rule. Ito ang 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen and amen.

Yan, Wisdom Benavente ay nanonood din po sa atin at nahuli. Okay, at ako po ay pansamantalang magpapaalam na. At uy, andito pala si Pastor. Okay, at ako po ay magpapaalam na at bukas naman sa ating pong programa sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ako po ang makakasama nyo araw po ng Miyerkules. At Friday sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Ito po si Rowel Arjuela na nakasama nyo po sa programang Family Matters Male Empowerment. At nakasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Ramon. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. God bless us all.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, hello, kaibigan. It's Tuesday and it's time na naman po para sa ating TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ito po ang ating healthy chismisan on air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. At siguro po ay naninibago kayo sa aking katabi ngayong umagang ito. Ako nga po si Mel Manzanilla at kasama po natin, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating bagong kasama today, ating Uncle. Uncle John.
1: Hello po, good morning.
0: Bati ka na po.
1: Ayan, good morning po sa lahat ng mga nakasubaybay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. By the way, sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating po mga social media account, muli po tayo po ay napapanood, napapakinggan sa Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At tayo rin po ay mapapanood sa YouTube at Instagram. Type nyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, kung nasa biyahe po kayo, nasa ibang mga malalayong lugar tayo, pwede nyo po kami pakinggan via online streaming. Type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Ayan.
0: Ayan. Nako, Uncle John, kumusta ka ngayong araw na ito?
1: Okay naman po at salamat sa Diyos. Tapagkat kanina, akala ko nga, bubuhos ng bubuhos yung ulan.
0: Oo,
1: but salamat at medyo makulimlim lang. Mm. Tama lang yung panahon natin.
0: Right. Yan nga po ay dahil sa ating binabantayan din na itong low pressure area. At kung ito ay mag-develop pa, mag-intensify, ay magiging isang bagyo at tatawagin pong Bagyong Henry.
1: Yeah.
0: O handa ka na ba sa Bagyong Henry, Uncle John?
1: Oo. Nakahanda tayo palagi.
0: Matagal na naghahanda, di ba?
1: Opo,
0: kasi tayo naman ay resilient na resilient,
1: yes,
0: ang mga Albayano, ang mga Bicolano. Ayan. Dahil nga, dalawin tayo ng bagyo, di ba po?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nako, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Kayo man po ay nakikinig sa inyong PM radio o sa inyong mga radyo sa bahay. Good morning po sa inyo. I-share nyo na din po ito sa inyong mga kaibigan, sa mga nakaantabay po sa ating social media platforms para mas marami pa po tayong maabot. Ayan, mga ka-TNT, until 12:30 tayo ng tanghali ngayong umagang ito. And this is the last day na po ng buwan ng June 2026. Diba? Ang bilis-bilis ng mga araw. Yes po. O baka mayroon po kayong kakilala na nagsa-celebrate ng birthday. Pwede nyo pong batiin.
1: Marami, pero mga nagdang araw pa.
0: Okay. Belated na.
1: Belated na. Belated happy birthday.
0: Pwedeng-pwede naman. Belated happy birthday. Sige po, batiin nyo
1: po sila. At syempre, binabati siguro natin. Alam ko, meron ding sigurong nanunood, nakakapakinig sa ating programa na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. So, happy birthday po sa inyo lahat dyan.
0: And syempre, sa mga nagse-celebrate din ang kanilang wedding anniversary.
1: Yan,
0: happy,
1: yes.
0: Happy wedding anniversary,
1: happy
0: po
1: wedding
0: sa inyo.
1: Happy wedding anniversary po.
0: Pero gusto ko ding batiin na Uncle John, ang ating mga farmer. Actually, galing lang ako doon sa seremonya. Hindi ko nga actually natapos.
1: Yung pala
0: dahil
1: yun.
0: Dahil nga sa meron tayong programa.
1: Ayun. Nakita ko nga kaninang umaga po.
0: Oo, yung ating po mga magsasaka all throughout the Bicol region ay nandirito po sa Legazpi City to receive their land titles.
1: Wow.
0: Kaya kami po ay nagko-congratulate sa ating po mga dakilang magsasaka.
1: Yes.
0: And some of them, alam niyo po ba, Uncle John, naghintay sila ng about more than 30 years para lang magkaroon ng titulo yung kanilang lupa. Mantakin mo yan. So, sa mga naghihintay talaga, may tamang
1: galing,
0: panahon. Di ba po? Para sa
1: tama po. Kaya pala,
0: sa ating mga ka-TNT. Oo. Yes,
1: kaya
0: po
1: pala kanina, paglabas ko ng bahay po namin, hinahatid yung mga anak ko sa school nila. Sabi ko, may rally ba? Bakit ang daming sakyan? Yung pala yun, nakita ko nga. So,
0: yes.
1: Kung naghihintay sila ng 30 years, para sa lang title nila. Wow, praise God. Salamat.
0: At ngayon ay kanila na talaga ang titulo ng lupa na yan. Na meron na po talaga silang mapanghahawakan na titulo. Kaya congratulations po. Marami tayong mga nakita doon na mga dignitaries mula sa, of course, ang ating pong ginagalangan na DAR director dito sa Bicol Region. And of course, hindi ko na maalala sino pa ba yun. Marami sila. Nandun din si Mayor Hisham Ismail. Oh. And sino pa? Marami akong nakapicturan. Ayan. Of course, si Secretary Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform. Siya po mismo ang secretary. Mm-hmm. Ay nandoon din po. And of course, sa iba pa po natin na mga dignitaries na nandoon. Ako, maraming salamat po for visiting our region and of course our province. Yes. Okay, ngayon naman, Uncle John, ready ka na ba sa pag-uusapan natin later? At sana ready na rin natin mga ka-TNT. Dahil nga po dito sa TNT, ay ang ating pinag-uusapan dito ay mga trending topics. Mm-hmm. Diba po?
1: Yeah.
0: So, isa sa mga trending topics ngayon, and since last week pa nga ito, dahil sa nangyari ngang school shooting sa Tacloban, ay binubuli daw kasi itong mga nakagawa ng krimen. Yeah. Umano, nung sila ay mga, siguro, may mga pagkakataon na nabubuli sila. So, ano nga ba ang bullying? Mamaya po pag-uusapan natin yan. At nakapost na rin po ang ating tanong ni Tita. Ako pala yun. Ako pala ang magtatanong sa inyo. Ang tanong po ni Tita, at pwede

0: Baka ikaw ang
1: nabu- baliktad pala.
0: May mga natanong kasi ako, sabi nila, hindi anya ako nabully. Ako ang ako bully.
1: Yun oh, lang.
0: Ay, sabi ko, ay, ganun ba? Wala na lang tayong comment. But anyway, di ba, may pagkakataon talaga na tayo ay siguro in one way or another ay nabully na ating mga kaklase dati, kalaro. Minsan, kapamilya pa pala ang nabubuli sa atin, uncle John, di ba? Ba't natatawa ka?
1: Sa loob ng pamilya, no?
0: Oo.
1: Oo, pwede, pwede.
0: Sabi nga, sa pag-aaral, normally daw po, ang bullying ay nagsisimula sa bahay.
1: Nako.
0: Ayaw natin yan, ano? Kaya mamaya po, pag-usapan natin yan. And we are hoping po na meron tayong mga kasamang resource person para... Pag-usapan natin, ano ba yung psychological effects ng bullying, ano? Sa mga nabubuli. Yeah, ayan, mamaya yan. Sige na. Batiin na muna natin, kaibigan, ang ating mga friend dito sa buong probinsya ng Albay. Hello din po sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes.
1: Wow.
0: Sa, of course, sa beautiful island of Masbate. Dito din sa Sorsogon. Kamsur and Northern Samar, Leyte, at sa iba pa pong bahagi ng Pilipinas. Kamnorte, magandang umaga po. And sa other parts of the world, good morning, good afternoon, or good evening po sa inyo. Okay, sige po, makipag-ugnayan na po kayo sa amin dahil ang oras natin ay 11:11 in the morning na. I-share nyo na po ang link ng ating program dahil yan po ay nakapost na sa ating FB page para mas marami pa po tayong maabot. Isa muna awitin para sa mga nakaantabay sa radyo at ilang mga paalala po ang inyong mapapanood sa mga nakaantabay naman po sa FB Live. Para po sa inyo at salamat kay Don Ramon kasama natin sa technical side. Yeah. Take it away.
1: Thank you.

0: Para po sa ating tanong ni Tita, ayan, tanong ni Tita na lang tayo ngayon. Wala kasi si Tol Alvis. Asan kaya si Uncle?
1: Wala si Uncle.
0: Baka naghanap kayo kay Uncle Alvis. Siya po ay busy-busy ngayon. Kaya si Uncle John.
1: Uncle John.
0: Ang makakasama natin. Okay, ang tanong ni Tita, sabi dito, kung makikita mo ngayon ang nangbully sa'yo nung bata ka pa, anong sasabihin mo sa kanya?
1: Ayan. Ayan.
0: Kung sakali ay ma-meet up mo uli ang iyong bully ano, noong panahon ng siguro kabataan nyo, elementary, at nagkita uli kayo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Or ano kaya gagawin mo sa kanya?
1: Gagawin.
0: Ano kaya gagawin kayo?
1: Ang tanong, sasabihin, hindi gagawin.
0: Kasi delikado yung gagawin. Parang, baka ma-trigger tayo. Huwag na lang gagawin. Sabihin na lang. Siyempre po, pwede kayo makipag-ugnayan sa amin at i-share po ang inyong mga saloobin sa ating pong smart number 0998-843-0573. At siyempre po sa ating mga ka-social media, ito po sa ating FB page, FEBC Bicol, Dash Care 104.3, The Way FM. Sa YouTube at Instagram naman po ay FEBC Bicol, Dash Care 104.3 DWAYFM. Samantalang sa ating online streaming po, bit.ly/TheWayFM. At sa ating mga Karyans na nasa Karyans Official GC na po, ay mag-chat ka lamang dyan. Ayan, batiin muna natin ang ating mga ka-TNT uncle dyan na nandito na. Hindi ko lang talaga makita
1: sino
0: yung
1: ba?
0: Ano natin. May nakita ka ba na nag-react na or sumasabay na sa atin ngayon? Okay,
1: parang,
0: pati. Wala?
1: Ayan, may nakikita akong tatlong naka-view pero hindi ko makita kung sino.
0: Kung sino-sino. Okay, sige. Batiin na lang muna natin itong si Ate Imelda Zorbano Minorete. Good morning and thank you sa inyong pag-antabay today.
1: Ayan, good morning
0: of course,
1: po.
0: Hindi natin kakalimutan si Carmela de los Reyes, ang ating first honor palagi yan. At nandito rin si Mark Angelo Villovit. Thank you po. At sana sumagot din kayo sa ating tanong, ano, na tanong natin kung makakaharap mo ngayon ang nangbully sa'yo nung bata ka pa, ano ang gagawin mo sa kanya? Hindi gagawin, sasabihin. Na lang. Okay, sige. Uy, wala bang sumasagot?
1: Wala pa.
0: Oo, sige. Maghanap tayo ng mga ka-TNT natin na pwedeng may sagot na sa ating tanong ni Tita. Ayan,
1: yung
0: sige.
1: Yung gagawin kasi parang may banta ng paghihiganti. Oo, kaya yung tanong ayan, natin, yung tanong ni Tita ay sasabihin. Ayan. Ayan.
0: Sige, sabi ng isa nating ka-TNT, ayan. Hello muna, and kaway-kaway sa aking bestie. Kaklase ko to nung college.
1: Oy.
0: Si Nell, ayan. Sabi niya, ngingitian ko na lang siya.
1: Ayaw.
0: At iwi-wish ko ang lahat ng mabuti para sa kanya. Napakabuti ng Diyos sa akin. Oo, tama. Kaya wala nang puwang ang galit o sama ng loob sa puso ko. So ipagdarasal ko na hindi na niya maranasan o gawin sa iba ang ginawa niya sa akin. Oy, ang ganda ng ano mo, ng message mo. Tama 'yun, 'di ba? Parang wala nang puwang sa galit o sama ng loob.
1: May pagpapatawad na, kumbaga.
0: May pagpapatawad, may pagdarasal para sa taong 'yon na siyempre, alam niya na po yan, Uncle John, na ano man, di ba, even God's Word is saying to us na ano man ang ating tinanim ay ating aanihin.
1: Yes, tama.
0: Yes, hindi yan magkakamali. So, papwedeng hindi yung binuli mo ang magbabalik nun sa'yo or aanihan mo, ibang tao, papwedeng ibang tao, di ba?
1: Yeah,
0: okay,
1: tama.
0: Sige. Sino pa ba
1: sige,
0: ang nandito?
1: Sige, hanap din tayo. Gahanap din ako ng mga ka-TNT natin.
0: Na po pwedeng may sagot. Okay.
1: Kasi ako may sagot din ako, pero gusto ko yung ano muna. Yung mga ka-TNT muna natin.
0: Ito pa. Sabi ni Naara Albar. Sabi niya, wala po akong balak gawin sa kanya. Eme. Ayan. Siguro po, kung makikita ko siya, sila, ibig sabihin marami.
1: Madami.
0: Oh, wala lang. Sabi niya, ha ha ha. kung kakausapin nila ako, kakausapin ko rin sila like a normal person in a very casual and civil interaction.
1: Pwede, pwede.
0: Pero kung di nila ako kakausapin, di ko rin sila kakausapin. Okay. Respetado namin ang iyong desisyon. Walang problema. Ano masasabi mo doon, Uncle John?
1: Oo. Eh, parang, kumbaga, ano na lang. Parang walang, isa walang bahala na lang, kumbaga.
0: Mm-hmm. Parang, papansinin? Papansinin mo.
1: Kung hindi,
0: okay lang. No hurt feelings na.
1: Ayan. Parang bahala ka dyan.
0: Oo. Parang madami-dami yata ang nang-bully dito. Hi, girl. Thank you sa sagot mo, ha. Oo. So, normal na lang. Very casual daw and civil ang interaction na lang with that person. Okay?
1: Ay,
0: yes.
1: Oo.
0: Meron pa
1: ba? Meron sa akin nag-chat. Oo. Sabi niya naman, si Ralph Marvin Ayala. Mm-hmm. Sabi niya, pag nakita niya raw yung nambuli sa kanya nung bata pa siya, sabi niya naman, ikukwento ko sa kanya yung mga ginawa niya, tapos pagtatawanan ko yung mga ginawa niya dati sa akin.
0: O baka nakalimutan na niya, no?
1: Ito throwback niya daw.
0: Throwback pa? Ano ba yan?
1: Tapos tatawanan na lang. Ayan. Nakaget over na siya.
0: Oo nga, ganoon na lang talaga. Na-heal ka na doon. Ayan, naka-move on na siya.
1: Galing.
0: Ayan, meron pa po ba? Nako, ito. Wala na, sige. Sabi naman, hello and magandang umaga sa iyo, Jean Sabaulan Gamban. Sabi niya, kilala niyo po ito?
1: Asawa ko po.
0: Uy, asawa niyo pala to. Ano ba yan? Sige, sabi niya, thank you po and good morning po sa inyo, Ate Jean. Sasabihin ko doon sa nang bully sa akin dati. Salamat at naging strong ako.
1: Naging strong
0: pwede,
1: pala.
0: Pwede, pwede. Diba?
1: Parang marami din ata ng bullying.
0: Nakapagkwento po ba siya sa inyo ng pambubuli sa kanya?
1: Parang meron din.
0: Ah, talaga? Okay. Hello and good morning din kay Polly Binavente. O, kilala niyo to?
1: Opo.
0: Sabi niya, nice, Pastor John watching. Sino po ito?
1: Tatay ko po.
0: Ayun naman pala. Hello, Tay. Good morning.
1: Very, very supportive.
0: Of course, sa kanyang anak. Sino pa ba naman ang magsusupport sa kapamilya kundi kapamilya din, di ba? O, may sagot din si... si Uncle.
1: Si Uncle, oo. Nakita ko rin.
0: Ikaw na magbasa.
1: Sabi ni Uncle Albis, Mi, pag nakita ko yung dating ng bully sa akin, sasabihin niya raw, ay, ang taba pa din niya.
0: Bully din talaga.
1: Parang ano ah.
0: Bully din.
1: Parang gumanti ka lang, Uncle ah.
0: Hay naku. Sige, irerespeto namin ang iyong kasagutan. Walang problema. Okay, meron pa dito. Sabi ng isa kong friend, hi be, sabi niya. Si Mini pala to, sabi niya, ngingitian sa Baybulong sa sarili ng kasama ito sa dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Hehehe, sabi niya, oo nga. Yeah. Parang magpapasalamat ka na lang, 'di ba? Kasi may ambag siya.
1: Yeah,
0: sa kung anong naging ikaw sa mga panahon na ito. Tama. Thank you, Mini. Sino pa ba ang pwede nating makita dito na sumagot? Nako. Unless meron ka pa po.
1: Ayan. Wala. Yung mga katiinti natin.
0: Okay, sige, sige. Meron pa ako dito, hindi ko lang nahanap. Ayun. Sabi ni okay. Sabi ng sister ko, hello, Fe. Mm. Sabi niya, good morning, Garo. Wara man king nang bully sa klase before. Uy, good on you.
1: Ano, mababait?
0: Sabi pa nung isa kong sister, Daiman sa kong nang bully dati. Kasi daw, mababait kami.
1: Wow.
0: Pero sabi ni Fe, pero kidding aside, kang panahon ta kaya, mababaw lang ang kaligayahan ta. Tama. Madami tayong outlet sa mga bagay-bagay, lalo na sa emotions natin. We play, we communicate, and we enjoy things.
1: Wow.
0: Ikaw din ba, ganito ka din po ba before? Parang wala naman talagang masyadong gumagawa nito before. At marami tayong mga outlet ng ating mga emosyon. Meron tayong mga laro. Halos one-third, one-fourth ng buong araw natin, naglalaro tayo, yes, pas, di ba?
1: Oh, or sa labas, ang cool. Oh.
0: Nagko-communicate tayo and we, yeah, just enjoy things. Even yung pag-aaral natin, ini-enjoy lang talaga, yeah, natin siya. Hindi masyadong seryoso, yes, di ba? Pero nag-excel naman tayo sa mga curricular activities natin, yes, extracurricular activities, and even sa academics. Ano po ang masasabi nyo doon?
1: Tama po yun. Ano? Naalala ko, way back, mga ilang taon pa, eh, noon talaga, focus tayo doon sa mga bagay sa labas.
0: Mm.
1: Yung mga laro, yung mga larong, sabi nga, eh, parang pang-Pilipino talaga na laro. Ano?
0: Larong hindi, lahi.
1: Yan, oo, yung mga ganon. Ano? Kaya, doon mayroong mga, yan nga, may mga pangyayari din naman na yun, katulad ng pinag-uusapan natin ngayon. Pero parang during that time, kumbaga minimal pa lang naman.
0: Mm-mm.
1: Ano? Dahil nga, mas busy tayo sa mga bagay sa labas. Ano? So, ganun.
0: Yes, okay. Sabi naman ng isa ka pa naming kasama, sabi niya, si Fatty, sabi niya, good morning. Not feeling, okay. Wala naman daw nang bully sa kanya. Ako kasi, wow, ang nangbubully noon.
1: Yun nga. yun.
0: Hala, sabi niya, pero sasabihin ko pa rin sa inner self ko, mapalad ka self. Di ka nakatagpo ng katapat noon. Buti na lang. Wala kang naging katapat.
1: Dapat tanungin natin siya. So tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya? Sasabihin nung binuli niya sa kanya. Ano kaya sa tingin niya?
0: Oo nga. Nako, ano kaya sa tingin mo ang sasabihin sa iyo nang binuli mo?
1: Mapapatawad gawa.
0: Naku. Okay, sige. Sabi naman ni Ange. Hi, Ange. Good to have you this, hello, morning. Thank you. Sabi niya, hello po. Yung mga nang bully sa akin nung elementary pa ako, eh, dead man na lang. Nakakasalubong ko man sila hanggang tingina na lang. Hindi naman ako nagsasabi ng bad words kasi bahala na si Lord sa kanila. Wala naman kasing maganda yung dudulot kung gaganti ako. Tama. Correct. Yeah. So, ngingitian mo na lang.
1: Oh, may pahabol si, ano, si Uncle Alvis. Parang may pahabol. Ano? Sabi niya, kidding aside, same din kay Naara. Wala din akong gagawin or sasabihin.
0: Mm-hmm.
1: Di din ako maghahanap or magtatanong ng explanation kasi nung tumanda ako, sabi niya, saka ko na lang marirealize na sila din pala are victim themselves, ano?
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nung tumanda na ako, mas nakita ko brokenness nila na pinoproject lang nila sa iba.
0: Tama. Wow. Oo. Totoo yan.
1: May reason behind. Ano?
0: Oo. Mm-hmm. Sila din kasi mismo, nabully din. Kaya, mm-hmm, ang tendency din nila ay mang-bully. Oo. Sa iba.
1: Yun,
0: ano?
1: Yun.
0: Totoo, mm-hmm, yun. Mm-hmm. Oo, buti naman, inamin mo na matanda ka na, Alvis. O, yun. Mm. Totoo yan. Kaya parang mas naunawaan mo na ngayon. Ano? Pero nung bata-bata pa tayo, hindi natin alam to. Hindi natin naunawaan na, victim lang din pala sila ng bullying. Ano? Kaya sila nang bubuli. Ayun. Yan, sabi pa ng inyo pong wife. Sabi kasi ng mga kapatid ko, ampon at napulot ako sa basuran. Hala, totoo yan. Unang bully. Yan. Unang bully ang pamilya, pero ngayon, pag naalala, tumatawa na lang. Oh,
1: para ganun yun, ano?
0: Anyway, sorry po. Ano, minsan, ano, meron talagang ganyan sa family na sinasabihan, yung parang medyo iba ang mukha, iba ang kulay, iba ang itsura ng buhok, yung mga magkakapatid, straight na straight, tapos ikaw biglang kulot.
1: Naiiba.
0: Yung lahat, mapuputi. Tapos ikaw, morena.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganon.
1: Lagot na.
0: Yung iba, medyo healthy ang pangangatawan. Tapos ikaw, para kang patpati. Di ba?
1: Lako.
0: Yung mga ganyan. Kaya talagang, ano, minsan talaga sa pamilya nagsisimula ang bullying. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Oo. Sige, tuloy lang po sa inyong hatid ng inyong mga sagot.
1: Yes po.
0: Para po mabasa pa natin yan sa ating pagpapatuloy. Ano? Okay, hello kay Honey Joy and of course kay Joel Dakara. Good morning.
1: Hi, Pastor Joel.
0: Ayan, good morning po and thank you sa pag-join. Sige po, sagutin niyo pa po yung ating katanungan this morning. Ayan, kung sakali na makita mo ang nangbully sa iyo nung bata ka pa, ano ba ang sasabihin mo sa kanya?
1: Yes.
0: Wag na 'yung gagawin kasi baka ma-trigger tayo at kung ano ang mangyayari. Ayan, unless meron ka pa nakita po.
1: Oh, wala pa.
0: Wala pa.
1: Sige
0: okay.
1: Lang po, send niyo po yung mga sagot sa ating tanong ni Tita.
0: Ayan, meron ding sagot ang aking hubby, sabi niya. Sasabihin daw niya yung nang bully sa kanya. Na kumusta?
1: Kumusta ka dyan?
0: Kukumustahin mo na lang. Kasi mga nakamove on. Ano, kumusta ka na?
1: Nakamove on na.
0: Nakamove on na ako. Ikaw, nakamove on ka na ba sa pangbubuli sa akin? Diba? Okay, sige. Oh, ikaw na. Uncle. Uncle John.
1: Sino na? Ah, ako na? Tayo na ba? Ano? Actually, yung unang naisip ko na i-response ko sana, sasabihin ko na lang sana ay salamat.
0: Uh-huh.
1: No? Dahil yun nga, alam mo, yung mga taong nakakadaup ang palad natin sa buhay natin, ay lahat yan sila may mga ambag.
0: Ano?
1: So, nagiging tayo ngayon dahil sa mga taong nakapalibot sa atin. Ano? Pero may isa pa akong gustong sabihin sana.
0: Opo.
1: Oo. Pero di ko alam kung pwede kong sabihin. Pero ang gusto kong itanong, bakit ako? Bakit ako ang napili mong ibuli?
0: O sige, ano po yung klase ng pangbubuling ginawa sa inyo?
1: Usually naman, nung mga elementary grades natin, ano, or siguro, iba-iba din kasi, ano, yung mga naranasan natin pambubuli elementary, sa high school, iba-iba. Mas, kumbaga, mas kaya-kaya pa natin yung sa mga elementary days natin. Yung parang pagtatawag ng pangalan, yung tinatawag natin mga bansag-bansag.
0: Okay.
1: Oo, calling names.
0: Oh, yes.
1: Kumbaga, ano.
0: Yes. So, common yan. Common
1: yun. Ano? Mm-hmm. So, tapos iba naman pagka, ano na, nasa high school na, ano. At syempre, kapag ka-college na, iba na yung mga ano, uri, mamaya ata, ano, masasagot natin, makita natin. Yung iba't ibang klase ng pambubuli. Kasi may iba't ibang klase pala yan,
0: yes,
1: ano?
0: Yes, hindi lang
1: Tita
0: isa.
1: Tita Mel, oo. Kasi nung una, pag sinabing bully, ano na, yun na yun, ano? Mm-hmm. Pero may iba-iba pala. Ano?
0: Yes.
1: So, yun ang titingnan natin mamaya.
0: Oo, ayan. Meron pang sumagot.
1: Ayan,
0: hi, be. Sabi niya, parang may, ano to? Saglit, ano? Slight instance. Na may nagbully sa ko. I don't know if you can call it as bully.
1: Uh-huh.
0: I remember nung nasira TV namin, nakikipanood ako for a while sa kapitbahay.
1: Uh-huh.
0: O sa kapitbahay namin kasi as far as I can remember, di pa nakakabili ulit parents ng new TV. So nakikipanood ako sa inda. Then lagi ako sinasabihan, kaya raw ngaya, yao na naman makiki-TV. Bumili kayo kasi, anya, kayo ng sariling TV nyo. Di yung sige ka lang panood sa amin. Tumatagal, tumatak talaga sa isip ko yon. Someday kako, sabi daw niya, ay mas maganda at mas malaki pa sa TV nyo. Bibilin ko! Salamat sa pagbuli niya sa akin kasi tinatak ko yon sa isip ko na someday magpupursige ako mag-aral, mas malaki at mas magandang TV ang bibilin ko pag nagkatrabaho ako at nagkapera. And nangyari nga yun. And sasabihan ko siya, be kind to others. Maging mabuti sa iba dahil mas magaan ang buhay na wala kang inaapakan o pinagdi-disappoint na ibang tao. Yun. Ayan. And God will bless you more for being always kind to others. Yun ang sasabihin ko sa kanya in case. Uy, ang ganda nito, 'di ba? Talagang yun na lang talaga ang sasabihin mo.
1: Parang ginawa niyang ano pa tawag niyan?
0: Challenge.
1: Oo, challenge yung nangyaring pambubuli.
0: Oo, tinake niyang challenge yun.
1: Which is maganda naman.
0: Someday ay mas malaki at mas maganda ang TV'ng bibiling ko kesa sa inyo. Kasi nga nasasabihan siya na bubuli siya na, ay, sige na naman sana ngayong paki, na TV. Ayun. Mm. Maganda rin yun, parang itetake mo siya into positive. Yeah. O kaya gagawin mo siyang challenge that one day, pag meron akong kakayanan at opportunity, ito ang gusto kong mangyari.
1: Yeah.
0: Which is, nangyari naman nga sa kanya. Mm. O diba? Parang ginawa mo siyang, ano tawag doon? Inspiration.
1: Yeah.
0: Inspiration para mag-proceed sa buhay. Oh,
1: parang naging motivation.
0: Motivation. Oo. Oh. Oh. Okay. Balik tayo doon pa. Ay, Uncle John, sa iyong sinishare kanina. Sige. Ano nga yun ulit?
1: Hindi, kasi nabanggit ko kanina yung, sagot natin doon sa tanong, bakit ako? Yung napili niyang ibuli. But yun nga, sabi natin kanina.
0: Tatanungin mo siya ng ganyan. Yeah, nagkita kayo.
1: Bakit ako, di ba?
0: Okay.
1: Pero hindi ko rin alam kasi baka hindi lang din ako ang kanyang nabuli. Baka marami pa. No? So, natatandaan ko yung palagi nang bubuli sa akin noon, mas malaking
0: malaking tao
1: sa'yo. Kaya nung bata ako, tama lang, maliit lang din ako at yun ang naalala ko.
0: Ngayon po ba nakikita niyo pa po yung nang bully
1: sa'yo? Noon nakikita kami, pero parang wala na, okay na yung yung mga nakaraan, pero ang alam ko ngayon nasa ibang lugar na siya, nakapangasawa na siya, so nasa malayo na.
0: Nakapag-forgive na po kayo sa
1: yes,
0: kanya.
1: Yes, of course.
0: Ayun, very good. 'Di ba? Mas magaan sa pakiramdam kaysa kinikimkim mo ang mga pain na 'yan.
1: Yes.
0: At totoo 'yun yung kagaya ng binanggit din kanina ni Minnie na magpapasalamat siya kasi naging parte siya.
1: Yes, tama.
0: Sa kung naging ano siya ngayon, anong naging siya ngayon.
1: Yeah.
0: So 'yun talaga. Okay. Ako naman po, actually, wala akong naalala ng bully sa
1: akin. Papalad ka.
0: Wala akong naalala, pero...
1: huwag mong sabihin, ikaw ang bully.
0: Hindi rin ako bully. Ang bait-bait ko kaya.
1: Akala ko, ikaw ang bully.
0: mabait lang tayo sa lahat.
1: Okay.
0: Oo.
1: Maganda na yung maliwanag.
0: Pero ito po yung sasabihin ko. I see before my eyes ang isang kaklase ko na palaging binubuli. Lalaki siya. Lalaki din yung kaklase namin na nang bubuli sa kanya. Alam mo yun? Yung hahawakan siya dito sa may ulo, sa may leeg, gaganon-gadonin, or minsan sinusuntok. Tapos, yung binubuli na yun ang kaklase
1: namin.
0: Yun?
1: Elementary?
0: Elementary. Ilang years kaming magkasama. Basta yung tao na yun na nang bubuli sa kanya, yun pa rin. Until graduate kami ng elementary. Pero alam nyo, hindi ko siya nakitaan na gumante. Parang tinitiis niya lang. Tinitiis niya lang yung pangbubuli na yun sa kanya. Ngingiti-ngiti lang siya, tapos aalis na siya. Yung ganon. Napakabait nung batang yun. Hindi ko na alam kung ano update sa kanya.
1: Hindi na kayo nakikita?
0: Ay, hindi na po. After graduation ng elementary, hindi ko na siya nakikita. Pero grabe ang yung lakas ng loob niya. Lakas ng siguro pag...
1: Ano yung nararamdaman mo nung nakita mo?
0: Naawa ako sa kanya actually. Naawa ako sa kanya. At sinasaway ko yung kaklase namin na yun na nang bubuli. Sabi ko, hindi. Dapat hindi mo yan ginagawa sa kanya. Kasi hindi ka naman inaano nito. Ang bait-bait kaya niya. Oo. Siguro may instance siguro na lumaban na rin yung kaklase namin na yon. Kasi siguro napuno na rin siya. Lumaban na rin siya. So, alam mo yon. Pero most of the time, nakikita ko siya na binubuli. Hindi siya lumalaban. Alam mo, yung ganon. Parang mabait lang talaga siguro siya.
1: Mapagtiis.
0: Hindi siya marunong lumaban. Pero before my eyes, nakita ko talaga. Sabi ko, grabe naman to. Kaya minsan nga, sinusumbong namin sa teacher. Para at least kahit papano aware yung teacher na sa ginagawa niya doon sa kaklase namin. Oo. Tama, so, tama. Naalala ko lang yun kanina. Sabi ko, wala naman akong naalalang ng bully sa akin nung elementary ako. Pero meron akong nakita na kaklase namin na binubully ng isang kaklase din. Which is, nakakadurog puso yun. Mm. Kasi ang bait-bait nung kaklase namin na yun, hindi siya lumalaban. Oo, ayun. Okay. So, ano po ang takeaway nyo sa umagang ito? Ang cool dyan sa ating pinag-usapan about doon sa pwedeng masasabi natin. Pag, bawa, in case, nakita natin yung nang bully sa atin.
1: Well, para sa akin, ano, according sa mga binigay na sagot ng ating mga ka-TNT, parang wala namang regrets, ano, tanggap natin yung mga nangyayari despite ng mga bullying na nangyayari sa atin dahil alam natin na yung mga bagay na yun ay nakapag-contribute, di ba, sa atin kung ano tayo ngayon, ano, kung strong tayo ngayon, ito ay dahil sa mga nangyayari sa ating past. So parang yun yung mga naging takeaway, at maganda rin po, ano, yung meron tayong pagpapatawad syempre.
0: Yes.
1: Sa mga taong yon.
0: And maganda na that we bear in mind, ano, na itong mga taong ito na nakagawa sa atin ng pang-aapi, pang-bubuli, ay meron din silang pinagdadaanan. Ano? Yeah. Meron din silang na-experience na masakit in the past.
1: Yeah.
0: Na parang naghahanap din sila ng someone na pwede nilang gawan nun.
1: Kung bakit ginagawa nila yung pambubuli.
0: Kasi sila, helpless sila doon. Sa sino man na nang bubuli sa kanila. Helpless sila, wala silang magawa. Either ito ay kapamilya, kaklase, or kapatid, or kaibigan na mas malakas kesa sa kanila. Normally kasi ang mga bully, feeling nila mas malakas sila doon sa kanilang binubuli. And may mga tao na maghahanap din sila, no, kasi yung hindi sila, wala, powerless sila eh.
1: Yeah.
0: Powerless yung mga binubuli. Maghahanap din sila ng someone na parang sa tingin nila powerless.
1: Mm-mm.
0: At doon nila yun ibubuhos.
1: Yeah. Tama.
0: Doon nila i-express yung kanilang pain.
1: Mm-mm.
0: Through bullying din doon sa tao na yun. Which is, parang cycle siya, non-stop. Mm-mm. Ano po?
1: Repeated. Umaga. Paulit-ulit.
0: Oo. Until talagang sa isang tao na nabully, mag-decide siya na, I don't want this to happen to anyone.
1: Yes.
0: Kasi na-feel mo talaga yung pain, ano, yung tragedy or epekto nito sa'yo pag laki mo.
1: That's why, siguro, yun nga, isa sa mga reason kung bakit, ako personally, ano, nalulungkot tayo kapag kami na nakikita tayo, ano, na nalalaman tayo na mga bata na binubuli. That is why, kumbaga, tayo rin gumagawa ng paraan para matigil, ano, mahinto yung mga ganong mga pangyayari.
0: Ayun. Nako, sige lang. Baka may mga gusto pa po sa inyo magpaabot ng inyo po mga mensahe, especially sa ating tanong ni Tita. Kung makita mo ang nangbully sa iyo,
1: pwede pa humabol.
0: Ano ang sasabihin mo sa kanya?
1: Yes.
0: Ayan. Nako, talaga naman. Baka naman kasi hindi niya alam na nabully kanya. Joke lang. Oh, sige na. Sige po, ang oras natin is 11:44 in the morning. Isa pong awitin muna para sa mga nakikinig sa radyo at ilang mga paalala sa nakaantabay po sa atin sa FB Live. Maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang mga saloobin at welcome na welcome pa rin po ang inyong mga sagot dito sa atin pong TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa iyo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
5: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
6: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
7: Bakit, Apo? Ano meron?
5: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng Dayang Once sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
6: Ah, ganun ba?
5: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
7: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
5: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
6: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
5: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
7: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
5: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang tungkol sa online game Gorbox at ang bullying issue sa nangyaring school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante at 20 ang sugatan. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang posibilidad na ang inappropriate behavior ng isa sa 2 suspect ay dahil sa impluwensya ng popular online game na Gorbox, na sa ngayon ay ipinaban na ng mga otoridad online. Ayon kay Region 8 PNP Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, ang 14-year-old na estudyante ay palagi umanong naglalaro ng naturang online game at iba pang violent games. Dagdag pa dito, iniimbestigahan na din ng pulisya ang posibilidad na ito ay nakaranas din ng bullying. Sa ating bansa, lumalabas sa ilang pag-aaral na 65% ng grade 10 students ay nakaranas ng bullying. Samantalang nasa 69.4% ng mga mag-aaral ay nagsabing ilang beses silang nabully sa isang buwan. Noong 2022, bagamat bumaba ang numerong ito, isa pa rin ang Pilipinas sa pinakamataas na sumaling bansa. 15% ng mga sumagot na estudyante ay nagsabi na nabubully sila sa isang buwan. Siyempre, ang mga netizens po ay hindi nagpaawat na magbigay ng kanilang mga komento patungkol sa nangyari. Sabi po ng isa, "Online class is better by the way." Sabi naman ni ICE, "We need Educational Rights Protection Bureau." And ang isa pa ay nagsabi, "I'm in a private school with strict policies that ensure equality." Pero sabi naman ng isa ni Kenji, "But not safety." Sabi naman na sagot niya doon sa nag-comment doon sa kanyang sinabi na "I'm in a private school with strict policies that ensure equality." Sabi niya, "I forgot to mention that ID scanner, metal detector doors, and guards on each entrance are placed to avoid long queues." Kasi ito na talaga ang ginagawa sa ngayon, ano? Bilang direktiba po sa bawat eskwelahan na talagang bibigyan po ng time na i-check ang mga gamit ng mga estudyante. Sabi naman ni Robin Kazami, "In school buses are safe, or is school buses are safe, why are school not safe?" Sabi naman ni SIF, "They said is Roblox but is Mobile Legend." Sabi naman ni Serafina, "Online class is now winning to be safe." Kaya kaibigan ka TNT, yan nga po ang ating pag-uusapan this morning. At paano nga ba tayo magiging bully-proof sa mga panahon na ito? Hindi lang sa ating mga estudyante. Kahit sa mga malalaki na pala, meron din mga nang bubully. Yan po ang ating trending now talaga dito po sa ating TNT, your lunch break cafe on air. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Mel at ang aking kapartner ngayon ay si Uncle John. Ayan, okay ka pa ba Uncle John?
1: Yes po. Ano? At may mga pahabol pa actually na sumagot sa tanong ni Tita.
0: Oh,
1: kung i-share ko po. Ano,
0: sige.
1: Si Ate Jezreel, kasama natin to sa Campus Ministry dyan po sa Bangkeruhan National High School.
0: Hello
1: at,
0: po.
1: At ang sabi niya, kung makikita niya raw po yung nambuli sa kanya nung bata pa siya, sasabihin niya lang, niya daw po, "Hindi mo siguro alam kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga ginawa at sinabi mo sa akin.
0: Mm-mm.
1: Matagal kong dinala ang sakit na iyon. Pero pinili kong maghilom at magpatuloy. Sana matuto ka na rin at hindi mo na maranasan o maiparanas sa iba ang ganoong sakit." Ay, grabe naman.
0: Yan.
1: Parang mabigat
0: well
1: yung
0: said.
1: Kanyang pinagdaanan. Pero pinili niya na maghilom at magpatuloy. At yun naman po yung maganda at dapat na atin pong gagawin once na tayo po ay nakaranas ng iba't ibang klase ng pambubuli. Maraming salamat po, ano, Ate Jezreel.
0: Ayan. Ako, salamat sa pahabol mong sagot, Jezreel. At nasaan ka man ngayon, magandang tanghali sa'yo. Happy lunchtime na po.
1: Lunchtime na.
0: Sa ating mga ka-TNT kasi it's already 12:07 in the afternoon. And hi muna sa aking sister. Sabi niya, "Good morning, sister." Ayan. Kanina niya pa to kasi sinend kaya good morning. Okay, sige po. So, yun nga po, ano yun, ay uncle dyan, yung ating pinag-uusapan a while ago. Itong patungkol nga sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City, kung saan ay may tatlo at nakakalungkot lang. Sabi nga ni sa Bicol, makamurumundo.
1: Yes.
0: Ano? Sabi nga ni, nagralaog ining mga estudyanteng buhay, naguli. Wara ng buhay. So, gura ano iyan kalunos-lunos sa mga magurang. Yeah. Talagang grabe.
1: Yes.
0: Ano? Plus yung mga ano injured na ano din. Yeah. Siguro still recovering.
1: Mm.
0: And syempre yung trauma sa kanila. Yun, talagang matindi. Kasi pwedeng humilom yung kanilang mga sugat. Pero yung trauma, yung dinulot nitong pangyayari sa kanilang kaisipan, sa kanilang damdamin. Eh, yun ang medyo matagal-tagal nadadalhin.
1: Maghilom.
0: Kaya, oo. Kaya may mga intervention din na ginagawa ang ating mga kapulisan para matulungan sila na maka-cope doon sa posibleng psychological effects nito sa mga kabataan. Pero meron tayo pala talaga, no, na Anti-Bullying Act of 2013. Itong tinatawag Uncle John, Republic Act number 10627, also known as the Anti-Bullying Act of 2013, kung saan ito ay nag-require sa lahat ng mga elementarya at sekundarya na eskwelahan sa Pilipinas na gamitin o i-adopt ang mga pulisiya na nag-prevent at nag-address ng bullying and cyberbullying among students. Ayun. At kagaya din na nabanggit natin kanina, ano, hindi lang pala iisang klase ng bullying ang nangyayari, ano? So, meron tayong tinatawag na verbal bullying.
1: Yes.
0: Oo, na ang kasama dito ay yung kagaya ng binanggit mo din kanina, yung parang
1: calling names,
0: pigbabansagan ka, depende sa gusto nilang ibansag sa iyo.
1: Yeah.
0: More on physical ito actually, 'di ba po? Oo, and then at yung pagkakantsaw.
1: Kantsaw. Yes.
0: Kinakantsawan ka sa ano, sa kung anong nakikita sa iyo. Yung meron din palang pagbabanta, ang verbal bullying and spreading rumors, yung mga maling. Of course, walang katotohanan yun kasi rumors, di ba? Pagdating naman sa isa pang bullying, Uncle John, maliban sa verbal.
1: Meron pa tayong, ano, nabanggit ba natin yung physical?
0: Wala pa.
1: Physical. So, example natin ng physical, ano, yung panununtok, ano, pagsipa, katulad ng

0: Ngayon, di ba? Online to.
1: Yan, oo. So, kapag ka nabully ka sa social media na ko, ay kalat na kalat yan. Ano? Pwede mong ma-take down yung isang post, pero pag yan ay kumalat, ay nako, ang hirap. Ang hirap na i-control, ano?
0: Correct. So, nako. Po. So, iyan pala, ano, apat yan na klase ng bullying.
1: Yeah.
0: Pero ano nga ba ang bullying? According po sa definition na meron po ang PNP, sabi po nila, bullying is any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, physical, or electronic expression, or a gesture, or any other act committed in school property, on a school bus, or through information and communication technology aimed at harming another student. Yeah. So, ang pinaka-aim talaga nito is ma-harm ka. Masaktan yung binubuli.
1: Kapag ka, kumbaga, ito ay intentional. Ano? Ito ay paulit-ulit na ginagawa sa atin, yun ay maaari natin tawagin.
0: Kino-consider na, yes, na bullying. Okay. So, meron pala to, ano? Sayang wala tayong makakausap ngayon. We've been trying sana na meron tayong makausap.
1: Yeah.
0: Para at least, ano, maliwanagan tayo dito. But anyway, i-share na lang din natin ito, ano? Yung mga estudyante na nakaka-commit ng bullying. Kasi, mga minor to, di ba? Uncle John.
1: Yes,
0: so, hindi pa sila pwedeng iharap sa korte or ano. Kundi, ang gagawin lang muna sa kanila pala is, upon na ma-determine na mayroong bullying na nangyayari sa school, ay pwede pong mag-impose ng appropriate disciplinary action, which may include reprimand. Ayun, pagsasabihan ka lang ng teacher muna. Community service. Ayan, pwede kang papaglinisin sa isang...
1: Hard labor.
0: Grabe naman. Palinisin ka ng kanal.
1: Yeah,
0: ayun.
1: No.
0: Which is okay lang daman din. Ano? So, we are just doing this po as information dissemination. At sana nga, ay pwede natin itong i-implement. Kasi, I believe this is also part ng pagiging responsible ng mga taong gumagawa nito. Diba? Yeah. So, at least aware sila na, meron palang, do hindi ako pwedeng ikulong kagaya ng mga malalaki na nakakommit ng crime.
1: Mm-mm.
0: Kasi mga minor nga ito. Pero meron silang responsibilidad. Hindi TY. Ano? Mm-mm. Uncle John?
1: Yes.
0: Meron ka dapat nahaharapin na konsekwensya. Ano? Kasi pinili mong mang-bully. Ano pa? Maliban sa community service daw, merong suspension.
1: Mm-mm.
0: Ayun. Isususpend ang siguro ilang araw sa school.
1: Days,
0: At pag tuloy-tuloy pa, ito ang ultimate, expel ka na sa school. Hindi ka na pwedeng pumasok sa school na yan. Hindi ka na pwedeng mag-aral sa school na yan. Ayan. So, sa mga parents naman, may penalties. May be mandated to attend counseling or parenting sessions. So, pag na-identify yung bata at yung kanyang magulang, ay pwede sila dapat umattend ng mga tinatawag na counseling or parenting sessions. At liable din sila for damages caused by their child's act. So, damay
1: yun,
0: pala.
1: Yes.
0: Sabi
1: may pananagutan.
0: Yes. Oy, we are hoping na makahabol yung ating ano, nakausap. So, via Zoom, ay sana makausap natin siya. No, maya-maya, sabi niya, if ever, pwede daw siyang makahabol. Ayan. Sige, we love that. Para at least, di ba, meron tayong nakakausap on the psychological effects ng bullying naman.
1: Yeah.
0: Okay. Pagdating naman, Uncle John sa cyberbullying, ano daw ang penalties nito? Nakita niyo po?
1: Hindi. Iba yung ano ko eh.
0: sige. Sa cyberbullying naman, which is latest to na klase ng bullying and online siya, may result in disciplinary action by the school and may also give rise to criminal, civil, or administrative liability under applicable laws. Mm-hmm. Ayan. Kaya po, atin pong ina-advocate dito ang maging respectful tayo, maging mabait. Diba yung respeto talaga ay napakahalaga niyan.
1: Yes.
0: Pag wala kang respeto sa iyong kapwa, diba, unang-una sa lahat, baka wala ka ding respeto sa sarili mo.
1: Yes.
0: Kaya hindi mo na ibibigay yung respeto na yon sa ibang tao.
1: Tama.
0: Kaya, dahil in or

0: or hindi ka din siguro nabigyan ng respeto ng ibang tao, kaya hindi ka rin marunong rumespeto ng iba, no? So, sana ay patuloy po natin itong bantayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Di ba, Uncle John?
1: Yes, tama.
0: Oo. Sige, ano pa ang pwede nating i-share sa ating mga kaibigan dito? Kasi napakahalaga nito, lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, paano kaya tayo magiging bully-proof? Bully-proof. Ayan, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Paano ba natin ito maiiwasan para sa inyo po?
1: Well, napakaganda po nung shinare sa atin ng ating po mga kapulisan.
0: Yes.
1: Binigyan tayo ng parang guidelines, ano, para po makaiwas, especially sa loob ng mga campuses, ano. Sabi po roon, number one, para magi tayong bullyproof, ano. Eh sabi po rito, we must stay in a group, ano.
0: So, solo-solo.
1: Yeah, oo, wag kang mag-iisa kung may pupuntahan ka, ano, dadaan ka sa mga hallways, mas mainam na meron ka mga kasama, no? Lalo kung babae, ano, meron tayong mga kasama. So hindi lang po tayo nagsosolo. Pangalawa, for us to be able to be a bullyproof, sabi rito, be assertive, ano? Dapat confident ka, ano? To the point na makita nila na hindi ka basta-basta nilang i-bully. No?
0: Okay.
1: So, kailangan mong mag-stand din talaga.
0: Oo. No?
1: Sa sarili mo. Then, pangatlo, sabi po rito, para makaiwas tayo, ano, sa pambubuli, dapat i-report daw po natin. Ano? So, immediately, kapag ka nakaranas po tayo, any person na trusted natin, ano? Kung nasa school tayo, it can be our teacher, no? Staff, or counselor, pagka nasa bahay naman tayo, of course, yung ating pong family, yung ating magulang, o kaya yung ating pong kapatid, ano, pwede nating, kumbaga, maghanap tayo ng support na makakatulong po sa atin, ano. Tuloy-tuloy ko na, Ate Mel, ano,
0: sure.
1: Pang-apat, sabi rito, be a body, ano. So, dapat tayo rin, ano, katulad nung nabanggit mo kanina, na yung kaklase mo po ay nakikita nating binubuli, ano, dapat tayo rin ay maging body doon, ano? Sinasabihan natin, sinasaway natin kapag may nakikita po tayo na sa tingin natin ay binubuli yung ating pong kaklase or kahit hindi po natin kaklase, no? Dapat pagsabihan natin na hindi tama, hindi maganda at hindi dapat, ano?
0: Yeah.
1: And lastly, sabi rito, for us to be able to be a bullyproof, ano? Panlima, we must ignore or walk away, ano?
0: Okay.
1: So, through that, hindi na po natin mabibigyan ng pagkakataon yung mga bully na ibully pa tayo. Sapagkat, kumbaga, ano eh, tatakbuhan na lang natin sila. Iiwasan, kumbaga, ano? Kung alam natin na during that time, ano, sa lugar na yan, ay palaging nandyan yung namubuli sa atin, iiwas na tayo. Ano?
0: Okay.
1: So, through that, ay may iwasan po natin yung mas malalapang pwedeng mangyari.
0: Ayun, nako.
1: So, napakaganda ng mga ano nito.
0: Yes, nako, marami talagang paraan para ma-safe tayo, ano, maging safe tayo from bullying.
1: Yes.
0: Yung mga nabanggit natin this morning. Pero 12:19 ng umaga at meron tayong makakasama, makakausap lang. Ano, this morning, isa siyang psychology a graduate sa Bicol University. Batang-bata pa to, pero I believe meron din siyang maishishare sa atin on the psychological effect ng bullying sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga estudyante. Let's all welcome po via Zoom, of course, si Ma'am and Miss Nicole Caceres. Ito ay sister ng ating ka-TNT din dati, na si Rox, ayan, Caceres Maino. Pero actually, hindi na bago si Nicole sa FEBC Bicol kasi nakakasama natin siya before sa Teen Talk na program.
1: Oh,
0: kaya, yan, pabatiin na natin siya all the way from Kamsur. Hello, Miss Nicole, kumusta? And welcome po sa ating TNT.
2: Hello po. Good afternoon, everyone.
0: Ayan.
2: Magandang hapon. Ay, magandang tanghali po.
0: Malakas po yung ating background music lang. Ayan. Ayan. Thank you po, Kuya Mon. Okay, sige. O, ibati ka uli. Miss Nicole.
2: Ayun, mas maririnig na. Good afternoon po. Yeah. Ako si Nicole Caceres. And currently, nandito po ako sa Kamsur. We're Ayan.
0: Kings. Thank you, Nick, for giving us your short time.
1: Time, yes.
0: And gusto lang din namin kasi marinig from, of course, ito ay isa sa mga napag-aralan nyo, ano, on the psychological side naman ng pagbubuli sa mga kabataan. Meron po ba tayong mga maisa-cite na mga results ng bullying sa psychological side ng isang nabubuli?
2: I believe po na, well, based on the studies din po na we had before. May long lasting effect po talaga ang bullying sa isang tao. Mm-hmm. 'Di ba? Parang medyo common knowledge na din po sa atin na if one person is bullied or has experienced bullying, hindi naman parang nature na or common na result nun is negative. May negative na resulta siya or effect dun sa victim, dun sa nabully. And usually po sa mga students, 'di ba? Karamihan sa nakaka-experience or nagsa-start yung bullying as a student, 'di ba po? Sometimes simula elementary or even kinder, 'di ba? As early as kinder or prep, 'di ba? Kids experience it na. And which is sad. Sana hindi sana na-experience, pero yun yung reality these days. Usually ang pinaka-common na nagiging effect po nito sa mga batang nabubuli, unang-una yun po yung anxiety. Diba?
0: Yun.
2: Diba yung anxiety, like we have this fear na, meron na tayong fear na, ay, ayoko na pumasok ng school, nandun yung bully ko. Yun. Diba? And yun yung pinaka-common or yun yung pinaka-madalas na maranasan ko ng mga bully na sila na nga yung sila na yung nasasaktan, sila pa yung natatakot tuloy na pumasok sa school.
0: Wala
2: or sila
0: gana.
2: Pa yung nahihiya tuloy na magpakita sa school. Kasi parang at the back of their head, alam na nila, at the back of their mind, alam na nila na, ay, pag pumasok ako sa school, ito na naman.
0: Wow.
2: Or, diba? Or like, Monday na naman. Naman siya. Parang ganun.
0: So, wala nang ganang pumasok sa school.
2: Yes.
0: Okay. Aside from that po.
2: And, siyempre, pag tumatagal, repeated na yung repeat na paulit-ulit na yung para naging cycle na or naging part na ng daily routine yung pagbubuli sa kanya, eventually, it leads to depression. Just mas deeper na siya sa anxiety, di ba? Kasi, parang madami na rin pong nag-uugat-ugat from depression.
0: Mm-mm.
2: And andun na yung hopelessness ng studente na feeling niya, wala nang makaka-help sa kanya. Mm-hmm. Kasi, when we're feeling depressed, most of the time, parang close na din po yung mind natin sa other possibilities, di ba? Parang, parang common is, ang common na lang na, or madalas na lang naiisipin natin na wala na akong chance, wala na akong hope, di ba? Yun nga po yung hopelessness. Mm-hmm. And yun yung mas mahirap po sa mga nakakaranas ng bullying na they might think na parang wala na sila escape from that situation.
0: So parang helplessness is there, hopelessness is there. And that could lead to mas malala pa, no? Na pangyayari sa buhay niya. Right.
2: Yes.
0: Kayo po ba sa buhay niyo ay meron kayong mga na-encounter din na nang-bully sa inyo before?
2: Wala naman.
0: Pero hindi ka naman ang nang-bully.
2: Hindi naman.
0: As far as you remember.
2: Yeah, as far as I remember. Hindi naman po.
0: Oh, that's good. Okay.
2: Yes.
0: Pero meron po ba kayong like mga nakausap na mga naging biktima ng bully?
2: Yeah. Yes, bullying. Madami po. Madami din pong nakakausap na ganun. And usually, a friend of mine na ganun po yung experience. And first hand ko nakita na kapag naka-experience ka po pala ng bullying, nandun yung parang withdrawal mo sa society. Parang ayaw mo kaya halubilo. May ganong point. And yung disinterest mo sa lahat ng bagay, even sa school. Diba? Kahit parang yung friend ko na yun, good siya sa school. As in, okay siya sa school, okay yung performance niya. Pero dumating sa point na sobrang bumaba yung self-esteem niya. Yes, na parang kahit magsusulat na lang ng essay, hindi niya na, parang sobrang hirap na po siya sa ganong sa ganung gagawin kasi nandun parang wala na siyang interest to do things kasi somehow wala dahil sa experience niya nawala na lang din siya ng gana. Ganun po.
0: Ano po ba yung ginagawa talaga ng bullying sa isip at sa emosyon ng isang tao?
2: Actually yung bullying, though lahat naman 'di ba ng situation may two sides. Some use it as an inspiration to be better, or yeah. 'Di ba, to be an advocate, to help other people and to be the voice of those people who cannot speak, 'di ba?
0: Yeah.
2: And meron din maraming situation na nagiging negative yung effect ng bullying.
0: Mm-mm.
2: And so 'di ba meron tayong parang saying na or quote na hurt people.
0: True.
2: Diba?
0: Yes.
2: Diba? So, parang doon, madami din pong ganun na parang if ako, na, for example, ako nabubully and someone's higher than me and maglo-look down sa akin, syempre takot ako doon. Pero if meron naman akong other scenario na feeling ko ako naman yung taas, gaganti naman ako sa mga mas nakakaliit sa akin. So, usually, nangyayari po yung ganun na doon lang ako sa kaya kong doon lang ako sa mga taong feeling ko kaya kong gantihan.
0: Kaya, 'di ba?
2: Hindi tayo makaganti
0: directly. Oh,
2: yes, doon sa mga nang bully asar or nang bully sa atin. Doon lang ako sa feeling ko kaya.
0: Less powerless than you, tama ba? Less ang power na na-feel niya over you kaya siya na lang ang pagbubuntunan mo ng lahat ng mga pain na naranasan mo from someone. So true talaga. And what about now, this cyberbullying na talagang kalat na kalat sa buong mundo?
1: Yeah.
0: Oo. Ano po ang mas malala po ba ang epekto nito kaysa doon sa nabanggit naman kanina, yung emotional, yung physical, verbal, and emotional?
2: Feeling ko equal siguro kasi 'di ba sa side ngayon parang nasa generation na tayo na everyone is active on social media. Everyone has access sa internet.
0: Mm-mm.
2: And siguro nga most common na ngayon yung cyberbullying kasi mas madalas na nga tayong 'di ba after pandemic madami talagang naging introverted na tao. Mm-hmm. 'Di ba after pandemic
0: Oo. Dati,
2: mas naging focus na lang tayo sa social media, ganun.
0: Yun.
2: And so, mas na-open tayo sa cyberbullying. Mas nagkaroon ng those bully people, yung mga bully, mas nagkaroon ng open access to us. Yung effect nun is similar lang din.
0: Okay.
2: And somehow, dahil nga maging ano na tayo, parang isolated na tayo or withdrawn sa mga tao,
0: mas lalo.
2: Nasasarili natin yung problem. Parang wala tayong outlet.
1: Yeah.
0: Correct.
2: And then again, nandun na din ang nangyayari ulit. Gaganti naman ako, pero sa iba na naman. Di ba? Parang we keep on barking at the wrong tree. Parang yung kaya lang natin, di ba? Yun lang yung kaya natin gantihan. So dito lang din tayo. Yeah. Hindi natin na-address yung pinaka-issue sa sarili natin. Parang meron lang na desire sa heart natin na makaganti.
0: Correct. Diba? Yeah. Okay, ano po ang dapat gawin doon sa mga nabully, ano ang siguro immediate first aid sa kanila?
2: I believe po na super important for us to have someone, kahit isa lang, na we can talk to, especially in this situation. Kasi mas lumalala lang yung epekto sa atin, personal effect ng bullying sa atin or any forms of bullying sa atin kapag sinasarili natin.
0: Mm-mm.
2: Pero if we have someone na we can lean on, we have someone to talk to, we have someone to to ask help from, edi mas kahit sa maliit na bagay, may outlet tayo na share natin yung problem natin. And that someone might help us din, di ba? Hindi para makaganti, but might help us to makabigay sa atin ng advice. And sometimes po kasi sobrang laking epekto na yung someone lang na makikinig sa atin.
0: Yeah.
2: Diba?
0: So true.
2: Mas okay na yung may nakikinig sa atin kaysa wala or kaysa sinasarili lang natin.
0: Mm-mm.
2: So, ayun, siguro sa mga those who are experiencing bullying right now, sana wala na nga. magkaroon na tayo ng kahit one friend, like one person in the family, mm. in our circle, na mapagkakatiwalaan natin, yeah. na mapag-usapan, diba? Mm-hmm. And sana, sa mga, diba ako, na-experience ko kanina, na kwento ko kanina, na I have a friend Mm-mm. na naka-experience nun. And sana, tayo din, kapag mayroon tayong friend, maging open din tayo.
3: Yes.
2: Mm. Diba? Maging, ano tayo, maging shoulder to lean on ng mga kaibigan natin. Huwag yes. natin silang hayaan. Tama. Diba? Mm-mm. Na mag-isa sa battles nila. Kasi yes. minsan iniisip natin, para kaan, diba? May mga ganun tayong...
0: Ja-judge natin agad.
2: Oo. Oo. Ako nga. Diba? May, parang may ganun na tayong nagiging ugali na natin na, ako nga, 'di ba? Parang hindi ka naman yung ano, kumbaga,
0: hindi ka naman yung iba. Concern. Oo.
2: Yes, right. parang hindi naman hindi lang sa iyo umiikot ang mundo. May mga nangyayari din outside sa world right. mo, kaya makinig ka din sa iba.
0: Ayun.
2: So ayun.
0: Oo. Sa mga bully naman, anong message niyo?
2: Tigil na natin 'yun.
0: Tigil na natin.
2: Kasi 'di ba sobrang dami ng mga effect. Like, yes. Yeah. Once and for all, stop na yun. It's not good.
0: Correct.
2: Wala, parang wala kang makukuhang validation dyan. Nakakasakit ka lang.
0: Yes, tamang-tama. Nako, Ma'am Nicole, thank you so much. Sa very short time lang na ito na nakausap ka namin, marami kaming natutunan sa'yo.
3: Yes.
0: I believe meron tayong mga kaibigan, ka-TNT, na may napulot po sa inyo pong mga na-share this morning. Very precious itong mga, of course, principles na ibinigay mo sa amin. Very practical way to help someone being bullied and din sa mga bully, ano na
3: tayo?
0: Stop na tayo. Let's contribute sa peace yes. ng world, di ba?
3: Mag-contribute.
0: Oo. Ingat ka sa Comsur.
3: Thank you.
0: Bye-bye.
3: Bye
0: until next Thank time, ingat ka. Bye-bye. Yes.
2: Bye po.
0: Yes. Bye-bye. God bless. Okay, sabi naman ni Pastor Abel, learn basic self-defense like Aikido to lessen the physical bullying. Mm. Learn at DWAY every Saturday 9:30 to 11:30 a.m. Ayan. Para, 'di ba, at least kasi hindi naman kasi to para makapagyabang ka na may alam ka na self-defense. This is just to protect yourself.
3: Yeah.
0: Kasi hindi naman dapat natin pinangyayabang na may alam tayo yes. sa self-defense. But it's an advantage for us
3: True.
0: Na at least kahit papano, di ba, meron kang alam and meron kang way to defend yourself in case merong mang-bully sa'yo physically.
3: Ako ba dyan, Tita Mel? Pwede pa.
0: Pwedeng-pwede. Ayan, Saturday, 9:30 to 11:30. Nako, Uncle John, ubos na time natin. Can you lead us na lang po in a word
3: yeah,
0: of prayer para
3: sa ating
0: pagtatapos?
3: Maraming salamat. Thank you. Sa ating pagtatapos, let us pray. Panginoon, salamat po Ama sa muli pagkakataon na makapagpakinig ng mga salita, pag-aaral patungkol po o Diyos sa bullying which is trending right now. Ang dalangin po namin Ama sa mga nakikinig, sa amin po mga kababayan, mga estudyante na nakakaranas ng mga ganitong pagkakataon, at dalangin po namin Ama na sila po ay makahanap na mga tao na makakatulong po sa kanila. Sa mga nakaranas nito, Panginoon, ang dalangin po namin ay maghilom yung mga sugat na pwedeng tumatak sa kanilang mga puso. At dalangin namin, O Diyos, patuloy namin itinataas sa iyo ang bawat campuses, ang bawat pamilya, ang bawat community, Panginoon, na maging bully-free, Father God. Dalangin po namin, Panginoon, na mga bata, ang mga kabataan ngayon, O Diyos, ay patuloy na lumaki ng may pagkakilala sa iyo, may takot sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat sa mga nakasama po namin sa oras ito, at patuloy ng pagpapala ay maranasan ng bawat isa. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Naku, ubos na oras natin at overtime na tayo, pero may pahabol tayong pagbati yes. para kay Pastor J. Lorente. Happy birthday,
3: happy birthday
0: po.
3: Happy
0: Binabati
3: birthday
0: po kayo ni Alvis Ray Ison at dito din po sa FEBC Bicol. Happy birthday. Well, oras na para tayo ay magpaalam unless may gusto ka pang habulin
3: wala
0: na pagbati.
3: Wala na po.
0: Hello kay Joel Dakara and of course kay Lawrence Benitez.
3: Mm-hmm.
0: Of course kay hello Fatty. Thank you sa pag-join this lunchtime. Ingat po kayo.
1: Ate Patty. Oh, si Ate Patty.
0: Yes. Hello, thank Ate. You. Thank you. Thank you. Don Ramon sa technical side and of course kay Nicole Caceres na nakasama natin.
1: Yes,
0: sa
1: napaka-iksing
0: minuto lang, but thank you. Kami po ang iyong mga nakasama ngayon na Tuesday morning and afternoon. Ayan, paalam ka na po, Uncle John.
1: Yes, ako po si Uncle John. Maraming salamat po sa panyaya.
0: And ako naman po si Melissa Serio Manzanilla. Ingat po tayo. Susunod na ang Chinese program. Bye!
1: Bye-bye!
4: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Nagsimula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sa Roma Kapitulo 8, Talatang 1, ay ito po ang sinasabi. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ako po si Andrea Herrera, isang makasalanan na binago ng Panginoong Jesus. Kung papaano po ako binago ng Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagun.
1: Hi! Ikaw si Andrea?
2: Oo, ako nga. At ikaw naman malamang si Jess?
1: Oo, ako nga. Ang ganda mo pala sa picture. Pero, mas lalo ka palang maganda sa personal. Alam mo bang ngayon lang din nagsinungaling ang business partner ko sa akin?
2: Madalas bang magsinungaling sa'yo si Luke?
1: Kasi, kapag nagbibida-bida yun sa akin, sobrang makwento pero di naman totoo. Sinasabi niyang maganda ang kliyente ko, pero hindi naman pala. Ngayon lang siya nagsabing maganda ang kliyente ko. Eh super ganda ka nga naman talaga.
2: Pero sa akin, nagsasabi naman siya ng totoo patungkol sa'yo.
1: Ha? Ano ang sinasabi ni Luke para sa akin?
2: Bolero ka raw. Hindi ka naman pala bolero.
1: Ay, salamat na lang di ka naniwala kay Luke na bolero ko.
2: Totoo naman, di ka bolero. Ubod ng bolero.
3: Sino naman ang katibol mo kanina? Parang malakas ang dalang hangin ah.
2: Ay naku girly, hindi bagyo, kundi tornado. Naku, di naman ako makukuha nun sa pambobola ng mistisong Chekwang yun. Tapusin mo na nga pala yung pagsasabon mo at ako nang magbapanlaw niyan. Tulungan mo na lang si Maming mag-urong.

0: Si Dindo lang naman kasi ang lalaki sa buhay ko. Wala nang ibang papalit sa puso ko. Basta, siya lang talaga.
1: Bah, ang lalim naman ng hugot mo. Di ko ata maarok. Oh, heto ang tips nyo kanina, hinati ko na. Tig 500 kayo ni Andrea, ha? 1,500 ang tips sa buong maghapon. Hati kayo.
0: Ayos! May pambili na ako ng bulaklak sa puntod ni Dindo ko.
1: Ay, nako girlie. Huwag mo ngang gastusan ang patay na. Ang buhay ang gastusan mo.

0: Tama naman si Ninang Girlie. Matagal nang patay si Dindo. Huwag mo nang pag-ukulan pa ng panahon at saka huwag mo isarado yung puso mo. Mag-welcome ka ng iba na magmamahal sa'yo. Maglaan ka naman para sa sarili mo.
1: Nako, Andrea. Kung magsalita ka, eh si Manuel, tuluyan mo na bang nakalimutan? Kung sa bagay, may Jessie na nang niligaw sa'yo. Hindi nga lang taga-US, kundi made in China.
0: Bolero yon. Sa 10 sinabi nun, 11 ang mali.
1: Sa bagay. Oh, ito na palang sa inyo. Di na ako papasok sa loob. Tutuloy na ako sa amin.
0: Naku, hindi pwede. Pumasok ka muna sa loob at magmamano ka sa nanay ko.
1: Eh, wala namang bukang bibig yun, kundi gaya ng bukang bibig mo rin. Kalimutan ko si Dindo, patay na yon. Buksan ko na ulit ang puso ko at magmahal na ng iba. Copy-paste, diba?
0: Loka-loka ka talaga. Basta pumasok ka sa loob at magmano ka. Baka isipin na...

0: Hi, Miss Beautiful. Gandang araw sa'yo. Busy ka ba?
1: Alam mo ikaw, tanghaling tapat kung manligaw ka. Inchik ka talaga.
0: Chinese, hindi inchik. Pangit kasi pakinggan sa tenga. At saka, mestizo ko. Made in Makati. Order ako ng kare-kare. Damihan mo ng puso ng saging. Dagdagan mo rin ang puso mo.

bakit kaya hindi ako dalawin ng antok? At bakit ba kapag ipipikito ang mga mata ko, yung buwisit na pagmumukha ni Jessing bumubulaga? Baka bangungutin ba ko? Pero bakit ilang linggo na siyang hindi kumakain sa restaurant ni Ninang? Nag-spy naman ako na puntahan ng kabilang karinderya pero ni Anino nito wala. Nagkita naman kami ni Luke. Pakunwari pa nga akong kinukumusta ko si Jessie. Sabi ni Luke, di na raw sumasama sa kanila sa gig, sa club. At nag-iba na raw ng relihiyon. Tila daw born again ang sinasamahang grupo. Ano bang relihiyon ng born again? Ibig sabihin, hindi na babaero si Jessie. Di na nagka-club. Di na sumasama sa mga gig at inuman. Ay, ano ba itong nagpabago kay Jess? Ay, teka. Bakit ba ako naging interesado sa Jess na to? Di ko naman siya type. Naku, magtigil ka, Andrea. Balo ka na!

0: Oh! Bakit din na kumakain dito yung customer natin? Malaki pa namang mag-tip yun.
1: Talaga, Ninang? Malaki mag-tip si Jessie. Nagtitip pala yun?
0: Oo naman. Sa akin inaabot. Hindi niya hinuhulog dyan sa lata. Kundi sa akin mismo para daw sa'yo.

0: Kaya malaki ang party mo. Binasted mo na ba yun?
1: Hindi naman po naniligaw yun, Ninang. Ganun lang talaga yun, bolero.
2: Teka, baka doon na siya kumakain sa bagong karinderya. Masarap daw ang luto doon.
0: Nako, girly. Bubusina ka, ha? Ano sa palagay mo? Di ako masarap magluto ng ulam?
2: Si Ninang naman. Siyempre, masarap kang magluto. Halos ubos nga ang mga ulam sa mga bandihado. Ito kasing si Andrea, ayaw pang sagutin si Jess. Malaki naman palang mag-tip yun.
0: Ay nako, magdusa siya. Hindi ko siya type.

0: guess what? Ang dami nating customer. Kakain daw sila. Dala sila ni Jess. Naku, andito na si Jess. May dalang mga tao na uubos ng ulam.
1: Talaga? Si Jess may mga kasama? Ikaw na, Andrea, ang kumuha ng mga orders. Dahil madalas kitang napagkikitang halos mabali ang iyong leeg sa paghintay kung darating na siya. Kaya heto na. Dumating na. Hala, lumabas ka na agad at kunin ang mga orders.
0: Ay naku, girly. Bakit ba ngayon ako excited na makita si Jess? Basta ako, excited na malaki ang kikitain ng restaurant ko. Ubus tsak ang ulam na luto ko.
1: At take note, Ninang, luto na rin si Jess sa puso ni Andrea.

0: Bakit matagal kang nawala? Akala ko umuwi ka na ng China.
1: Kaya ako matagal na nawala. Nag-resign ako sa trabaho at nag-aral sa Bible School. Isa na akong born again Christian. Dahil sa Panginoong Jesus, nabago ang aking buhay. Hindi na ako masaya na magpunta sa mga club, makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ito na ang aking buhay, ang maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Ito mga kasama ko, lahat sila ay mga pastor at misyonero. Kasama ko sila sa leadership training. At dito ko naisipan na dalhin sila para tikman ang masarap na mga ulam na luto ni Ninang.
0: Naku, salamat naman Jess. At di mo nalimutan ang luto kong ulam.
1: Siyempre naman, masarap na, mura pa, at good health para sa katawan. Out of course, di ko rin makakalimutan si Andrea. Madalas kitang isinasama sa panalangin.
2: Ikaw rin naman, Jess. Madalas ka naman niyang napapanaginipan.
0: Hoy, girlie, pahama ka talaga.
1: Alam ko naman yun kasi madalas akong masamid. Letter A ang letrang nasasabi ko.
0: Hoy, Jess, may tanong ako. Anong reliyon ang pinasukan mo at nabago ka?
1: Masasagot mo yung tanong mo kung dadalo ka sa linggo sa aming worship service.

Diyos ay napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay, kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at lahat ay tinitiis. Ganyan ang namuong pag-iibigan namin ni Chess. Na ngayon ay magkatuwang kaming naglilingkod sa upasan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos.

0: Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Datapwat ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13, 8 at 13.
1: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Andrea Herrera ng Maynila. Binigyang buhay ni na
0: Janelle Briones,
2: Carlene De Guzman,
3: A.G. Gabrillo,
4: Rudette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, kaibigan. It's Tuesday and it's the last day for the month of June 2026. Welcome to another edition of Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. I'm your friend Mel and I'm inviting you again to join me until 2:30 ng hapon for another edition of Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Wherever you are listening, kumusta, kumusta? Napakakulimlim ng ating weather pero masarap dahil hindi mainit ang panahon, yehey! Dahil nga po yan sa bagyo, ayan, kasi ganap na pong bagyo itong ating sinusubaybayan, ano? Na bagyong Henry na po siya, ayan, ang ating LPA kahapon, naging bagyo na po. Kaya ingat-ingat guys, pero hindi naman siya ganun kalakas. Mararamdaman lang natin siguro ang mga mas madadalas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya magdala ng ating mga payong at panangga sa ulan, maging sa lamig ng panahon. Marami sigurado sa atin ang nakamiss ng ganitong weather. Sige lang, tuloy lang tayo. Just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong malamig and early afternoon listening habit. Dito nga po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. And happy birthday din sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. This last day of June 2026. Ayan, baka may mga gusto kayong batiin for today. Sige po, ipaabot nyo lamang sa amin. Ito po ang ating mga contact information. Ang smart number po natin is 0998-843-0573. Sa FB naman po ay nandito tayo sa FEBCB Call Dash Care 104.3 The Way FM. At nandyan na rin po ang ating program link para sa inyo pong kaalaman at pwede rin kayong mag-comment dyan ng inyong mga shoutouts, song requests, and other messages. At pwede nyo na rin pong i-share yung link na yan para sa marami pang mga kaibigan na gusto nating abutin. Nasaan man sila, sa Pilipinas or sa ibang parts ng world. Siyempre, ang YouTube and Instagram po natin is FEBCBcall-care104.3 The Way FM or DWAYFM, samantalang ating online streaming para sa inyo pong mas malinaw na pakikinig ng mga musika na naka-line up ngayong hapon na to ay bit.ly/TheWayFM. Siyempre, sa ating Carians na nasa Carians Official GC ay mag-chat ka lamang dyan. Alright, sa araw naman ito para sa ating kasaysayan, June 30. Today is meron tayong sineselebrate kung hindi natin alam. Pero kung hindi ko alam, meron pala tayong ganito. It's the celebration of Philippine-Spanish Friendship Day. Kasi nga, di ba, matagal tayong nasakop ng bansang Espanya. Pero meron tayong tinatawag pa rin na Philippine-Spanish Friendship Day and that is today. At ngayon din ang anniversary of the 2022 presidential inauguration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw naman na to ay noong 1960 sa ibang bahagi ng mundo. Ang Democratic Republic of Congo, formerly ang tawag sa kanya ay Zaire, gained its independence from Belgium, marking a major milestone in the decolonization of Africa para sa araw na ito, 1960 yan. Special naman itong araw na to para sa atin, sa ating mga namulat sa social media. Kasi alam niyo ba, ang araw na to, June 30th, ay tinaguri ang World Social Media Day. Established to celebrate the profound impact of digital and social platforms na meron ito globally. Of course, through communication and connectivity. So itong araw na to, yan ang ating ipinagdiriwang sa buong mundo, World Social Media Day. Pero syempre guys, gusto natin na paalalahanan ang bawat isa, not too much. Dahil alam na natin ang mga epekto ng sobrang exposure natin sa pagsosocial media. Syempre, unang-una yan sa ating relationship sa ating mga kapamilya. Minsan, hindi na tayo nag-uusap. Lahat na lang nakatungo sa kani-kanilang mga gadget. Imbis na mag-kumustahan, mag-usap, kahit sa pagkain, wala nang imikan kasi lahat may hawak na gadget. So, relationship natin medyo nako-compromise. Plus, syempre, yung ating health. Ating mga mata, ilang oras na ba tayong nakatutok sa ating mga gadget? Hindi na tayo naglalakad-lakad. Hindi na tayo nakapag-inat-inat o nakakapag-exercise. Nakaupo na lang tayo or nakahiga. Nako, at iba pang psychological effects nito. Lalo-lalo na sa mga nakakaranas po ng cyberbullying. Kanina yan pa lang ang ating topic sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Kaya guys, social media is good. Kaya lang, pag nasobrahan tayo at hindi natin ito nakokontrol, ang paggamit nito at ang oras natin sa paggamit nito, ay nako, negatibo din ang epekto nito. Ano? So yan, and syempre paano pa ang maabangan mo ngayong araw na to, kaibigan? Meron pa rin po tayong music trivia. Kilalanin natin ang isa sa talaga namang napakagaling na singer sa Philippines, si Regine Velasquez. Baka ang ilan sa atin ay favorite siya. Pakinggan natin ang isa sa kanyang mga songs na tuwing umuulan. Tamang-tama ngayong maulan na panahon. Siyempre pa, meron pa rin tayong free chat recharged. Usapan pa rin po natin yung ating self-care. And bibigay pa rin po namin sa inyo ang by request, Tunog Pinoy Song of the Week and Prayer Time. And tuloy-tuloy lang po tayo until 2:30 ng hapon. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Over FEBCB, call Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. And sa technical side ay kasabay natin at nag-assist sa atin si Don Ramon. Kaya eto na, sa oras na 1:32 ng hapon, ang unang salvo ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to, kaibigan. Dito po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Oras natin, kaibigan, is 1:57 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharge ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel para sa ating Tuesday edition ngayong 30th of June 2026. Kamusta ang iyong afternoon? Maulan at patuloy tayong nakaantabay pa rin dito sa Bagyong Henry. Kaya ingat-ingat lang tayo, ano? Patuloy na magbantay sa kapaligiran, lalong-lalo na po sa mga nasa malapit sa inyo sa mga ano, rivers. Malapit sa ano to, dagat. Pinag-uusapan pa rin natin sa hapon na ito, ano, sa ating free chat recharged ang ating self-care. Ayan, isa pa din sa mga benepisyo ng pagpa-practice ng self-care maliban sa stress reduction, sa burnout prevention and improvement ng ating mental health ay itong tinatawag na enhanced relationships. Taking care ng ating mga sarili ay nakaka-boost po ng ating self-worth and ensures you have the energy to build healthier, stronger connections doon sa mga tao na nasa kapaligiran natin. Ano? Kasi kung hindi natin ito binabantayan at ginagawa, syempre, wala tayong ganoong energy to maintain a good relationship and connection sa ating mga kapamilya, mga kaibigan. At hindi natin masyadong mabibuild ito na healthy relationship. Kaya patuloy na ibigay ang panahon, ano, para sa ating mga sarili para mas matingnan din natin ang pangangailangan ng ibang tao sa ating kapaligiran. Nagbibigay ito ng energy sa atin, ano, para mas lalo tayong magkaroon ng healthy relationship. And last for today, disease prevention pala ito. According po sa World Health Organization or WHO, they noted that the self-care practices na pinopromote po o meron tayo promotes overall health. Na napakahalaga for preventing disease and managing long-term illnesses. Kaya guys, para mas lalo nating maiwasan ang mga malalalang sakit at yung mga pangmatagalang sakit, yan, let's practice self-care. Yan lang gusto ko i-share sa iyo, kaibigan, ngayong hapon na to dito sa ating free chat recharge o recharge ng Music and Chat Recharge over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Eto na, more songs for you.

0: The hits just keep on coming.
1: Magdadahog ka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:06 in the afternoon at ikaw nga ipatuloy na nakaantabay dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. Kasabi kami ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and we are broadcasting from Maharlika Highway at Rimbay Legazpi City. Ako ang inyong kasama na si Mel until 2:30 po ang music and chat recharge. Pero mas maaga po akong magpapaalam sa inyo at meron po tayong pupuntahan na napakahalaga ngayon na event. At ngayon po ay mananalangin na muna tayo before ako magsabi ng bye-bye sa inyo. So let's pray. Father, we thank you po sa araw na ito at nagpapasalamat kami sa napakagandang panahon. Dito sa amin sa Bicol, kami po ay appreciative sa inyo pong pagpapadala ng ulan at iyong pa rin na pag-iingat sa aming mga kababayan sa ibang lugar ngayon na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. And Lord, we just pray sa iyong patuloy na mga paalala sa amin on how to take good care of ourselves at ang mga epekto nito na mabubuti para sa amin at sa aming kapwa. Help us to be reminded that kami po ay iyong nilikha at meron kayong magandang ninanais para sa amin at kami po ay pwedeng maging blessing para sa iba if we also look after ourselves. Ingatan niyo po ang bawat isa amin at sa buong day na ito. We commit to you the rest of today. For this we ask in Jesus' name. Amen. Bago ako magpaalam sa iyo, kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating By Request, Tunog Pinoy. At syempre mamaya ating Featured Song of the Week by 10th Avenue North na entitled Grace. Ay nandyan lang po sa ating pong technical side, ang ating pong Don Ramon na para mag-assist sa atin. May paalala naman po ang iwanan sa inyo, ano? Mula sa 1 Corinthians 6:19 to 20 na nagpapaalala sa atin ano na ang ating body ay temple of the Holy Spirit. So ito ay kailangan nating ingatan at patuloy na alagaan. Dahil yan ay isang napakagandang opportunity ano para tayo ay patuloy na maging tahanan ng banal na espiritu. Thank you so much guys. We have more songs for you.
1: Music and chat recharged by request.
0: Hi muna kay Mela. Ganda po sa iyo and God bless you. And guys, thank you so much for joining. Of course kay Mike, kay Abel and kay Mika. Hey,

0: simulacro. Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Marahil tayong lahat ay dumaan sa isang karanasan bilang kabataan kung saan nais nating magtungo sa isang lugar, subalit kung magpapaalam tayo sa ating magulang ay tinitiyak natin na hindi nila tayo papayagan. Dahil dito, pinag-iisipan nating mabuti kung papaano natin sasabihin sa kanila ang bagay na ito, tulad na lamang ng pamamaraan ng panganay kong anak. Bilang ama, ay kilala na niya ako. Alam niya ang mga bagay na nais ko at alam din niya ang mga bagay na hindi ko gusto. Isa sa alam niya na hindi ko papayagan ay ang matulog siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Subalit ito ang isang bagay na paulit-ulit niyang sinusubukan gamit ng iba't ibang pamamaraan upang mapapayag niya ako. Uwian nila noon mula sa eskwelahan nang makatanggap ako ng tawag. Nagpapaalam siya dahil kaarawan ng kanyang kaibigan. Manunood daw sila ng sine. Tinanong ko kung ano ang kanilang panonoorin. Angkop naman sa kanya ang sinabi niyang palabas. Isinunod kong itinanong kung ilan silang manunood. Sagot niya ay 11. Umaasa siya na hindi ko siya papayagan dahil gagabihin na siya sa pag-uwi. Subalit laking tuwa niya nang pumayag ako sa kanyang kahilingan. Naranasan ni Nehemias ang ganitong kalagayan. Bilang tagapamahala ng inumin ng hari, ay hindi niya malaman kung papaano magpaalam upang lumiban. Subalit laking gulat niya nang pagbigyan ng hari ang kanyang kahilingan. Sa oras pong ito ay tutunghayan natin ang minsahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, unang kabanata, talatang 7 hanggang ikalawang kabanata, talatang 16. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Tayong lahat ay merong magkakaibang pananaw sa kung sino ba ang Diyos, at ang bawat pananaw na iyan ay nagbibigay ng kanilang sariling pagtugon at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At dahil sa ang pagkilala ni Nehemiah sa Diyos ay napakataas, ganito rin ang kaniyang pakikitungo sa Kanya. Sino ba sa atin ang maaring magreklamo sa Panginoon? Wala, sapagkat siya ang may likha at lumalang sa lahat ng bagay, at kung wala siya ay wala rin tayong magagawa. Ngayon ay sundan natin ang nakaraang pag-aaral. Narinig natin ang panalangin ni Nehemias at nakita rin natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtingin ni Nehemias sa Diyos na nagpadala sa kanya sa Jerusalem upang ayusin ang bayang ito. Ngayon ay balikan po natin ang kaniyang panalangin at nais kong bigyan ng pansin ang kanyang mga sinabi. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa unang kabanata, sa ikatlong talata sa aklat ng Nehemias na ganito po ang kaniyang sinabi. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo. Hindi namin iningatan ang iyong mga utos, mga tuntunin o mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. Makikita po natin sa talatang ito na naniniwala si Nehemias sa mga salita ng Diyos, at hindi lamang siya naniniwala sa salita ng Panginoon. Ito ang kanyang saligan. Subalit sila'y nababahala sapagkat hindi na isinaalang-alang ng mga tao ang mga kautusan ng Panginoon. Hindi naman nalalayo ang ating kalagayan ngayon. Marami sa atin ang nagbabasa ng salita ng Diyos, subalit hindi naman tinutupad ang mga sinasabi at ang mga utos na napapaloob dito. Ang nais lamang nating makita sa Biblia ay ang mga pangako ng Diyos. Kaibigan, hindi natin maaring isang tabi ang mga kautusan ng Diyos sapagkat hindi natin matatanggap ang kaniyang mga pangako kung hindi natin tutuparin ang kaniyang mga kautusan. Sa ikawalong talata ng unang kabanata sa aklat ni Nehemias, ganito po ang sinabi. Alalahanin mo ang salita ng iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises, na sinasabi, kapag kayo'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Hindi lamang naniniwala si Nehemias sa mga salita ng Diyos, naniniwala din siya na kalooban ng Diyos ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Jerusalem. Merong mga tao ngayon ang hindi naniniwala sa mga kautusan, kung kaya't hindi makapangusap ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya naman, merong mga pagkakataon na tumatawag ng mga pangkaraniwang tao ang Diyos upang sa kanilang mangusap. Sa 9 na talata, ganito po naman ang sinasabi. Ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin ang mga ito, Bagaman ang inyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. Sinabi ni Nehemias na sila ay pagwawatak-watakin ng Diyos kung sila ay lalabag sa mga kautusan. Subalit ipinahayag ni Nehemias ang pangako ng Diyos sa kanila na kung babalik sila ay magbabalik loob sila sa Panginoon. Kahit na sila ay nasa dulo ng daigdig, ay muli silang ibabalik sa kanilang lupain at doon maninirahan. Naniniwala siyang gagawin ito ng Diyos kung kaya't ganito ang kanyang ipinanalangin. Sa 10:11 talata ng unang kabanata sa Nehemias, ang mga ito ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Noon ay tagapagdala ako ng kopa ng hari. Nasa kalooban ni Nehemias ang magpakasangkapan sa Diyos. Ipinanalangin lamang niya na ang Diyos ay merong panawagan at kalooban sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang kumilos ayon sa kaniyang kalooban. Sinabi niya na kung nais ng Diyos na gamitin siya, ay susunod siya sa kalooban ng Panginoon. Hiniling ni Nehemias na sa kanyang pagdulog sa hari upang magpaalam sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem ay matupad ang kanyang pakay. Hindi pinangunahan ni Nehemias ang Diyos, kaya't dumulog muna siya sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa susunod na kabanata makikita po natin ang paghingi ng pahintulot ni Nehemias sa hari upang siya ay makabalik sa Jerusalem. Ipakikita ni Nehemias ang kalagayan ng Jerusalem at ng templo at ang kanyang pagnanais na himukin ang mga tao na isaayos ang Jerusalem at ang templo. Ganito po ang sinabi sa 2:1 sa aklat ni Nehemias. Sa buwan ng Nisan ng 20th taon ni Artaxerxes, samantalang merong alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot ng gayon sa kanyang harapan. Makikita natin na ang isa sa mga pinakamahalagang panahon sa mga hula ay ang 70 linggo. Si Nehemias ay isang nakalulugod na tao, siyang uri ng tao na mabuting kilalanin. Meron siyang mahalagang tungkulin sa hari. Ang kanyang trabaho ay ang tikman ng lahat ng mga pagkain na ibinibigay sa hari. Halimbawa ay merong alak na ibibigay sa hari, kailangan siya muna ang titikim. At kung walang nangyari sa kanya, ay maari na itong inumin ng hari. Marahil ay nakakatawa ang gawaing ito para sa iba sa atin, subalit mapanganib ang gawaing iyon. Ang gawaing ito ni Nehemias ay nangangailangan ng maraming panahon sa tabi ng hari, kaya naibigan na siya ng hari. At sa aking palagay ay humihingi rin ng payo ang hari kay Nehemias sa mga pagpapasya na kailangan niyang gawin. At dahil dito, naging bahagi ng mga tagapayo ang mga tagatikim nito. At marahil dahil sa kanyang kaugnayan sa hari, habang siya ay nasa pagkabihag, magagamit niya ang kanyang kaugnayan sa hari upang matulungan ang kanyang mga kababayan sa Jerusalem. Naghanda si Nehemias upang sabihin sa hari ang kanyang nais, subalit hindi pa siya lubusang handa. At sa araw na iyon ay hindi mabuti ang pakiramdam ni Nehemias mula nang matanggap niya ang balita tungkol sa Jerusalem, ay tumangis, nag-ayuno at nanalangin na lamang siya. Marahil ay mapanglaw at namumula ang kanyang mga mata at malungkot ang kanyang mukha. Naging kakaiba ang kanyang mga pagkilos at naging malungkutin. Marahil napansin ng hari ang pagbabagong ito ng matapat niyang lingkod at mabuting kaibigan. Ganito po naman ang sinabi sa 2 talata. At sinabi ko sa hari, mabubuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang aking mukha gayong ang lunsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Marahil ay hindi napansin ni Nehemias, nakapansin-pansin sa kanyang mukha ang kanyang nararamdaman. Pinilit ni Nehemias na itago ang kanyang nararamdaman, subalit hindi niya ito magawa. Kung kaya tinapat na siya ng hari kung ano ang nangyayari kay Nehemias. Sa katanungang ito ng hari ay natakot siya ng gayon na lamang. Sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang aking mukha? Gayong ang lunsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nagbigay siya ng papuri sa hari sa pamamagitan ng pagsasabi ng mabuhay ang hari magpakailanman. Nasabi niya ang bagay na ito sapagkat ang buhay ng hari ay kanyang pinag-iingatan. At ninais din ni Nehemias na nasa mabuting kalagayan at kalusugan ang hari. Pagkatapos na masabi niyang mga bagay na ito, ay sinabi na niya ang inais niyang sabihin. Sinabi niya na papaano siyang magiging masaya, gayong wasak ang buong bayan at sunog ang pintuan ng bayan ng kanyang mga ninuno. Sa ikaapat na talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan kung kaya't ako ay nanalangin sa Diyos ng langit? Ito ang unang talata na mababasa natin ang salitang kaya't at mababasa ito ng 32 beses. Ginamit ni Nehemias ang salitang ito upang paikliin ang lahat ng kanyang sasabihin sa hari. Makikita rin po natin na tapat ang taong ito sa kanyang mga pananalita. Sinabi niya ang mga nais niyang sabihin, subalit sa tamang paraan. Sinabi niyang nanalangin siya sa Diyos ng kalangitan at sa harapan ng hari. Nang sabihin ni Nehemias ang mga bagay na ito ay sinabi sa kanya ng hari na meron kang nais sabihin sa akin. Nang sabihin ito ng hari sa kanya ay nanalangin siya ng maigsing panalangin sa Diyos na sinabi niya ang kailangan niyang sabihin. Sa ikalimang talata, ganito po naman ang sinabi. Sinabi ko sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung inyong lingkod ay makatagpo ng biyaya sa inyong paningin, suguin mo ako sa Huda sa lunsod ng libingan ng aking mga ninuno upang aking muling maitayo. Hiniling niya sa hari na bigyan siya ng pahintulot na makabalik sa Jerusalem upang makatulong sa pagpapagawa ng mga pader at ng templo ng Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa 6 na talata. Sinabi ng hari sa akin, ang rena ay nakaupo sa tabi niya. Gaano katagal kang mawawala at kailan ka babalik? Sa gayoy ikinalugod ng hari, nasuguin ako at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Merong dahilan upang tanungin ng hari at ng rena ng ganito si Nehemias. Si Nehemias ay hindi lamang bata sa aking palagay. Maamo ang kanyang mukha at mabuti ang kanyang pagkatao. Marahil ay merong mga panahon na marami ang talakayan sa kaharian at maaring nababagot na rin ang hari at ang rena at si Nehemias ang kanilang nagiging kausap. Kung kaya't nang humingi ng pahintulot si Nehemias na makabalik sa Jerusalem ay hindi siya nabigo. Marahil ay sandaling nag-isip ang hari at pagkatapos ay tinanong siya kung kailan ito babalik. Makikita po natin na malapit ang kalooban ng hari at ng rena sa kanya. At dahil dito ay nagbigay siya ng panahon ng kanyang pagbabalik sa kaharian. Maraming panahon ang nasasayang sa pagsasalita ng mga walang kabuluhang mga pananalita. Sa 7 talata ganito po nang sinabi, sinabi ko naman sa hari, kung ikalulugod ng hari, bigyan sana ako ng mga sulat para sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog upang ako ay kanilang paraanin hanggang sa ako'y makarating sa Huda. Alam ni Nehemias ang mga panganib na kaniyang kinaharap sapagkat dadaan siya sa mga lugar at mga kaharian na hindi siya kilala. Kung kaya't humingi siya ng liham sa hari upang siya ay pahintulot ang makaraan sa mga nasasakupan sa ibang bayan. Sa talatang 8, ganito po naman ang sinabi, at isang sulat para kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga troso upang gawing mga biga sa mga pintuan ng kuta ng templo at para sa pader ng lunsod at sa bahay na aking papasukan. Ipinagkaloob sa akin ng hari ang aking hiniling sapagkat ang mabuting kamay ng aking Diyos ay nasa akin. Nagtiwala si Nehemiah sa Diyos, subalit bilang tagapaglingkod sa isang kaharian, ay humingi siya ng tulong mula sa hari. Basahin po natin ang sinasabi sa 9 na talata ng 2 kabanata sa aklat ni Nehemiah. At ako'y pupunta sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog, at ibibigay ko sa kanila ang sulat ng hari. Ang hari ay nagsugo na kasama ko ang mga punong kawal ng hukbo at mga mangangabayo. Marahil kalahati ng hukbo ng Persya ay kasama ni Nehemiah sa kanyang paglalakbay. Binuksan ng Diyos ang puso ng hari upang matulungan niya si Nehemiah at alam din naman ni Nehemiah na hindi siya pababayaan nito. Humayo siya sa kanyang lakbayin nang walang pag-aalala. Kung ating naalala nang humingi ng pahintulot si Isra sa hari upang siya ay makabalik sa Jerusalem, ay nahihiya siyang magsabi sa hari sapagkat natatakot siya sa sasabihin sa kanya ng hari. Si Nehemiah naman ay humingi ng tulong sa hari sapagkat meron siyang karapatan na gawin iyon. Kaibigan, magkaiba ang pangunguna ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinangunahan niya si Isra sa ibang pamamaraan at iba rin naman ang pamamaraan ng Diyos upang pangunahan si Nehemiah. Kung minsan ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali sa ating pamumuno at pangunguna sapagkat hindi natin sinasangguni ang Diyos. Mas magagamit tayo ng Diyos kung pasasakop tayo sa kanyang kalaoban. Wala sa taas ng pinag-aralan o ng dami ng kayamanan ng isang tao sa kanyang pagtatagumpay, kundi kung papaano siya ginamit ng Diyos. Noon ang akala ko ay wala akong kabuluhan sa gawain ng Panginoon, subalit narito ako ngayon, naging kasangkapan ng Diyos upang maglingkod at ipangaral ang kanyang salita sa pamamagitan ng radyo. Bumalik si Ezra nang walang dalang kahit na anong tulong mula sa kaharian. Bumalik naman si Nehemiah na dala ang lahat ng kanyang pangangailangan at gayon din kasama niya ang halos kalahati ng hukbo ng Persya. Ngunit kapwa sila ginamit ng Diyos sa kanilang sariling pamamaraan. Basahin po natin ang sinasabi sa 10 talata. Subalit nang mabalita nito ni Sanbalat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amunita, ikinayamot nila ng husto na may isang dumating para sa kapakanan ng mga anak ni Israel. Nang makarinig si Nehemiah sa kanyang paroroonan na merong mga humahadlang sa kanya, merong 3 tao na makikilala natin, si Sanbalat na Horonita, si Tobias na taga-Amonita at si Gesem na taga-Arabia. Ang 3 ito ay salungat sa mga tao ng Diyos. Sinubukan nilang hadlangan ang pagpapagawa ng templo at ngayon nais naman nilang hadlangan ang pagsasaayos ng pader. Nang kanilang malaman na merong dumating na maraming kasama, nagulat ang mga taong ito. Nais nilang malaman kung sino ang dumating. Marahil merong nagsabi sa kanila na siya ay lingkod ng hari at siya ay naroon upang tulungan ang mga Hudyo at hindi nila nagustuhan ang kanilang mga narinig. Maaring mabuting balita ang mga bagay na ito para sa mga Hudyo, subalit hindi para sa kanilang mga kaaway. Ang mabuting balita ng Diyos ay hindi palaging mabuti sa lahat ng tao. Hindi mabuti ang kanyang mga salita sa mga hindi mananampalataya. Ganito po ang sinasabi sa 11 talata. Kaya't dumating ako sa Jerusalem at tumigil doon sa loob ng 3 araw. Muli nating makikita ang salitang kayat sa talatang ito. Maari sana niyang isulat ang lahat niyang naranasan sa kanyang paglalakbay. Subalit ang tanging sinabi niya ay dumating ako sa Jerusalem. Mapapansin po natin na sa tuwing sasabihin niya ang salitang kayat ay pinuputol niya ang iba pang walang saysay na mga salita. Sa 12 talata, ganito po naman ang sinabi, "Kinagabihan, bumangon ako at ang ilang lalaking kasama ko. Wala akong pinagsabihan kung ano ang inilagay ng aking Diyos sa aking puso upang gawin para sa Jerusalem. Wala akong kasamang hayop maliban sa aking sinasakyan." Nang makarating sila sa Jerusalem, ay ayaw ni Nehemias na maging dahilan ng kaguluhan. Kaya lumabas siya sa gabi upang makita ang tunay na kalagayan ng pader. Wala siyang ibang kasama kundi ilang kalalakihan lamang. Makikita po natin na isa lamang siyang pangkaraniwang tao na merong malaking malasakit sa gawain ng Diyos. Bagamat mahalaga siyang tao sa mga mata ng hari, mas dinais niya na maging pangkaraniwan ang kanyang kalagayan sa mata ng mga tao. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa talatang 13 at 14. "Kinagabihan, ako'y lumabas sa pintuan ng libis patungo sa balon ng dragon at sa pintuan ng dumi. At aking siniyasat ang mga pader ng Jerusalem na winasak at ang mga pintuan nito ay tinupok ng apoy. Pagkatapos ay nagtungo ako sa pintuan ng bukal at sa tipunan ng tubig ng bukal at sa tipunan ng tubig ng hari. Ngunit walang madaanan ang hayop na sinasakyan ko. Wala nang madaanan ang kanyang kabayo, kung kaya't kailangan niyang maglakad." Sa talatang 15, ganito po naman ang sinabi, "Kinagabihan, ako'y umahon sa libis at siniyasat ang pader. Pagkatapos ako'y bumalik at pumasok sa pintuan ng libis. Gayon ako bumalik. Nakaikot na si Nehemias sa kanyang pagsisiyasat sa buong bayan. Tinignan niya ang lahat ng dapat ayusin at gawin." Sa talatang 16, "Hindi lamang ang mga pinuno kung saan ako nagpunta at kung ano ang ginawa ko. Hindi ko pa sinasabi sa mga Hudyo, sa mga hari, sa mga maharlika, sa mga pinuno at sa iba pang gagawa ng gawain." Naging maingat ang mga kilos at pag-iisip ni Nehemias sa kanyang nais gawin. Napakasarap tignan ang mga pangkaraniwang tao na gumagawa ng mga gawain para sa Diyos. Kaibigan, kadalasan ay umaasa na lamang tayo sa ginagawa ng ating mga pastor at hindi natin nakikita na meron din tayong magagawa. Kailangan natin ng pastor, subalit kakaunti lamang ang magagawa ng isang simbahan kung hindi kikilos ang lahat. Kung minsan ay inaakala nating makabubuti sa loob ng simbahan kung pinapansin nating palagi ang ginagawa ng ating pastor. Kung hindi lumalago ang iyong espiritual na kalagayan sa Panginoon sa pamamagitan ng palaging pagpunta sa mga nagaganap sa loob ng simbahan, ay huwag mo nang gawin. Malaki ang naging bahagi ni Nehemias sa gawain ng Diyos at makikita po natin iyan sa mga susunod na pag-aaral. Subalit isang bagay na mahalagang makita natin sa ating pag-aaral sa oras na ito ay ang buong pusong pagkilos ni Nehemias upang may sakatuparan ang nalalaman niyang dapat gawin. Kaibigan, kung meron kang pasanin sa gawain ng Diyos, ay huwag kang mag-atubiling gawin ang bagay na yan sa ikalulwalhati ng Panginoon. Kailangan ka ng Diyos para sa kanyang dakilang gawain. Kung tinatawag ka ng Diyos, ngayon ay tumugon ka sa Kanya at ipaglingkod mo ang mga kaloob ng Diyos sa iyo at luwalhatiin mo ang Kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo sa oras na ito sa pamamagitan po ng pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang pinakadakila sa lahat. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang pagpapatuloy ng ministeryo ng Transworld Radio upang maipangaral, Panginoong Diyos, ang mga salita mo sa lahat ng dako dito sa aming kapaligiran. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay. Dakilang Ama, dinadalangin ko, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang mga kapatiran na nakikinig ng iyong mga salita. Sila, Panginoong Diyos, ang mga tumatanggap ng mga kapakinabangan mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat sa kanila, sang-ayon sa kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Marahil ay nagdadala sila ng mabibigat na pasanin sa kanilang mga tahanan, walang pagkakaunawaan. Dakilang Diyos, dalhin mo ang kapayapaan sa kanila. Palain mo rin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong mga lingkod at bawat isa sa amin. Tanggapin namin, Panginoong Diyos, ang iyong walang hanggang gabay at pag-iingat. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y iyong tutugunin at gagawin, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: SABC. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri. On SABC, sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyung lahat, Papuri Radio Show time na naman. Siyempre, mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, tayo po'y makikinig at magsising along sa mga awiting ito. Shoutout po sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Ang mga awiting po inyong maririnig ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.fabc.ph. Muli po, papurimusic.fabc.ph. At kung meron naman po kayong digital music platform tulad ng Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba, eh dyan nyo po pakinggan yan. Siguradong mahahanap nyo po ang ating Papuri Music from Papuri 1 to 25. Ayan. Okay, speaking of Papuri 1 to 25, eh tayo po yung magpapatugtog ng isang album within the Papuri 1 to 25. Okay, sabi ko kanina, meron tayong album na i-feature ngayon na pasok sa Papuri 1 to 25. Ano kaya yon? Well, last week was Papuri 17. Therefore, let's do Papuri 18. Ito po ay special din sa akin dahil actually extra special pa nga. Dahil ito po ay bukod sa naatasan ako to produce this album, third time in a row, if not mistaken, since executive director ako ng Papuri noong 1998, Papuri 16, noong 1998, 17, noong 1999 to 2000, at prior sa pag-upo ng 2000, ay dumating itong project na ito, Papuri 18, ang ating co-executive director at co-label dito ay ang Musikata Music Ministries Foundation. Yan, Papuri 18 in partnership with Papuri and Musikata. Napakagandang partnership at ang produkto nga po ay itong album na ito. Papuri 18, ang title po ng album na ito, and I'm proud to say na talagang ako ay tuwan-tuwa sa title na ito, Altar Nativo. Yan. At ang concept na ito ay dumating sa atin sa pamamagitan ng inspirasyon ng salitang alternatibo. Pinalitan yung alter ng altar bilang dambana. Yan, altar. Nativo meaning native. At pag pinagsama mo, the native giving praise to the Lord. Yan, napakaganda, hindi po ba? Altar Nativo. An alternative praise to the Lord via the natives of the ones who love Him. Yung po ang broader meaning at more concise siguro na explanation. Mas mahaba pa po talaga explanation dyan. Pero yan po ay completos ricados ang pag sinabi mong alternatibo, kasama na po dyan ang ethos ng ating pagbibigay pugay sa ating Panginoon at ang ating musika bilang mga Pilipino. At ito po ay special talaga dahil bukod po sa na-launch ito ng

maganda. Talagang sinuportahan tayo ng Music at Ha Music Foundation ay na-stage natin ito sa Ultra. Tandaan ko yung Ultra, talagang ano yon na happening place ng panahon na yon. At napakaraming umattend, halos mapuno ang venue. Thousands of people praising the Lord through this album ng Papur 18 Alternativo. At mamaya sasabihin ko sa inyo bakit extra special pa. Dahil mayroong biyaya ang Panginoon. More than it being launched na in partnership with Music at Ha and being launched sa Ultra, meron pa pong blessing. Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Pero for now, i-feature na natin, patugtugin na natin dahil I'm sure gusto nyo ng patugtugin ito. Ang unang awitin, Pambungad na Panalangin. Likang awitin na inyong likod. At ito po'y inawit ng tinig nila Frozen Pie, Jemina at Pro MC. Yan. Mamaya i-reveal natin kung sino si Frozen Pie, Jemina at Pro MC. Susundan niya ng awiting Yahweh Elohim, Jerdy Francisco at ang umawit naman nito ay si Kathy Amaka. Areglo ito ni Maestro Mel Villena. Mismo, likang awitin ni Laverne Ducot at inawit ni Kathy Carlos at Pam Gumabon. At ang susunod ay Akinset Katapusan. Likang awitin ni Jim Reyes, inawit ni Pidola Limarmo at Larry Ilagan. Buong Buhay, Buried by Bye ang composer, inawit ni kapatid na Joni Villanueva. Villanueva pa lang siya noon bago siya naging tugna. Yan. At matapos yan, meron pa tayong konting oras ay sisingi tayo na ilang sa espasyo na dyan in between our talkies and the fifth song kung may oras pa ng ilang awitin sa ating Papuri Catalog at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You play the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin at konting huntahan sa ating programang Papuri Radio Show with your host, ang inyong lingkod, Junji Marcello. Maraming salamat, Brother Mario Laharca, sa iyong pa-intro na spiel na yan. I really appreciate what you're doing and God bless you sa iyong ministry dyan sa Singapore. Thank you very much. At of course, huwag niyong kalimutan na suportahan ang musika ni Brother Mario Laharca. Yan, available po yan sa Spotify at sa lahat po ng digital music platforms. Speaking of digital music platforms, ang mga awitin pong inyong naririnig at maririnig sa programang ito, available po sa ating paboritong digital music platforms, maging sa Papuri Music Room. Yan po ay papurimusic.febc.ph. Muli, shoutout po sa ating mga tagapakinig sa Tier 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Ayan, tuloy-tuloy na tayo sa Papuri 18 Alternativo na release noong 2000. Actually, 2000 to. Yung sinulat dito ni Kayla is 2001. But I clearly remember Papuri po na 18th volume ay noong 2000. Dahil, kaya ako natatanda na ito dahil Y2K eh. Kaya hindi ko makalimutan na 2000 talaga siya. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Pang-anim na awitin, Dakilang Pag-ibig. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano. Inawit ng Barnabas, Romel Gonzalez, Daryl Del Rosario, Larry Ilagan at Rowen Del Monte. Naalala ko dito na buo ang Barnabas. Kaya po nagkaroon ng singing group na Barnabas dahil sa Papuri 18. Susunod na awitin, Hininga. Likang awitin ni Raymond Garcia, arreglo ni Mel Villena, guitar ni Noel Mendez, at ito po ay inawit ni Jingle Buena. Sayawitan, likang awitin ni Toy Polo, arreglo ni Albert Tamayo, at inawit ni Bebo Saavedra. Sige na, by Laarni Macaraeg, the composer, at inawit ni Sister Samantha Chavez Ke. Ibigay, likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica, at inawit Dalawahan Tinig ni Charmaine Campanera at ni Ermi Domingo. At pagtapos niyan, kung may space pa, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: sobramang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawang saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Martes, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at salamat sa iyo, no, na nakatutok dito sa ating programa. Kaya i-share mo na, Kaagapay, ang ating episode at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan. Binabati ko po ng happy listening ang mga Kaagapay nating nakatutok sa radyo. Of course, happy watching din sa mga Kaagapay nating nasa Facebook and the YouTube live streaming. Muli po, Kaagapay, i-share niyo na po ang ating live streaming at syempre huwag kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms para updated ka sa mga ganap dito po sa ating himpilan. At ito po pala si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Tuesday dito nga po sa programang Heartline. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ng ating mga Kaagapay saan man panig ng mundo, lalo na po, no, yung mga Kaagapay nating overseas Filipino worker na malayo man ay para ring malapit dahil lagi nga nakatutok dito sa ating programa. Pagbati po kay Nanay Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dairit, kay Oscar Maliari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, at kay Abong. Mamaya po, Kaagapay, ay may paksa po tayong pag-uusapan kasama po ang ating bagong Kaagapay na attorney. Bukod po dito,

at ating puyang babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon, Kaagapay, bigyan daan po muna natin ng ilang paalala. Kung ikaw ay Team Radyo, mapapakinggan ng isang awitin. At kung ikaw ay nasa online, mapapanood naman ng ilang videos about FEBC Philippines. Pero dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: mention that curse.
1: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa programang Heartline, Tuesday Legal Edition. Kumusta ka, Agapay, ang iyong pakikinig? Nako, sana po ay napagpala ka ng awiting napakinggan natin kanina. At ngayon nga po, samahan niyo pa rin po ako para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at pagsagot sa mga katanungang legal. At kung kayo rin po ay may mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, mag-comment lang dito po sa ating Facebook page o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. At sa pagkakataong ito, kasama na po natin ang ating bagong kaagapay dito sa ating programa, si Attorney Minstrel More.
4: Sa lahat na nakikinig sa Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Mm-mm.
4: Hello everyone.
3: Thank Attorney for po, salamat po no, na kayo po ay available para po dito sa ating programa. Attorney, bago po tayo mag-start ay baka po may mga nais po kayong batiin.
4: Okay, babatiin ko lang aking pamilya, si Robert More, mom ko si Nadine, sister ko si Heisel, and mga kasamahan ko sa Navarro Law Offices and friends from IBP Rizal RSM. Hello sa mga nakikinig.
3: Yan po, happy listening po. Yes, kaagapay, maaari pong familiar po sa inyo ang surname ng ating kaagapay ngayon dahil si Attorney Minstrel po ay anak ng ating kapapuri na si Kuya Robert More. Kaya po very exciting ang ating episode ngayon at excited din po ako na makasama si Attorney Minstrel. So si Kuya Robert po ang isa sa mga mahuhusay nating papuri composer at siya po ang nag-compose ng Tsuper ng Buhay at related dyan kaagapay ang aming pag-uusapan. Dahil nga po bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kunin ang pagkakataong ito na makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. Kaya po aming pong pag-uusapan ni Attorney ang patungkol sa Republic Act No. 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999. Sabi sa'yo kaagapay, related yung Tsuper ng Buhay sa aming pag-uusapan. Saka ba sa mga bumiyabiyahe na parang ayaw mag-seatbelt dahil hindi daw komportable dahil medyo nasasakal. Pero alam mo ba kaagapay na sa batas ay may ipinag-uutos sa mga motorista, yan man ay private or public, ng paggamit ng seatbelt. At nag-uutos din po sa mga vehicle manufacturers na maglagay ng seatbelt devices sa lahat ng ilalabas nilang sasakyan. So sinasabi talaga sa batas no, na mag-seatbelt tayo at yan nga ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano nga ba yung sakop nitong RA 8750 at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya Attorney Minstrel, atin pong simulan. Ano nga po ba itong RA 8750?
4: Okay, so ang RA 8750 ay tinatawag na Seatbelt Use Act of 1999. So under this law, isinasaad na polisiya ng ating gobyerno na protektahan yung mga mamamayan, particularly yung mga passengers and drivers ng private and public motor vehicles, mula sa mga posibleng sakuna or injury na kung sila ay magkaroon ng vehicular accident. So para gawin to, nag-decide yung ating gobyerno na gawing mandatory ang pagsuot ng seatbelt at hindi lamang ito, mandatory din sa mga manufacturer na ang mga motor vehicle na kanilang gagawin or mga importers na ang vehicles na kanilang i-import ay merong seatbelts na magagamit ng mga pasahero at driver nito. So yun ang basically summary ng Seatbelt Act of 1999.
3: Opo. So no, hindi lang po ito nag-uutos sa mga may-ari ng sasakyan pero maging sa mga manufacturers na maglagay ng seatbelt device. Attorney, ano po yung mga sakop o ipinag-uutos po nito bukod po sa ating nabanggit kanina?
4: Okay, so pwede nating i-divide yung batas into two. for the drivers and for the manufacturers, importers. So para sa mga driver, kung ikaw ay isang private citizen, syempre kung ikaw yung nagmamaneho, tsaka yung kasama mo na passenger sa front side, you are required to simply wear yung seatbelt. Tapos kung ikaw naman ay nag-ooperate ng public utility vehicle, required din na maglagay ka ng signage para sa mga front seat passenger na magsuot din ng seatbelt kapag nasa loob ng vehicle. Dito sa Pilipinas, wala pa tayong batas na ginagawang mandatory ang mga child seat. Yung kung na alam niyo sa states, required and very strict sila sa mga
0: child seat.
4: Oo, para yung mga bata kahit nasa likod sila or ano, protektado sila. Pero dito sa Pilipinas, as of today, wala pang ganong batas. And then, for the manufacturer, assembler, importer, and distributor naman, gaya ng sabi ko, kailangan nilang isiguraduhin na yung mga motor vehicles nila ay mayroong seatbelt na masusuot ng mga pasahero at driver nito. At kung hindi nila ito gawin, maapektuhan yung registration ng motor vehicle and meron din karampatang penalties para dito.
3: Opo. So later on ay ating i-discuss ano yung penalties pagdating sa paglabag sa batas na ito. Pero attorney, ano po yung mga karapatan and tungkulin po na kinikilala ng batas na ito?
4: Okay, so as for the rights ng mga mamamayan, because of this law, meron tayong lahat na karapatan upang makagamit ng mga sasakyan na mayroong proper safety devices gaya ng seatbelt. So maganda ito kasi makakasiguro tayo na yung sasakyan natin, because of this law, it contains, yun nga, merong seatbelt both for the driver and the passengers to ensure yung safety nung sasakay dun sa motor vehicle na ito. Tapos, yung mga tungkulin naman na kinikilala nitong batas ay, again, for the drivers and passengers to simply wear the seatbelts, and for the public utility vehicles na paalalahanan dapat ang kanilang mga mananakay na magsuot ng seatbelt. And for, again, the manufacturers, kailangan talaga lahat ng motor vehicle na i-distribute nila sa public ay merong seatbelt.
3: Seatbelt, oo. So talagang ang batas na ito ay para pumotekta din naman sa atin na mga mananakay ng private man or a public vehicle. Attorney, sino po ang implementing agency pagdating po sa batas na ito?
4: Okay, so this law ay ini-implement ng Land Transportation Office or LTO, pati na rin ng MMDA at ng PNP. Sila yung mga authorized agencies para isaka to make sure na executed properly itong batas na ito.
3: Okay po. So, syempre yung mga department agencies natin na pagdating sa transportation and ang PNP. Attorney, kanina po na banggit po ninyo ang penalty. Ano po ba ang mga karampatang penalty kapag po may nilabag dito sa batas na ito?
4: Oo. Kasi aminado naman ako, minsan makakalimutan ko rin siya na mag-seatbelt. Pero most motor vehicles today, at least the newer ones, meron na silang parang warning. May sound na nakikreate, di ba? Kapag hindi ka naka-seatbelt yung driver or yung sa passenger seat. But kung wala man yon sa inyong mga sasakyan, tandaan na lang po natin yung mga penalties na sa first violation under the law ay 100 pesos to 1,000 pesos sa first violation. So, then yung fine naman sa second violation is from 200 pesos but not to exceed 2,000 pesos. And then for the third and succeeding violation, minimum fine of 500 but not to exceed 5,000 pesos. And pwedeng masuspend yung driver's license mo for a period of 1 week. So, warning din yun na hindi naman worth it na dahil lang hindi tayo nag-seatbelt, mawawalan tayo ng lisensya, di ba? So, yun ang penalties niya. And then, for the PUVs na hindi maglalagay ng, gaya ng sinabi ko, mga signage, pwedeng ma-fine sila ng minimum of 300 pesos but not to exceed 3,000 pesos for every violation.
3: Okay po. So, basically, may multa, may suspension ng license. So, medyo mabigat na kapag lagi nang nahuhuli dahil hindi nagsi-seatbelt. Kaya nga, ang reminder sa ating mga kaagapay, sundin itong batas na ito. Hindi lang naman para din sumunod at para maiwasan yung penalty. Siyempre, para din sa safety natin, no, sa pagsakay ng mga public and private vehicle. At or nyan na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay ukol po sa batas na ito.
4: Okay, so sa ating mga kaagapay, gusto ko po sana kayong paalalahanan na laging magsuot ng seatbelt, hindi lamang po sa inyong safety but also for the safety of the people around you. This law was enacted para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan at mga gumagamit ng mga sasakyan. So it will be for your benefit and for the benefit of your loved ones then. So lagi tayong magsuot ng seatbelt.
3: Yan, maraming salamat po, attorney, sa makabuluhang talakayan na ito tungkol nga kaagapay, no, sa RA 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999. So sana kaagapay ay meron kang napulot na kaalaman tungkol dyan. Pero sa ngayon, we will pause muna for a break para po nga sa ating mga nasa radyo makakapakinig po ng isang awitin. At kung team online ka naman, antabay lang po kayo habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungan legal. Kaya muli, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala dito po sa ating programa at sasagutin po yan ni Attorney Minstrel. Pero sa ngayon, dyan ka lamang kaagad pa'y magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay, perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: In that case,
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ako po si Kayla Escalante. Kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Minstrel More para sagutin naman po ngayon ang mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala ng ating listeners and the viewers. Muli kaagapay, pwede nyo pa rin pong i-share ang inyong mga legal concerns. I-message po kami o mag-comment po dito sa ating ongoing Facebook live streaming. At sa putong ito, tayo po ay dadako na sa ating mga questions. At yan po, tayo po ay proceed sa ating legal questions. Sa attorney, ang question number one po. Siya raw po ay nagkautang sa isang tao dahil sa investment na umabot ng 300,000. Nag-usap po sila sa police station at gumawa ng agreement kasama po yung abogado. Ang agreement po ay maghuhulog ng 20,000 kada katapusan. Pero ngayon daw po wala pa yung katapusan, pero sinasabi nila na wag na raw sundin yung agreement at direkta na po silang magkasuhan ng estafa. Pwede po ba nila akong kasuhan ng estafa kahit may agreement na kami?
3: Okay, so base doon sa iyong kwento, hindi pwede na gano'n na lamang na isasantabi yung compromise agreement na pagkasunduan ninyo at biglang magbabago siya ng isip tapos magpa-file na lang ng estafa case.
2: Mm-mm.
3: So, kasi under the Civil Code, particularly Article 2028, na ang compromise ay isang kontrata kung saan yung mga parties ay nag-agree na mag-avoid na ng litigation or put an end to one na nagsimula na. So for this particular case, nagkaroon na kayo ng meeting of the minds, kumbaga. So kontrata na yon, which is binding between the two of you, na hindi nyo na ipapursue yung estafa case basta magbayad ka ng 20,000 a month.
2: Mm-hmm.
3: So, kumbaga, dahil nag-enter na kayo into this agreement and itong agreement na to ay legal naman and yung debt which you incurred is generally civil, hindi basta-basta pwedeng sabihin na, ay, sasampahan kita ng estafa. Hindi, mm-hmm, hindi ganon. Although hindi ko alam yung buong detalye nung source ng utang mo na 300,000, ang utang itself na hindi binayaran ay isang civil in nature, hindi siya criminal. So unless there is deceit involved or fraud or unfaithfulness, hindi naman automatic estafa agad yon. Kaya kailangan bigyan kanya ng pagkakataon upang makabayad at i-keep niya yung promise niya doon sa compromise agreement. So if ever mag-file siya ng case against you, which I hope not, pwede mong gawing defense yung existence ng compromise agreement, which means civil na talaga yung liability mo and not criminal.
2: Okay po. So answer yung question niya kung pwede siyang kasuhan kahit may agreement, ay kinikilala po ng batas itong agreement na ito. Dahil hindi lang naman po to no, na napag-usapan kasi nasa ano po sila, police and may kasamang abogado. So kinikilala po ito ng batas. Okay po, salamat po. Attorney, next question po, simula daw po nung magtrabaho ang asawa niya sa bagong company, hindi pa siya nakakatanggap ng payslip. 9 months na po siyang nagtatrabaho. Ano po kaya ang legal action na pwedeng gawin? Karapatan po, di ba, ng employee na makita ang computation ng kanyang sinasahod?
3: Okay, so very irregular yan, no? Na walang kopya ng payslip yung empleyado. Kasi under the Labor Code and yung implementing rules and regulations nito, as well as mga DOLE issuances, may karapatan talaga ang mga empleyado na makita ang payslip nila para malalaman mo kung ano yung gross earnings, mga deductions, and ma-explain sa'yo kung bakit ganyan yung take-home pay mo.
2: Mm-mm.
3: So, it is unfortunate na hindi nabibigyan yung kanyang asawa. Pero ang maisasuggest ko, ang una niyang gawin ay pumunta sa Human Resources Department.
2: Mm-mm.
3: So sa HR, kailangan niyang erase yung kanyang
2: concern.
3: And mag-request siya ng payslip, ng kopya ng payslip niya. But I suggest na gawin niya itong formal and written request para meron kang documentation na talagang binigay mo on this date sa inyong HR head na nagre-request ka talaga ng iyong kopya ng payslip.
2: Mm-mm.
3: And then, if in case hindi pa rin ibigay ng HR department, then pwede na po tayo mag-file ng request for assistance sa DOLE.
2: DOLE.
3: Meron tayong tinatawag na single entry approach or SENA kung saan maipepresent ng kahit sinong empleyado yung kanyang mga grievance. And yun yung pinakamabilis na legal remedy upang yung DOLE na mismo ang magtatawag ng isang representative from the company para mapagharap yung employee and yung employer and ma-discuss nila kung paano nila ma-re-resolve yung problem at hand, which in this particular case is yung failure of the employer to provide the payslip. So dito, mabibigyan ang pagkakataon na mag-explain yung employer kung bakit hindi nila yun na gagampanan.
2: Mm-hmm.
3: And then, kung despite the 30 days kasi yun eh, yung SENA, na binibigyan ang pagkakataon na magkaroon ng mediation and conciliation para magkasundo yung dalawang parties. And if hindi pa rin sila magkasundo, then saka na may elevate yung formal complaint sa sa DOLE or through NLRB.
2: Mm-hmm. Okay so po. Mm-hmm. So HR muna of course magre-request ka ng copy and then pag walang action, that's the time po na mag re-report sa DOLE.
3: Yes, correct.
2: Okay po. Okay po. So ganun kaagapay no yung pagkakasunod-sunod nung hakbang na gagawin natin kung ikaw man ay nasa ganito ding sitwasyon na wala kang copy ng iyong payslip. So sa HR muna and then sa DOLE kung walang action pa rin si HR. Thank you po, attorney. Another question po. May kaibigan daw po siya na palaging humihiram ng motor niya. Noong huli niya itong ginamit, hindi siya nagpaalam at basta na lang kinuha ang susi habang basta na lang po kinuha yung susi. Ngayon daw po ay naaksidente gamit yung motor at nasa ospital. May nabundol din po siya at nabali ang binte ng nabundol kaya kinailangang sementuhan. Ngayon po ako ang sinisisi ng pamilya ng nabundol dahil sa akin daw nakapangalan yung motor. Hindi ko naman po alam na ginamit niya ang motor at marami pong makakapagpatunay na ginamit niya ito nang walang paalam. Ano po kaya ang dapat pong gawin?
3: Okay, so unfortunately, kaagapay, meron tayong tinatawag sa Pilipinas na registered owner rule. So, ang mga vehicular accidents ay governed by the registered owner rule, meaning kung sino yung registered owner ng vehicle na nag-cause ng accident. In this case, dahil sa'yo nakapangalan yung motor, ikaw yung easily na pwedeng ma-run after nung injured party. So, dahil dito, yung tao, kung kanino nakapangalan yung motor vehicle or in this case yung motor ay magiging directly and primarily responsible to the persons who suffered damages or injury dahil inoperate itong vehicle na ito. Ngayon, naintindihan ko na sinabi mo nga na hindi mo naman inauthorize yung iyong kaibigan na gamitin yung motor mo. unfortunately, hindi yon magiging depensa na hindi ka na pagbabayarin. Pero, hindi naman ibig sabihin nito na hindi mo pwedeng singilin itong kaibigan mo. Talagang pasaway. Kasi nakainom nga, tapos nagmotor pa siya, di ba? So, even if ikaw yung primarily liable doon sa na-injure ng iyong kaibigan, hindi ka prevented to ask your friend na, kumbaga, pwede mo siyang singilin. That's the easiest way to put it. Pwede ka niyang i-reimburse for the expenses that you will incur para ipagamot yung na-aksidente. At just to clarify, no, ang reason behind this is to provide immediate relief doon sa na injured party, kumbaga.
2: Mm-hmm.
3: Kung hahanapin pa niya kung sino talaga yung person at fault, what if tumakas, di ba? Or what if, yun nga, hindi mahanap yung driver. So, kapag yung registered owner rule ay ma-apply in this case, merong immediate person na pwedeng hingan ng tulong
2: yung
3: third party. Kasi syempre, ikaw yung nasa ospital or yun nga, in this case, na ano daw, nabali daw yung binte, di ba? So, yung injured person can immediately seek relief at matutulungan siya agad-agad ng taong sigurado siya na merong responsibility over the
2: vehicle. Okay po. So,
3: rational about the law. Registered owner rule.
2: Okay po. So, may responsibility yung owner kahit na hindi ikaw yung talagang naka-injure dun sa tao. Dahil sa'yo nakapangalan, sa'yo registered yung motor vehicle. So, ganun pala yun. Salamat, attorney, sa paglilinaw na yan. So, kaagapay. Kaya maging careful din tayo sa pagpapagamit ng ating mga motor vehicle. Dahil kung ano man ang mangyari, eh, cargo pa rin natin yan dahil sa atin nakapangalan yung sasakyan na yan.
3: Yes, Kaya wag nating ipapahiram basta-basta ang mga kotse natin sa iba. Mm-hmm. Kasi if something happens or magkaroon ng accident, tayo, yung registered owner, yung magiging primarily liable for it. Yun.
2: Okay po. Salamat, attorney, sa reminder na iyan. Pang-apat po na katanungan, tungkol naman po sa inavail na pre-selling house and lot. Matagal na daw po silang bayad sa equity. Fully paid na actually since August 2024. Approved naman yung bank loan noong March 2025 at release na rin yung log noong January 2026. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin nagsisimula ang construction ng bahay. Hindi rin po nag-a-update si developer. Lagi lang po nilang sinasabi na naka-line up na since 2025, pero hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Ano po kaya ang pwedeng gawin at saan po kaya kami makakahanap o ano po ang pwede nilang gawing legal?
3: Sige. So, for cases like this, meron tayong tinatawag na DHSUD or Department of Human Settlements and Urban Development. So, sila ang opisina ng gobyerno kung saan pwede po nating idulog yung ganitong specific complaints na despite payment and approval of the bank loan ay hindi pa sinisimulan yung construction ay medyo may delay na yan, sigurado. Mm-hmm. Kasi usually, by the time na magbabank loan ka na, marirelease na di ba? Yung buong pera para makomplete mo na yung payment of the total contract price. Although, syempre, dun sa katanungan ng ating kaagapay, hindi naman niya pinrovide kung ano yung nakasulat sa kontrata nila. Usually kasi, meron diyang tinatawag na turnover date. Or dapat on this, for example, dapat ipapangako nila from the time na nag-start kang maghulog ng monthly amortization mo dun sa pre-selling agreement ninyo na by the time na matapos kang mag monthly amortization and then bank loan, ang ideal nga dyan is ready for turnover na eh.
2: Mm.
3: Yung unit or yung, in your case, house and lot, kasi i-release na ng bank itong yung letter of guarantee na sabi nung under the dun sa information given na as of January 2026 ay na-release na daw.
2: Mm-mm.
3: So, delikado yun na babayaran na in full yung developer pero magsa-start pa lang from scratch and wala pa ngang nasa start dun sa bahay. So, pwede po tayo mag-file ng complaint sa DHSUD for either for specific performance para makompel sila to build the house that you paid for, and you can actually ask also for damages for the delay or kung ayaw nyo na sa kanila at nawala na kayo ng tiwala, pwede rin pong tinatawag na rescission with full refund. Yung rescission po ay parang ika-cancel na yung contract but they have to return in full yung naibayad nyo na dun sa pre-selling period.
2: Mm-hmm.
3: So they shouldn't take the money released by the bank na if you choose na mag-recession kasi kumbaga you will just go back to how you were before you entered the contract. So balik dapat in full yung pera and then i-let go nyo na po yung house and lot. So mayroon po tayong mga remedies under the law.
2: Okay po. So salamat po, attorney, sa kasagutang iyan. Another question po, ito, nagpagamit naman po ng credit card. Kung kanina po motor, ngayon naman ay credit card.
3: Oo nga, yung mabait ng mga kaagapan yeah. natin. Nagpapahiram ng motor, credit card.
2: Dito naman po ay friend ng pinsan niya. Kumuha daw po ng iPhone 17 and AirPods. Sumunod naman po ay kumuha rin yung kapatid niyang lalaki ng another phone, another AirPods and case. Umabot daw po sa 231,000 ang total na nagamit nila sa credit card. And may penalties na rin po dahil 2 months nang hindi nagbabayad. Puro dahilan lang po ang sinasabi nila. Ngayon po, sabi ay magbabayad daw ng 37,000 kasama na po yung dues nila, magkapatid na 2 buwan ng delayed. Ano po kaya ang magandang gawin kung hindi pa rin po sila magbabayad? Malaki-laki po kasi ang halaga at hulugan pa po ito ng 2 years.
3: Sige. I'm so sorry to the to our kaagapay na sa kanyang kabaitan ay unfortunately na take advantage ang iyong kindness and generosity ng iyong kapatid pati ng iyong pati kaibigan ng iyong kapatid. Oo. Nawa ba? Friend
2: pinsan.
3: Ng pinsan
2: niya.
3: Oo. Friend na nga ng pinsan at saka pati kapatid niya, di ba? Pero unfortunately yung pag-swipe ng credit card mo, it already creates an obligation between you and the credit card company to pay the amount that you charge to your card dun sa deadline nito. And kung hindi mo yun mabayaran, meron talagang charges. So, unang-una, dahil pumayag ka, sorry for the word, pero responsibility mo na at the end of each month ay bayaran yung credit card mo dun sa kung ano yung amount na due. So, may isa-suggest ko, although it may seem unfair, kung kaya lang naman ay bayaran mo na siya para hindi na tumaas yung interest. Kasi yun yung unfortunate sa credit cards, although convenient siya at it allows its users to buy high-value items and give us a chance na hulug-hulugan ito. Unfortunately, kung tayo ay mag-fail na bayaran yung minimum na payment, mag-incur talaga siya ng interest. So, ang maisasuggest ko ay kung kaya lang naman, ay bayaran mo as much as you can yung monthly na bill mo. But at the same time, I need to advise you to keep the paper trail. nung kung ka-text mo or may conversations kayo nung friend ng pinsan mo at conversations nung nyo ng kapatid mo para to prove na it's indeed their purchases and not yours. Kasi kailangan ma-establish mo yan para kapag sisingil ka na sa kanila, then meron kang proof and written record na indeed hindi naman ikaw yung nag-benefit from from the purchases that they made. So gather mo lang yung screenshots ng conversations as I mentioned, and then pwede mong file sa small claims court itong yung complaint. And pero before noon, baka naman pwedeng pasulatin mo na lang sila ng promissory note para meron kang pinanghahawakan as proof na they really owe you this amount of money. And then if they fail to pay, yun yung ebidensya mo na may utang talaga sila sa iyo.
2: Okay po. So gaya nung kanina sa motor, responsibility niya pa rin ito kahit hindi siya yung nag-purchase talaga. Pero dahil inalaw niya na gamitin yung credit card niya at sa kanya nakapangalan yung credit card. So ang gagawin na lang po ng attorney ay pag-usapan nung gumamit na humingi ng favor sa kanya, and pwede din small claims.
3: Yes.
2: Okay po. Salamat po, attorney. Kaya again, ang reminder sa ating mga kaagapay, maging careful, maging mindful pagdating sa mga ganitong usapin. Another question po, attorney, ano daw po kaya ang dapat niyang gawin? May utang po silang motor at palaging delayed ang payment. Kapag nagbabayad naman po sila ay kasama na rin ang penalty. Sa nakaraang 4 na buwan, na-delay po kami ng ilang buwan. Nang magbayad po kami, binigyan kami ng total amount kasama ang penalties at binayaran naman namin ng buo. Pero may tumatawag daw po sa kanila na taga law office at pinagbabayad sila ng mahigit 10,000 na penalty. Nang tanungin po namin kung ano yung penalties na iyon, accumulated penalties. Humingi po kami ng breakdown kung saan at kailan nagsimula ang penalties, pero hindi naman po sila nagbibigay. Ngayon po ay nasa bank na raw yung account. Ano po kaya ang dapat namin gawin?
3: Okay, so based dun sa kwento mo, kaagapay, medyo irregular yon na may tatawag sa inyong law office. Even if, according to your story, ay binigyan na nabayaran nyo na both yung total amount at yung penalties. So, ang magiging depensa mo dyan ay yung receipts, which I'm sure at dapat binigay sa inyo nung nagbayad kayo. As you said, nung penalties and yung total amount, no? Kasi ang mga kasa naman, kapag may payments na nare-receive, nag-issue naman sila ng corresponding receipt. So, ever habulin pa kayo ng law office na yan, pakita nyo lang po yung ano, yung written documents which will prove na indeed paid na po kayo both sa amount na principal and the penalty sa kasa mismo.
2: Okay po. So, ang resibo ang magiging panglaban sa ganitong pagkakataon. Pero yun na, clear naman na sa kasa. So, wala na po dapat no, na ikatakot ang ating kaagapay na to. Basta may resibo.
3: Yes, correct.
2: Okay po. Another question, attorney, may lupang minana sa tatay niya mula nang namatay yung lola. May naman na pong lupa ang tatay ko mula sa namatay kong lola. Napaghatian na po nilang magkakapatid, magkakatabi po ang mga lupa at pare-pareho na pong may business doon. Wala pa pong titulo yung lupa at under tax declaration lamang. Ngayon po ay namatay na rin yung tatay ko, pero kasal po siya sa stepmother namin. Yung sobrang lupa po na naibenta, may karapatan po ba ang stepmother namin sa bahagi ng pinagbentahan kahit galing po iyon sa lola namin? Maaari po bang mailipat sa pangalan naming magkakapatid ang lupa kahit tax declaration lamang po ito?
3: Okay, so Very common ito, no, na situation na ang mga lupang minana ay wala pa talagang titulo at tax declaration lang. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na kayong karapatan, kasi it's still considered as evidence na kayo ay may karapatan doon sa lupang iyon. Mm-hmm. So, doon sa unang tanong, kung meron bang right yung stepmother, under the civil code and compulsory heir, meaning nasa batas na heir talaga o magmamana ang spouse ng isang tao kung siya ay namatay. Okay? So, even if minana nung iyong tatay sa kanya, sa inyong lola itong property na to, it makes the property exclusive property of your dad at hindi naman siya magiging conjugal. So, mm-hmm. itong lupang ito ay automatic, mapupunta siya sa estate ng dad mo. So, ang computation niyan would be yung share ng each legitimate child will be the same as the share of the stepmother. Mm-hmm. So, for example, dalawa kayong magkakapatid. Mm-hmm. So, example lang ha, na two children were left behind and then yung stepmother. So, ang magiging pag-divide ng property is into three equal parts. Oh. So, one-third kay child A, one-third kay child B, and then one-third to the surviving spouse. Oo, sa stepmother. But at least, hindi siya, conjugal. Dahil na-inherited siya na property, hindi sabihin kalahati agad mapupunta dun sa surviving spouse. Here, equal shares yung mga anak at yung stepmother. So
0: okay
3: then,
0: po. Mm-hmm.
3: And can they transfer property only with the tax declaration? Yes, of course. Kailangan nyo lang din na mag-file ng extrajudicial settlement of estate para malaman na indeed namatay yung inyong father, na walang utang or any liabilities. And then, kayong mga compulsory heirs will agree to divide the estate left behind. Hindi lang yung yung lupang ito. I'm sure meron ding other properties or bank account. Ang extrajudicial settlement of estate ay ang isang mabilis na paraan upang hindi na mag-undergo ng litigation yung property at hand. Kumbaga, mag-a-agree na lang lahat ng heirs na okay, ito yung lahat ng properties ni dad. So, hati-hati tayo doon ng kung however you guys want to divide it. So, in equal parts as provided by the law in this case.
2: Okay po. So, kapag puminana yung property, ay hindi po ito, equal po yung pag-divide nito sa anak at sa spouse.
3: Yes. Opo.
2: Pero pag po conjugal,
3: pag conjugal, automatic 50% would go to the surviving spouse.
2: Okay.
3: Kalahati. Parang 50% surviving spouse and 50% yun yung
2: paghahatian
3: ng mga
2: anak.
3: Mm-mm.
2: Okay po. So yan kaagapay, malinaw no, na kapag minana lang yung property ay equal yung paghahati-hati. Pero kapag conjugal, of course, 50% dun sa surviving spouse at yung another 50% yung paghahatian ng mga anak. Apo, salamat po, attorney. Another question po. Siya daw po ay pro-B employee at recently po ay umabsent sa work on short notice dahil bigla pong inatake ng kanyang sakit. Pumunta po ako sa clinic for consultation at valid naman po ang dahilan dahil health-related ito. May face-to-face consultation po ako and may medical certificate din. Bago po nito, nagkasakit din ako dati ng isang linggo pero nakabalik naman ako agad sa work pagkatapos gumaling at may med cert din po. Ang concern ko po ay maaari po ba nila akong tanggalin lalo po kung isang pro-B employee ako nang walang proper notice.
3: Okay, so under the law, kahit sinong empleyado, whether probationary or regular, ay hindi pwedeng basta-basta na lang i-terminate nang walang due process, no?
0: Mm-hmm.
3: And dahil sa kasong ito, probationary employee ka pa lang, merong specific means kung paano ma-terminate ang isang probationary employee. So, yung una ay failure to meet yung standards of the company for regularization. So, di ba, pag simula ng trabaho, pag mag-enter ka, i-explain sa'yo kung ano yung standards na kailangan mo i-meet dahil nga probationary ka. So, they have to inform you what you have to do, yung performance metrics and standards. Kailangan ma-explain sa'yo from the start para meron kang goal na ma-meet ko to or gawin kong ganitong kaayos yung aking trabaho para ma-regularize ako. So, if ma-fail mo to meet yung standards na yon, then it's only that time na pwede kang ma-terminate. But, let's remember, meron tayong tinatawag na twin notice rule or two notice rule na under the law, kailangan i-inform ka muna by giving you a first notice about yung gaps in your performance and bigyan ka ng opportunity to explain your side. And then, final notice of termination if hindi mo pa rin yun ma-fulfill. Pero sa case mo kasi, ang sickness is a valid excuse naman talaga for being absent, di ba? As long as hindi naman habitual yung absenteeism mo. Kasi kapag habitual siya, meaning palagi ka na lang talagang absent ng walang valid reason, then yun yung pwedeng pumasok sa just causes, which means dahil at fault ka, then meron talagang right yung employer mo to terminate you. But still, bibigyan ka nung due process, which is the twin notice rule na sinasabi natin. So, ang absenteeism na repeated can be considered as part of gross and habitual neglect of duties. Pero in your case, since valid naman na uso talaga ang sakit ngayon eh, diba? May flu or dahil sa changes ng weather. So as long as meron ka namang medical certificate, then dapat maintindihan yun ng iyong employer. So there.
2: Okay po. So valid yung, syempre, kahit naman po sino ay, di naman po natin gustuhin na magkasakit. Basta po merong medical certificate ay dapat po kilalanin po iyan ng employer.
3: Yes, correct.
2: Okay po. Salamat po, attorney. At ito po, usaping loan naman po, utang. Pwede daw po bang kasuhan yung nag-post ng mukha niya sa social media? Wala naman po akong utang sa kanya. Sa nanay niya po ako may utang na 3,800. At hindi ko naman po tinatakasan dahil may usapan naman po kami. Ngayon po ay pinost ako ng anak niya at sinabi pang tumatakas daw ako sa utang at pinagbintangan po ako magnanakaw. Ano po kaya ang kaso na pwede kong isampal laban sa kanya?
3: Okay, so unfortunately, uso yan sa because of the rise of social media. Ang daming mga ganyang kaso na nag-aaway online or nagsisiraan. But our law provides ample protection. So, pwede mo siyang kasuhan for cyber libel. Kasi hindi naman totoo at kasiraan sa iyong reputation yung pag-impute niya ng nakakahiya kasi yun eh. Parang talagang gusto ka niyang ipahiya online. So, yun, pwede mo siyang kasuhan for cyber libel since hindi naman totoo yung mga imputations against you.
0: Mm-hmm.
3: And yun, hindi ka naman magnanakaw. So, meron kang karapatan na ipa-take down yung post na yun. And sabihin mo na if hindi niya yun i-take down or pwede rin siyang dapat nga mag-issue siya ng apology sa ginawa niya, pwede mo siyang kasuhan ng cyber libel.
2: Okay po, cyber libel. O dahil, syempre, napahiya ka na din sa mga taong nakabasa nun. And siguro po, no, attorney, i-screenshot niya rin para meron siyang proof. Opo. Okay po. So, yun kaagapay, cyber libel ang pwedeng isampang laban sa mga ganitong pagkakataon. At sa atin pong panghuling katanungan, attorney, ano daw po kaya ang pwede niyang gawin? Naging guarantor po siya ng lending loan ng kakilala niya. Ngayon po ay hindi siya nagbabayad, kaya ako ang ginigipit at hinaharas ng financer. Ilang buwan na rin po akong nag-aabono at nahihirapan na po ako. So ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
3: Okay, sige. Naiintindihan ko na malamang dahil sa iyong generosity, ang daming mga generous na kaagapay natin. Walang ha. May pattern na ang babae. So ito naman, ang ibig sabihin kasi ng guarantor ay ginagaranti mo na yung utang ay mababayaran. At kung hindi man mabayaran nung talagang may utang, ay dahil guarantor ka, ikaw yung nagpa-promise na, okay, babayaran ko to. Ganon. So, actually, sa Bible, di ba, winawarn tayo na huwag ka maging guarantor. Kasi, ikaw talaga yung hahabulin nung taong pinagkakautangan. But, in this case, hindi naman ibig sabihin na may utang or guarantor ka. Ay, meron ng right yung financer, or in this case, yung creditor, na iharas ka or may panggigipit na nagaganap, no? So, hindi pwede yon under the law. So, hindi pwedeng gumamit ng mga insulting language, or hindi ka pwedeng i-threaten. And if they continue to do that, pwede mo actually yung silang kasuhan din ng unjust fixation. Kasi, hindi naman tama yon na hinaharas ka na nila. But your legal right as a guarantor, of course, dahil ikaw yung ano nag-guarantee na bayaran yon, kailangan na-exhaust muna lahat ng property nung debtor or nung friend mo bago ka ikaw yung maging liable dun sa debt. Okay. So if ever kasi yung friend mo talaga, yun yung kailangang singilin. Diba? Dahil siya naman talaga yung may utang. So, dun sa case na ito, ang kailangan mo talaga ay, since nag-abono ka na, ay meron ka namang karapatan para mag-ask for reimbursement from your friend. And eventually, kung sa bawat amount of money na inaabonohan mo, kailangan mabayaran ka rin niya. But again, if you are being harassed by the financer, you have a right to file the criminal case against them. So,
2: okay po. Mm-mm. So kasi 'di ba po, pag naman po guarantor, may pinirmahan ka rin. So talagang may responsibility ka rin sa ganitong bagay. Yun na nga lang, kontakin mo na lang si friend na kontakin na lang si friend na magbayad dun sa loan niya. Salamat po, attorney, sa mga kasagutang iyan. No? Mostly po ay loan, nagpahiram ng gamit, ng credit card. Kaya ano po ang inyong reminder na lang, attorney, sa ating mga kaagapay, sa lahat po ng ating napag-usapang ito?
3: Oo, sige. So, for our listeners, reminder lang po na although the Lord encourages us to love our neighbors as ourselves and to be kind and be the salt and light of the earth, diba? It doesn't mean na kailangan nating bigyan sila ng pagkakataon na abusuhin naman ang ating kindness.

0: yun nga, aksidente na hindi man natin ito ninanais, pero maari pa rin mangyari kung hindi tayo careful and discerning sa ating mga actions. So, oh, it's okay to say no if your friend wants to borrow your motorcycle or your credit card. Okay lang na mag-no.
1: Yan po. Maraming salamat, attorney, sa inyong mga reminder at sa pagsagot po ng mga questions from our listeners and viewers. Baka na lang po may mga kagapay po tayo na nais pong sumangguni sa inyo, makipag-ugnayan, and for their legal concerns, ano, saan na lang po nila kayo pwedeng makonta?
0: Okay, so actually, maliban sa pagiging junior associate sa Navarro Law Offices, ako rin po ay isang volunteer sa IBP Rizal RSM. At bilang volunteer po sa IBP, marami pong mga lawyers doon na nagbibigay po ng free legal aid. So, I encourage for our listeners na kung kayo po ay nakatira sa Pasig area, pwede po kayong bumisita sa IBP building sa number 15, Julia Vargas, Ortigas Center, Pasig City, for their legal concerns. So, meron po dyan yung IBP National Center for Legal Aid. And kung kayo naman po ay parte ng Rizal RSM area, specifically yun nga, Rizal, San Juan, Mandaluyong, Taguig, Pateros, Marikina, Antipolo, yun po, ang IBP Rizal RSM naman po ay merong legal aid office din po na handang sa inyo.
1: Yun po. Maraming salamat po, Attorney Minstrel, sa inyong panahon, at salamat din po sa pag-share po na pwede po palang, ito po ba, Attorney, yung sa IBP ay pro bono po ito?
0: Yes.
1: Apo. So, pro bono na service, no, para sa ating mga kaagapay na hindi naman ganun gaanong kayang magbayad ng service, ay meron pong libreng serbisyo, opo, ang IBP. Yan po. Maraming salamat, Attorney. Opo. Sige,
0: yes,
1: po,
0: pero of course, for representation sa court, kung meron ng talagang kaso, then they have to be really qualified beneficiaries para makapag-avail ng free legal services. But for legal consults, like ito, yung mga katanungan, meron po doon na mga volunteer lawyers na maaari pong tumulong sa inyo.
1: Okay po. Attorney, para na lang po sa kaalaman po ng ating mga kaagapan, ano po yung kailangan para po maging ano po sila, qualified na beneficiaries?
0: Okay. Well, usually, ang hinihingi naman is, for example, proof of income, or kung meron mang certificate of indigency. Pero as long as they can show na they have no means to acquire adequate legal services, for example, bagong terminate sa trabaho, let's say, di ba? So, mahihirapan ka talagang kumuha ng at magbayad ng abogado para i-represent ka kung gusto mong kasuhan yung employer mo for illegal dismissal. So, hindi naman sobrang strict, but you just have to prove kung ano yung income mo and that you have no sufficient means to acquire legal services.
1: Okay po. Maraming salamat po, Attorney, at sana po ay makasama pa po namin kayo sa susunod pang mga edisyon ng Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much, Attorney. God bless you po.
0: Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. Salamat.
1: Thank you po. Ako kaagapay, atin nga po nga nakapanayam, nakasama dito sa ating programa si Attorney Minstrel More, at nagpapasalamat nga tayo sa kanya sa kanyang pagsagot sa mga legal questions from our listeners and the viewers. At muli kaagapay, no, kung kayo po ay nagnanais na kumonsulta, no, sa mga abogado natin ng IBP, ay merong pro bono services na ibinibigay kasama nga ng

0: Pangangailangan. So, punta lang po kayo sa IBP building. Yan po ay located sa number 15, Julia Vargas Street, Ortigas, Pasig City. At marami daw mga lawyer dyan na maaaring makausap para sa libreng legal concerns. And of course, kung sa representation na sa court ay may mga kailangang ipakita lang para mapatunayan na qualified tayo dun sa services na yon. So, kaagapay again, pwede po kayong bumisita sa number 15 Julia Vargas Street, Ortigas, Pasig City. At muli, salamat sa ating kaagapay na abogadong si Attorney Minstrel More. Napaka yaman ng ating napag-usapan ngayon ng seatbelt law, maging yung mga answers sa questions ng ating listeners and viewers. At sa puntong ito, dahil po sa limited time natin and sa ating pagtatapos, mainam po muna na tayo ay manalangin. Kaya kaagapay, samahan mo ko sa pananalangin. Panginoon, we thank you, we praise you for this day, sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord, sa aming nakaagapay na si Attorney Minstrel. Ang dalangin nga po namin, patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palakasin at patuloy niyo po siyang gawing blessing, Lord, sa mga tao na nakakasalamuhan niya. At sa mga gawain, Panginoon, na iniatang niyo po sa Kanya, Lord, Ikaw po ang magbigay patuloy ng wisdom, ng strength sa Kanya, Panginoon. At Lord, Kayo rin po ang nakakaalam sa mga pinagdadaanan, sa mga sitwasyon na kinalalagyan po namin ng aming mga kaagapay. Ang prayer po namin, Lord, Kayo po ang manguna sa kanila, Kayo po ang bahala po sa kanila sa mga legal concerns nila, Lord. Kayo po ang Diyos ng kapayapaan, Kayo po ang Diyos ng kaayusan. Kaya po sa inyo po namin ito ipinagkakatiwala. At Kayo po, Panginoon, na maging comfort nila. Kayo po, Panginoon, na maging shield nila, maging guide nila, Panginoon. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil nakikita niyo po kami, naririnig niyo po kami, Panginoon. Meron man po kami mga hindi nasasabi, pero hindi pa man po namin ito masabi, Lord, ay alam niyo na po ito dahil nakikita niyo po kami. Thank you, Lord, for that assurance. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na you are in control anuman ang sitwasyon ng aming mga buhay. You are in control, Panginoon, even, Lord, sa mga most chaotic season ng aming mga buhay. Kaya Lord, kumilos ka po sa bawat isa sa amin at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Thank you for your faithfulness. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy po namin kayong kinikilala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, yan po, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. Salamat po sa pagsama sa akin ngayong aking birthday episode. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At basa lang ako ng mga kaagapay pa natin na bumabate sa ating Facebook live streaming. Si Ate Ems Magbitang ay nagsesend ng heart emoji. Si Kuya Efren De Los Reyes, happy listening po. Si Ate Lorna Degit, kay Ate Enien Golenya, watching from Mansalay, Oriental, Mindoro. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Mindoro. Si Maribel Oribelio, si Euforcina Bernardino, si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good evening sa atin. Si Pat Monte, nakikinig mula sa Taguig. Si Ate Lorna Degit, salamat po sa inyong pagbate. Si Emmy Chodoro, nakikinig mula sa Linwood, Washington State. Good evening po. Si Enyen Golenya ay bumabati pa rin sa atin ng happy anniversary. Si Erwin Wenceslao ay nakikinig ngayon from Korea. Annyeong haseyo. Hello, hello po sa ating mga kaagapay. Salamat po sa inyong pagtutok. At salamat po sa mga pagbati po ninyo. Salamat po muli sa pagsama po ninyo sa ating episode. At sa puntong ito, magpapasalamat na po ko sa mga nakaagapay ko sa broadcast. Thank you sa ating ProTech. At sa iyo, kaagapay, muli maraming salamat po sa pagsama, pagtutok, pagpapadala ng mensahe. At kung kayo po ay meron pang mga paksa na nais pag-usapan dito sa ating programa, ay padala nyo lang po yan dito sa ating Facebook Stage. Muli ako po ang inyong nakasama ngayong Martes. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. God bless you, Kagapay! Bye-bye!
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
3: C Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama niyo po sa programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo mga ka-Express Mate. Isang malamig-lamig, medyo may panakanakang pag-ulan. At isang medyo makulimlim na hapon sa bawat isa sa inyo. Yes, kumusta ba ang lagay ng panahon dyan sa inyong mga areas? Dahil dito sa may Arembay, Legazpi City, yes, ganun yung panahon natin ngayon, no? Kaya nga po medyo namang problema ang inyong driver. Dahil mukhang hindi ko po nadala ang aking payo. Ayan, mag-expect or mukhang kailangan nating uminom ng multivitamins para hindi tayo tamaan ng sipon. Anyway, ayan, kumusta po ang bawat isa? Sana sa mga sandaling ito, ikaw ay nag-e-enjoy na ng inyong merienda. Ano mang merienda yan? Sana ikaw ay nag-e-enjoy na ng inyong coffee or tea. Literally or figuratively. Sana hindi po buhay ng ibang tao ang inyong ginagawang tea, no? Sana hindi din buhay ng ibang tao ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito. And at the same time, yan, uwi na tayo ng maaga. Para makapagpahinga ka na. Para may time ka pang mag-self-care pag uwi ninyo. Ako mukhang nagiging self-care ko na yung paglalaba. Pag Sundays, pag weekends kasi, hindi ko na naaasikaso ang aking mga labada. Kaya tuwing uuwi tuloy ako, yun ang ating ginagawa. Naglalaba. Anyway, sa mga kaka-tune in pa lang sa kanilang mga radyo sa mga sandaling ito. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. Kung ikaw man ay may nais mapakinggang favorite song mo, yan, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And pwede ka rin mag-subscribe sa ating YouTube channel and mag-follow sa ating Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm. At ang ating group chat sa Messenger ay Kirian's Official GC. Sa mga sandaling ito, or sa biyahe natin ngayong hapong ito, hindi muna natin dadaanan ang ating usual stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ngayon. Which means, hindi muna tayo magkakaroon ng mga traffic jams. Wala muna tayong stopovers. Wala muna tayong break. Dahil tuloy-tuloy lamang ang ating biyahe ngayong hapong ito. Kaya isend mo na mga song request mo. At syempre, hindi na natin patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Tamang oras, 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po yung nakikinig sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Cunyus Christian Fellowship dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Of course, kasama natin sa technical si Don Ramon. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung ano man po yung ginagawa, tayo po ay napapakinggan sa ating FM band, sa ating radio frequency na 104.3. At you can tune in at pwede po kayong mag-text sa ating cellphone number 0998-843-0573. Tayo din po ay live sa ating Facebook page sa Care 104.3. Sa FEBC Bicol Care 104.3. The Way FM. Pwede po kayo mag-comment sa ating comment section sa live broadcast ng inyong mga concerns, especially prayer request. Ano po, at sa ating second part po ay isama natin sa ating panalangin. At of course, tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa Care 104 FEBC Bicol. Care 104.3 DWAY FM. Kung sa Facebook po ay The Way FM, THE Way, sa YouTube naman po ay DWAY FM. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us sa ating Instagram sa Care104.3 at sa ating online streaming sa FEBC PH Stream. Ito po isang application na pwede pong i-download if you're using iOS or sa App Store, sa Play Store. Ano po, pwede din po siya. Or sa inyong URL po, basta po may data po kayo, pwede po kayo makapakinig. Ano po, sa online streaming. Ito pong bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Ako po mismo ay sa bahay, ay dun po ako nakikinig sa online streaming. At napakalinaw po. And of course, mapapakinggan din natin yung mga awitin na pinapatugtog po dito. Because sa ating social media platforms ay medyo restricted po tayo because of the copyright issues. But then again, if you want to join the GC ng Carians sa official GC, ano po, you can contact our technicians, ano po, si Don Ramon, si Don Alfonso, para may i-add po kayo and of course maging ma-update. Ano po? And ano man po yung ginagawa, kaibigan, ngayon, marahil ikaw po ay pauwi pa lamang, nagde-drive or nasa kalsada, nagko-commute, whatever you're doing, you can tune in sa Facebook or kung ano mga convenient po sa'yo. And magandang i-close po natin ang programa na sinimulan po natin kanina ng 5 hanggang ngayon naman po until 7. Ano po, na i-close po natin to sa isang salita ng Panginoon. And of course, maganda pong sariwain natin ang sanggunian some term na pwede nating balikan ang salita ng Panginoon for us to give confidence na pagpatuloy ang buhay kahit minsan ay sumisemplang, kahit minsan ay maraming mga challenges. Ano po, it doesn't discount that whenever you face challenge ay wala na ang Diyos. Ano po, it doesn't mean na God is silent, is not up to something, lalo na sa mga anak niya, lalo na yung mga nagtitiwala sa kanya. Kung ikaw naman po ay nasa bahay na, nakikinig, nagpiprepare ng inyong mga dinner, ano po, nagluluto or nag-uunat-unat, nag-re-relax mula sa maghapong trabaho, ano po, magandang makapakinig din po tayo. Now, let me just start with dito po sa ating pag-aaralan po ngayon. Ito po ay patungkol sa bronze na serpent na ginawa ni Moses, pinagawa actually ng Panginoon kay Moses. Ano nga ba ang totoong kahulugan po nito? Ano ba nga ba yung account po na ito? Ano po, ano ba yung mapag-aaralan po natin dito? Back then, ano po ba yung rason bakit mayroon noon? And paano po natin siya i-connect sa kasalukuyang nangyayari? Ano po, at samahan niyo po ako
para po dito. Now, let me just start sa Numbers chapter 21 verses, start po siya sa 4 hanggang 9. Basahin ko lamang po, I'm using the Pinoy version. Umalis ng Mount Hor ang mga Israelites, dumaan sila sa daan papuntang Red Sea para maiwasan nila ang teritoryo ng mga taga-Edom. Pero habang nasa daan sila, hindi na nakatiis ang mga tao. Verse 5, listen to this, at nagreklamo sila laban sa Diyos at kay Moses. Bakit mo kami inalis sa Egypt para mamatay dito sa desert? Wala nang pagkain at tubig dito, sawang-sawa na kami sa mga walang kwentang pagkain na ito. 6. Nagpadala ng mga makamandag na ahas si Lord, marami sa mga tao ang natuklaw at namatay. Lumapit ang mga tao kay Moses at sinabi, nagkasala kami kasi nagsasalita kami laban kay Lord at sayo. Ipag-pray mo kay Lord na alisin niya ang mga ahas na ito. Kaya nag-pray si Moses para sa mga tao. Verse 8, inutusan ni Lord si Moses na gumawa ng ahas na bronze at isabit iyon sa isang poste para kung sino man ang matuklaw ng ahas ay pwedeng tumingin doon para gumaling. Kaya gumawa nga si Moses ng ahas na bronze at sinabit sa isang poste, lahat ng matutuklaw ng ahas ay titingin doon para gumaling. Ito po ang salita ng Panginoon. Ay kung makikita po natin yung symbol sa medical po, ano, na may ahas na parang nakapulupot sa isang rod, to some, of course, nag-claim na ito po ay galing sa Greek god, sa Hermes, ano, patungkol po dito sa healing. But here in the Bible, this is a very clear na na-mention na ganun din po yung principle niya. Of course, we can say, we can confidently say na dito din po kinuha. Now, what's the point? Alam niyo po, gumawa ng ito pong mga Israelites habang po sila ay naglalakbay sa wilderness, just to give you a context, ano po, ay of course they are very uncomfortable, very inconvenient dahil nga po sa journey po nila. Ano po, kaya nga maraming lang nagrereklamo. And these people na nagrereklamo po are the same people na nagpray, na nagplead before God and to Moses na alisin po sila from slavery of Egypt sa Pharaoh. Ano po, at sa kanilang paglakbay po, maraming pagkakataon that God displayed His faithfulness, His miracle. But these people or were the same people na ngayon nagrereklamo kay Moses dahil sa inconvenience po nila. Ano po, kaya nga yun yung plead po nila kay Moses na parang sinusumbatan po nila ni si Moses. These were the same people na gustong umalis na doon pero nung nandun na po sila, nagrereklamo pa din po sila. And this is so much similar sa mga nangyayari sa atin ngayon. Ano po, sa ating bansa, minsan na talagang, hindi minsan, talagang malulungkot po tayo. Kasi the same people na nag-support sa isang kandidato para mailuklok siya sa pwesto are the same people na kumakalaban ngayon, ano po, sa politikong yon. And the same people na kalaban yung politikong yon na talagang gumagawa ng paraan para hindi yun mailuklok, we're the same people na kakampi na ngayon. Ano po, I'm not pertaining to any leaning, ano po, pero makikita naman po natin, nakakalungkot yung nangyayari sa bansa po natin. Ano po, na grabe yung tindi po ng awayan. At sinong magsasuffer? Of course, tayong mga mamamayan. Ganon din po yung nangyari sa mga Israelites. Kaya nga, nung nakita to ni Lord, alam niyo po, talagang pinadalan sila ng salot. Ito nga pong ahas. You know what? God will cause us, listen to this, ito pong nangyari sa mga Israelites, ano po, God will cause them to repent and turn away from their sins para bigyan sila ng chance na bumalik sa Kanya. Dahil sa pagrereklamo nila, dahil sa pagrerebelde nila before God, then this is somewhat disrespectful na tinugon ng Panginoon
on the other way, yung panalangin po nila na alisin po sila doon, or the same people na nagre-reklamo, nagre-rebelde sa Panginoon. Kaya namamatay ang tao ng mga natutuklaw, hindi dahil sa Ahaz, or bakit nangyayari yon sa mga Israelites? Because of their rebellion to God. Because of their disobedience to God. Dahil sa pagre-reklamo nila kay Moses, kay sa Panginoon through Moses. Kaya binalalan po sila. And you know the result, yung response ng mga tao ay bumalik kay Moses at humingi ng panalangin. Alam niyo po, minsan ang Panginoon will really find a reason for us para bumalik po tayo, para tayo mag-repent, talikuran ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng chance na bumalik sa Kanya. Ang karamdaman ng mga Israelites, hindi po yung pagkatuklaw ng Ahaz, kundi yung kasalanan nila before God. Kaya nakaranas po sila doon. And that turned them back to God. Ang sakit, ang totoong sakit ng mga Israelites, hindi yung pagkatuklaw, kundi yung pagiging rebelde nila sa Diyos. Alam niyo po sa Bible, all throughout the Bible, makikita po natin na yung rebellion is always attributed to sin. Ito yung pagsuway sa utos at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. We are missing the mark that God intend us to hit. Na ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung plano ng Panginoon. Ito yung naisin ng Panginoon, which is good, beneficial for us. But we're hitting other target. We're not hitting the mark because of our preferences, because of our inconveniences, because of so many things that our eyes see, the things that we want to do na taliwas po sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya kung makikita po natin dito na maraming mga pagkakataon na talagang sila'y nagsuway at gumawa ng ang Panginoon ng rason para sila po'y bumalik. You know, our rebellion to God is the same way a sin to God. Yung pag-disrespect natin sa ating mga magulang is a rebellion to God, or this pag-disrespect natin sa ating mga magulang, pag-disrespect natin sa ating mga asawa. Sa pag-una ng mga bagay na makamundo kaysa sa mga bagay na yun yung panawagan sa atin ng Panginoon, it's a rebellion to God. And God is telling us right now, mga kapatid, huwag nating hintayin na gumawa pa ng rason ang Diyos, listen, para lang talikuran natin ang ating pagkakasala sa Kanya. Pag pumalo si Lord, masakit. Minsan, baka hindi natin kayanin. Pero kung yan ang rason, para lang tayo bumalik sa Kanya, gagawin niya yon. Ganun niya tayo kamahal. For us, it is inconvenient. It is hurtful. Masakit po yon. At many of us, ano po, marami po sa atin na can say right now, if you're listening, if you're watching, ano po, pwede nyo pong i-type sa comment section na ako nakaranas ng pagpalo ng Panginoon. At dun ko na-realize na kailangan kong bumalik sa Kanya. Minsan tayo po ay, alam nyo po yun na ang tao daw hanggang hindi napupukpuk, hindi tumitino. Minsan kailangan nating dumaan sa matindi para lang ma-realize natin that we really don't care sa mga bagay na we're clinging for. Minsan ganun po tayo. Ano po, ituon natin ang ating paningin sa totoong nakakapagpagaling, ang Panginoong Jesus. He's a great deal. The same way, kaya nga kung makikita po natin sa New Testament, lalo na sa John chapter 3, binanggit, minention ni Jesus kay Nicodemus itong passage
na account ni Moses sa Numbers, yung pagtaas ni Moses ng bronzeng ahas at yung mga tumingin ay gumaling. Hindi gumaling lang physical. Gumaling kung dahil ano po yon, yung spiritual na sakit, yun po ang hinilom ng Panginoon. In the same way that when we look, when we focus our eyes, kung ituon natin ang ating paningin sa totoong nakakapagpagaling, ang Panginoong Jesus, yun po yung totoong kagalingang spiritual, kasalanan. Hindi pumunta ang Panginoon dito to condemn the world. Sabi nga sa John 3:17, but the world through Him might be saved. But unless we put our trust in Him, at unless we surrender, we repent and turn away from our sins, unless we change our mind and turn away from sins, ano po, hindi tayo gagaling. Inasmuch as when Moses linagay yung bronzeng ahas sa poste para makita ng mga tao, the same way si Jesus Christ po, nung tinaas siya at nakapako sa krus, sino man manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay. Kaibigan, ano ba yung gustong i-surrender na sa iyo ni Lord? Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo pang alam mong kasalanan pero pilit mong pinapanghawakan? Ano ba yung mga bagay na kinukulit ka na ni Lord na isurrender mo sa Kanya dahil ito'y hindi mo ikakabuti, lalo na sa iyong spiritual na kalalagayan? Here's God telling us right now na tumingin ka sa Panginoon. Just surrender this to God. Huwag mo nang antayin na paluhin ka pa ni Lord. Huwag mo nang antayin na ang kanang kamay pa ng Panginoon ang gamitin para sa iyo. Masakit yun. God is telling us right now sa lahat ng nakikinig at nanonood, anumang kalalagayan mo ngayon before God, it's between you and God. God is telling right now na magsisi sa kasalanan and turn away from sin. Diba, remember when the adulterous woman babatuhin na sana ng mga Hudyo dahil sa kanyang kasalanan na adultery. Ano po? At namagitan ng Panginoong Jesus. Pero anong sabi niya sa babae? Asa na sila? Isa-isa lang nawala. Ako din hindi kita hatulan. Pero anong sabi niya? But sin no more. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang po ng isang awitin kung ikaw po ay nasa radyo. Kung ikaw naman po ay nasa Facebook or nasa YouTube, makakapanood ka po ng mga maikling paalala mula sa ating station. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na may akda ng langit at lupa, ang Diyos na higit na nakakakilala, nakakabatid, nakakaalam, nakakakita ng lahat ng bagay. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, nagpapakumbaba, kinikilalang, wala po kaming magagawa kung wala ka o Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pagtutuwid sa amin, paggabay, Panginoon. Salamat sa salita niyo na siyang muling nag-remind po sa amin yung mga bagay na kailangan naming i-surrender sa iyo, mga bagay na kailangang pagtuunan po namin ng pansin. Totoo o Diyos na ikaw pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, sa oras ng aming pag-aalinlangan, sa mga panahon o Diyos ng aming kawalan ng pag-asa, sa mga panahon na kami po ay nagdududa, sa mga panahon o Diyos na kami po ay tempting to commit sin or even nasa kasalanan na Panginoon. Remind niyo po kami na o Diyos, walang magandang maidudulot apart from you, Panginoon. Turuan niyo po kami na laging makinig sa iyo, laging sumunod sa iyo, laging magpasakop sa iyo, Panginoon. Ikaw po nakakakilala, nakakaalam ng bawat na mga kasama po namin ngayong nakikinig at nanonood. Alam niyo po ang totoong kalagayan po nila, physical, mental, emotional at lalo tigit spiritual. Katagpuin niyo po sila in your own very special way. Mangusap ka, Panginoon. Lord, i-remind niyo po sa kanila. Or Lord, paalalahanan niyo po sila ng mga bagay na ginawa niyo na po sa kanila, ng yung lahat ng kabutihan, Panginoon. At lalo na sa mga panahon na very challenging, O God, Father, we pray na mamagitan ka, Panginoon, na Lord, ikaw po ang magbigay liwanag dahil ikaw po mismo ang liwanag sa mga taong, lalo na sa mga taong nasa kadiliman, Panginoon. Naalala ang mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon, sa lahat ng mga hindi magandang nakikita po namin sa pangyayari sa aming government, O God, sa Pilipinas, Panginoon. Mamagitan ka, O God. Lord, salamat sa mga kasama po namin ngayon na nakikinig at nanonood. Salamat sa buhay ni Ate Eden, ni Chavez dyan po sa Bagong San Roque, Santo Domingo. Pagpalain niyo po ang kapatid na ito at ingatan, lalo ng kanyang pamilya o Diyos at pinagkakakitaan. Ganun din, Panginoon, kay Rema, mata dyan sa Kalayukay. Salamat o Diyos sa kapatid na ito. Patuloy niyo po siyang katagpuin, lalo na sa mga panahon na higit kanyang kailangan, O God. Salamat din sa buhay ni Maya Mirandilla dyan po sa Daraga, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na hubugin niyo po siya at mas lalo kanyang makilala sa mga bagay na, Lord, magandang planuhin niyo po sa kanya. Ganun din kay Mon, at taas dyan po sa Kalayukay, O God. At sa lahat ng aming mga nakikinig at nanonood, Panginoon, pagpalain niyo po sila, ingatan, Panginoon. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na ma-assign sa Masbate, Panginoon, O Diyos, mga kapulisan, Lord, O God. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat, lalo na kay John Ray, Lord, aming Ama, sa kanyang destination. Father, we pray for, Lord, wisdom, for strength, for comfort. At Lord, ingatan niyo po siya at samahan. Sa lahat, O Diyos, ng aming tagapakinig at tagapanood, sinanaw Nanay Masing, dyan po sa Sorsogon, salamat, Panginoon, sa kapatid na ito. Sa muli, ito po ang aming dalangin, ito po ang aming pagtangi sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship sa Fidel Sortida sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Kasama po natin sa technical si Don Ramon. At ang Tanglaw sa Daan ng Buhay ay araw-araw po natin napapakinggan, napapanood mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Kasama natin at ibang lingkod ng Diyos dito sa Albay. Maraming salamat po and God bless us all.
1: mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Diyos marhay na aga.
1: Bicolan dyan.
0: Marhay na aga, Pilipinas. Kumuestas, kumuestas.
1: Kumusta pa ang sendong turog?
0: Mm-hmm. Kumusta man tabi ang sendong gising? May magandang tulog na pangit ang gising. May mga pangit ang tulog na magandang gising. Kumusta? Ngunyan po ay unang aldaw kaya buwaning July. July 1st na ngunyan.
1: Wow.
0: Unang araw sa buwan ng Hulyo.
1: Mm-hmm.
0: Kumusta ang salubong sa inyo ng July?
1: Oo, sabi, sana maging okay ka sa akin, Hulyo.
0: Mm-mm. Please be kind to me, Hulyo. good morning sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng KR 104.3 The Way FM. Sa siyempre, una sa Bicolandia, sa mga anim na probinsya ng Riyong Bicol.
1: Nahunta na.
0: Oo.
1: Sa Masbate.
0: Mm-hmm.
1: Kaya medyo raray mo na.
0: Medyo, oo.
1: Sa Tulong Isla di Masbate, sa Masbate Province, sa Ikaway Land, Burias Island.
0: Good morning.
1: Kamusta ka muna? Good morning. And di man sa Albay.
0: Mm-hmm.
1: Sa Albay, sa First District.
0: Mm-hmm.
1: Sa Tiwi, Malinaw,
0: mm-hmm.
1: Tabaco, Malilipot.
0: No, ano pa?
1: Bakakay.
0: Yeah. Santo Domingo, siyempre. Oy, piyastang niyan dyan sa Boata. Nagkahapon ang kapiyastahan. Good morning sa inyo dyan. Dawada kita nakaburbisita lamang dyan. Ha? Parang may Kuwao Festival ba ngunyan yan? Parang dahil kung nabaritaan, ano na nag-Kuwao Festival sila.
1: Iyong ani siya lang bigat mong baka wara na ngunyan ng Kuwao.
0: Kuyan, dahil man ng Kuwao ngunyan.
1: May nahiling ka pa dyan sa may kanon?
0: Wara na ngunahiling na Kuwao.
1: Pagka?
0: Oo. So anyway, congratulations dyan sa pamunuan ng Buhatan, Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay. Ayan, ngunyan po ay Merkules. Ayan nga, first day of the month of July. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tangal daw na ini. Nadawa nga ni may mga kapiligrusuhan sa buhay. May pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman na maski nga ni kadakul-dakul ang bagang nangyayari
0: niyo?
1: Sa tuyang kapalibutan. Day tabi paglingawan, gumibok akimaray sa tuyang kapwa.
0: Ayun. Yan ang mga programa ang oras na Pilipinas sa Bicolandia. Ang programa tabi na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon na siyempre ang mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon ang ating Chief Tech, Don Alfonso Apinado. Kami po ang inyong mga lingkod, Arinar. Ang inyong kalmosalan ko niya na pagkaga, kalakakan ko niya na pagkaga. Ang mga lalaking magpapapundo. Kang Saindong kalungkut kamunduan.
1: Asin magpapadagos kan sendong kaugmahan.
0: Para sa mga Tagalog speaking na dahil nakakaintindi. Kami po ang mga kaibigan ninyong magpapahinto ng inyong kalungkutan.
1: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: In English.
1: In English.
0: We will stop your sadness.
1: And we will continue your happiness.
0: Ayan, bago tayo magdagos-dagos.

0: Karon ni ay baka malingawan ta ang salita ng Diyos sa umagang ito. Let us be reminded ng isang katotohanan mula sa Acts chapter 4 verse 12. Tama, first day of July.
1: Acts 4:12.
0: I-remind natin ang bawat isa that salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
1: Sabi sa Tagalog, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.
0: Ayun. Sa ibang translation, pinangalanan talaga yan. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Dahil walang ibang pangalan ibinigay sa mundong ito upang tayo maligtas, kundi si Jesucristo lamang. Alam mo, kaya ko yan nasabi ka, Ronnie, kasi kahapon may kausap ako. At ang sabi niya, basta nga niya magtubod ka na merong Diyos, gabos nga niya na reliyon, ang render kwenta kaya, langit.
1: Alam mo, sir, ang pasimbag ko dyan, John 1:12. Ang sino mang nanalig at tumanggap sa kanya,
0: yun lamang
1: ang siyang pinagkalooban ng karapatan
0: na maging anak ng Diyos. Maliwanag yun.
1: Maliwanag yun.
0: At sa ano mismo, sa John 14:6, si Jesus mismo ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi sinasabing bala naman kamo. No one can come to the Father except through one person.
1: That is the yung nakaoro mo siya, false vision about God.
0: False
1: about
0: view. Mali yun. Isa lang.
1: Na
0: kaya nga,
1: all religions lead to God.
0: No, hindi totoo yan. No religion can claim that. Kasi only Jesus, si Jesus lamang ang namatay sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya doon sa mga ganyan ang inyong kaisipan, hindi ho totoo yan. I'm sorry. Wala hong ganyan. Ang sabi ho dito maliwanag, salvation is found in no one else.
1: Outside of Jesus Christ, there is no salvation.
0: Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ay maging tayo ay maging masipag na ibahagi si Kristo sa lahat ng ating mga kakilala, kaibigan, sa lahat ng mga tao.
1: Lalo na sa panahon natin ngayon. Galaw-galaw tayo mga kakristyanohan.
0: Alam nyo ba na, kung titingnan mo lang ngayon, the fastest growing group or religion in the world
1: is Islam.
0: Ang mga Christian, ang Christianity naging stagnant. Hindi lang stagnant, ha? Bumaba. Ibig sabihin, maraming mga Kristiyano ang na-convert.
1: Sabi kahapon, sir, maubusan daa. Mas madakol daa so INC, sabi.
0: Well, kung talaga magdaramad-tamad ang mga Kristiyano, mga Kristiyano ngayon na firme sa loob kang simbahan.
1: Nadalaman nagiriro.
0: Ang mga Kristiyano kasi mga tugang, sige nang pa-aralbaga, pa-krilyaban ki ilaw.
1: Pero gusto na sana magalat baga kang...
0: Ang coming ni Lord. Second coming. Utoy na lang baga sa mga ilaw baga. Nag-iribanan sa loob kang kwarto. Nagparansin ng kung sinang rumirom.
1: Yun lang.
0: Mas mailaw ka kanya. So ilaw mo nga niya. Lapa.
1: Nag-on and off ka ngayon.
0: So ilaw mo nga niya. Garoon na nga niya. Alitap-tap.
1: Kaya giriwal na sa lao. Kaya nalaman na nakakapag siya. Kaya itong mga panahon, mga 80s, baga 1970s.
0: Ngayon, sige. Kalakaw-lakaw kaya.
1: Panahon pa ito, wala pati itong mga sakayan pa.
0: Ngayon, sige. Kalakaw.
1: Ngunyan, lugod na igawa ng sakayan.
0: Ngunyan nga ni Karoon eh. Bihira ka mga kilingon niyang kikristyano, may bit-bit na Biblia pa simbahan.
1: Andara na sana, tablet sa cellphone.
0: Okay man yan, kaya lang. Ang problema kaya, habang nagbipreach ka, ulay mo, nagbabasa pa kay cellphone. Yung pala, nagkakawat na kay ML.
1: Iyo na baga.
0: Yan ha, so mga kapatid, yung pang palaala, walang ibang kaligtasan, kundi si Kristo lamang. Magitang masipag na ibahagi ang salita ng Diyos, lalo na ngayon, na mas maingay na ang kamunduhan. Ha, mas maingay na ang wickedness at nananahimik ang gospel. Paalala lamang, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala sa umagang ito ng salita ng Diyos. Ang salvation ay walang ibang paraan para maligtas kundi sa Jesus lamang. Nawa po ito ay maunawaan ng lahat ng mananampalataya at ang katotohanan ito ay magbigay sa kanila ng enthusiasm para patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi si Kristo kasi siya lamang ang kaligtasan at wala ng iba. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa, mga listeners namin, ano man ang yung kanilang kalagayan sa buhay ngayon, pagpalain niyo po sila at ingatan. Itawid mo po kami sa araw na ito ng mapayapa at makapagbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: Yan, kami po ay magpapatuloy na 7-11 the morning. Good morning po sa mga nandyan na sa Facebook Live na 80 pa lamang. Pira naman kayo.
1: Merkulis pa sana.
0: Merkulis pa sana.
1: Garo
0: Biyernes na kamo.
1: Mga pirot man kayo.
0: Ano naman ta pirirot kamo?
1: Baka nagduman sa... Nakisumaro sa...
0: Oy, gracing na kamo, matamarot na kamo.
1: Ah, iba nang tabi nindo kami, mainit tabi pagyaw na sa laog, kang arong pagturog ka pag arong mainit.
0: Gising-gising na at paki-share tabi kang link.
1: Iyo.
0: Para magribanan kita. Good morning sa mga yaw na sa Facebook Live.
1: Sa oras may kabangaman sana po tabi kita na magribanan, kaya tune in po kita.
0: First in the line, Jenna De La Rosa. Good morning po, Mr. Solamente and Mr. Guapito. Good morning.
1: Siya man sa first in the line mga yan. Siya man sa na.
0: Iyo.
1: Second in the line, Sir Vigor. Izar. Good morning.
0: Good morning. Ano sa nag- Tayo, manya, hindi nagbaragaw-bagaw, maling Ronnie Renzales
1: yun,
0: na
1: yun. Yun, sana yun ang pag-aakonon ta?
0: Batang 80 kanina, si Tinta na sana ko niya.
1: Awan mo na. Ay, nagkamotabi.
0: Ano kayo, pinagtampuhan niyo ang tadhana. Alam mo, pag pinagtampuhan niyo ang tadhana, dahil niyo mararanasan ang kaugmahan. Hindi na pagkaaga.
1: Hindi lamang mapundo ang kalungkutan. Sabi ni Sister Gina, not okay daan sa iyang turo.
0: Iyo.
1: Dahil sa nakulaon daan, bill niya sa Korean.
0: Ay, inailing ko ito, Sister Gina. Size mil.
1: Actually, naglangkaw man talaga sa mo yung ayos. Ayaw man.
0: No, size mil, ano, manday. Tapos, wara daang subsidy, sabi ni Sister Gina.
1: Baka kaya, Sister Gina, nagpara aircon ka man.
0: Baka dahil mo man, pigali ang kang subsidy ni Mayor Rizam. Tanabasa niya ang mga chat mo nga.
1: Okay, so mga comment.
0: Mga comment mo nga, ano eh. Maka ano eh, tawag dyan.
1: Maka...
0: Laban sa gobyerno. Sabi siguro eh, makakaliwa ito. Okay, good morning tabi sa kuyang may bahay. Good morning, Mrs. Good morning, my love. Honey, my love, so sweet. Wow. I love you 3 times a day.
1: Sa kuya man na ispusa, mata na, lutuan pati ako.
0: Ayo, muragun ka talaga.
1: Hindi noto sa kuya. Sutang.
0: Suta.
1: May tinapay. May kabi. Pero sabi ko sa iya, dyan ko nakaunon.
0: Dyan pagbalik mo.
1: Pagbalik ko ta. Medyo ko yan pa. Medyo nag-aidali kita. Ha? Sa kuyang isposa, sabi ni Nanay Masing, itara mo ngayon pastoroni sa imong agom.
0: Oho, ano dahan?
1: I love you, tudu-tudu, warang puro pundo.
0: Daing break, daing kambyo.
1: Hanggang sa mabangga ka, bahala ka sa buhay mo.
0: Grabe ka man, Nanay Masing.
1: Ay, mali man sa nahan, sabi niya, puro pundo. Dagdag ko naman
0: puro
1: sa
0: pundo.
1: Neto.
0: Daing
1: kasi
0: break.
1: Pa mo, daing puro pundo.
0: Oh, daing break, daing kambyo.
1: Daing kambyo.
0: Good morning.
1: Good morning, sa Kuya Gom. I love you, Mama.
0: Yeah, makangyarat.
1: Dahil mo lang ganser pagdingawan niya naman.
0: Dahil mo lang.
1: Ang apunta ka yan. Password.
0: Yan ang password para sa kaugmahan kang sambayan ng Pilipino.
1: Saka sa ikakapayapa mo. Pag dahil mo nasambit, warang kapayapaan.
0: Ayun, ang sabi ng kasabihan ni Catalino. If you want to be happy, make your wife happy. If you want to be in trouble,
1: make your wife sad.
0: Sad. If you want to make your wife happy, give her eagle. Agila ang katapat niya. The more eagles,
1: more happiness.
0: Arang sarama niya kaya.
1: More happiness.
0: Yeah, more eagles, the more the eagles, the merrier. Mikey Visplana, good morning po mga paas. Kaso ma po, dahil ako naka-join, dahil ako nakadangog sa Indo. Po, naputulan po kaya kami ki-internet sa harong. Kikipisunit na muna ako para makadangog naman sa Indo at makapag-ulok-ulok na naman. Ay, salamat.
1: Iyo,
0: Mikey Visplana.
1: Ang pisunit baga dyan, 5. Kung 2 oras, so tama, 5 pesos mo, 2 oras.
0: Tama. O, tapos na tayo.
1: Pag nanggana ka,
0: bawi. Okay.
1: Magayang ka.
0: Mayo pa nga ni Unyan, si Satuyang Yusek.
1: Uy, mati ka.
0: Turutusla pa siguro. Turug-turug pa.
1: Sabi ni Sister Wing, Ruenas San Miguel Locinario, Opo, have a great day ahead. Na feeling well po me. From 1972. Uy, grabe. Halang kawon tabi, Mr. Wing, sa imong ko.
0: Ano? Ano na? 130 over 90. Kaya-kaya pa yan.
1: Ano? Iba ang sa babae, sir?
0: Oo.
1: Mataas yan.
0: Sa dugo?
1: Oo. Sa tuwing lalaki, okay lang.
0: Hiblad ka pala ang kunyan. Ano na naman ang nakahiblad sa imo?
1: Garo-araw man kung ano nagkakahiblad.
0: Ang ano ka yan? Ang sagot ka yan? Ang gamot sa hiblad? Agila?
1: Yay!
0: Warara tulos yan. Iyo ang madali una gamot sa migraine.
1: Oo, so may tulong bilog.
0: Ayo.
1: Nako. Tapos yung nagkukurukintab.
0: Iyo. Itong dahil basta-basta napipilo. Ay.
1: So maragsipon mo niya.
0: Iyo yan, ang gamot ka yan. Wara tulos, baraba tulos yan.
1: Mailing tulos yan ni Sister Wei.
0: Rurlukso tulos. Subukan mo tabi. Kung nagdadangog mo niyan si Mr. ni Sis Weng, iyo yan tabi ang gamot dyan.
1: Tapalan mo na tabi nga hindi yan maglala. para dahil na maglala
0: siya. Dahil na maglala ang high blood kaya. Jenda de la Rosa, gari warang enjoyment na mga pastors. Eh, mag-enjoy ka bang gira?
1: Tama, tawa naman enjoyment. Pwede.
0: Ang enjoyment na nasa kay Lord.
1: Tama, dahil pwedeng dahil sa imong pigagihan, dahil ka mag-enjoy.
0: Iyo. Ikaw nga ni, maray nga ni ika, tadakulaon ang sa imong bayadan.
1: Iyon.
0: Ibig sabihin si Lord, ma-provide din takulaon ang pagbayad. Ngayon? Kami nga ni Karon, ang wallet may dang laman.
1: Dakulaon man ang bayadan.
0: Iyo.
1: Ora man laman.
0: Lain laman.
1: Pero nag-uulok pa ang wallet me.
0: Iyo. Nakakaramdam ako ng mga maabot.
1: Na?
0: Ha?
1: Maabot?
0: Na magkakalaman.
1: ako nga ni sir, magagastusan.
0: Naman.
1: Mabiyahe.
0: Ay, iyo nga pala. Mabiyahe ka
1: medyo,
0: pala.
1: Medyo rarayo baga.
0: Ay, paka-announce mo tabi ang sa imong chikas number.
1: birthday man sa nakita, nagbubukas ka yan.
0: Pwede man sa biyahe.
1: Pwede man sa biyahe.
0: Pwede man sa biyahe.
1: Ay, igwa baga kitang pig-upod na Gutom Foundation.
0: Oh, Gutom Foundation. Pag mabiyahe, nananawagan para naman i-announce.
1: Malay ba ko, sir?
0: Malay. Mag-live ka.
1: Magla-live tabi.
0: Ayun, nagla-live baga pag nagbibiyahe ako minsan.
1: Ako mo niya, sir. Masakay ako sa bus, duman ako sa pinaka-era room. Duman ako sa kuyan, duman ako sa
0: ano compartment. Naik duman sa compartment.
1: Si Macy's lang ang patutukawon ko.
0: Naurag ka talaga.
1: Tapos ako, malawag ako sa bag. Duman ako malay.
0: Kay Rakon ka man. Garo ka duman, Chubibo.
1: Pangluwas mo duman. Garo ka duman, kaya.
0: Garo ka duman.
1: Garo ka duman, ruk-ruk naman.
0: Pastor Amilet, good morning mga dalawang puging general ni Lord.
1: Ay, salamat tabi, Pastor Amilet. Ini si Pastor Amilet, na-enjoy yun dahil siya.
0: Iyo, tama. Sa tuya?
1: Sige, oo, sige ang ulok. Sabi ka mga pag-iriba, nataman ngayon mga sige ang ulok-ulok mo ngayon.
0: Siyempre.
1: Siyempre.
0: Kaibanan ta.
1: Iyo.
0: Jesus! Sabi. Jesus. Ararumo na
1: Jesus mo.
0: Jesus! Ginoo mga pastor.

0: Oh, yung apo. Alam mo naman yung apo natin.
1: Eh, syempre. Tiyan mo yung pagpabayaan.
0: Yung pagpabayaan. Oo. Pero ang bayad dyan, may karoon eh.
1: Pera.
0: 3 mil so na.
1: Ubaratuhon baga.
0: Oo.
1: Sister Gina.
0: 6 mil.
1: 6 mil. Warang ref gayo dyan.
0: Ikaw man. Ikaw man. Ano man? Poor.
1: Warang aircon.
0: Oo, oh, warang
1: aircon. Labad-labad lang ane.
0: Oo. Siguro man, sis Gina, nagparaplansya ka man.
1: Pwede.
0: Baka nagpara
1: or nagparaluto katabi Sister Gina sa rice cooker.
0: Iyo, iyo garo iyan.
1: O baka ang lutuan mo, electric.
0: Iyo, baka electric. Baka perming mainit ang pamayo mo.
1: Na-absorb mo si
0: na-absorb
1: kurinte.
0: Na-absorb mo si kurinte. Arog yan kaya.
1: Iyo. Oy, Ezekiel, good morning po. Great po si Mrs. M. Mga babaeng nagpapaugma ng aking damdamin.
0: Mga babae?
1: Ano mga... Ang babae pala. Na-consa na. Ang litra man kay akang EMG. Kaya ho na ako man.
0: Oh,
1: mga.
0: Sala ang pagkabasa mo. Bawihon mo yan.
1: Bawi.
0: Tayo yan. Pag nasipan ni misis niya. Mahira ka man tabi.
1: Rheumatic ko tayo na eh.
0: Mahira ka man tabi.
1: Ulitin ko ha. Sabi niya, good morning po. Greet po si misis.
0: Ang M.
1: Ang babaeng nagpapaugma ng aking damdamin. May
0: dumadami ang mga sweet dito sa Kero.
1: Iyo baga. Pero hindi ko na hilingan na mag-sweet si, ano, si Sister Wing.
0: Iyo ano?
1: Si Sister Gina.
0: Oh, magsuro-sweet ka man daw.
1: Kailangan ano, nag-I love you in
0: mga I love you hina yung mga agumendo. Iyo, nagpapagaya na nga ni kami. Sis Pastora Gigi, mag-I love you ka man tabi isa sa imong agum. Yo.
1: Kaya sabi niya, good morning sa indo mga guwapituhon.
0: Mm-hmm.
1: Atay, pagigong agila, happy na happy, maski ako lublan, mabalansin dugo. Kawad daw. lalo na kung mga limang agila yan.
0: Yay! Pasiraman lang.
1: Maun na sa pakiramdam.
0: Pati ang mallet, pati kaya, nagkakabkab.
1: Permi pati yan sa maul.
0: Miyo.
1: Pati ang kape kaya, is me.
0: Ang sabi ni Sis Wing, ang saia daw panira, adobo sa asino. Kaya naman pala.
1: Kaya naman pala.
0: Kaya naman pala.
1: Ang arog kaya, ipagtaonin doon sa muya.
0: Oo.
1: Dahil mo magsadiri yun.
0: Sabi ni Sis Wing, igawa man po ako kay Agila Buda.
1: Ano?
0: Kurukinta. Iyo, dapat mawaraan na yan. Mawaraan na yan. Ang kulang na lang yan, I love you ni Agum.
1: Iyon.
0: Iyon na sana kulang kayo. May Agila ka na.
1: Pero panga Jimmy Sister Wing na maging maayo sa mga resulta. Kasi mataas dan sa iyang blood sugar. Teka magparakaon ka sukar.
0: Oo. Sabi ni si Gina, dai ka pigludan mga pastor karay sa na to bako ko high blood. Ang kuryente ko siguro Ano yan?
1: Tigok, anong natigok?
0: Tigok na garo ako. Dahil ka magpatigok.
1: Dahil pwede.
0: Ano naman.
1: O ano man.
0: Mahibi ka yan si ano nga yung pangarang kang sa imong hobby.
1: Si Habi.
0: Engineer Alexander Hechanova, good morning. Salamat sa amin sa inyong panunood. Sabi ni Pasura G, 100 over 70 ako, ayos na. Over 70.
1: Oh, okay na yun.
0: Okay na yan.
1: Uy, kay sa agong pala ni Pastor John Tuaso na ikaw sa ospital. Ay, pagaling katil, maha. Ang buminaba susay yung blood pressure, sir. Nag 70 over. Basta nag...
0: Over 60? Hababa yan.
1: Saka mataas nun sa yung blood sugar.
0: Iyo.
1: Kaya ipag-pray natin sa iyo. Kagalingan. Iyaw pa sa bata.
0: Pag-pray natin, ha?
1: Bata ang patakang...
0: Iyo, gabi. Mahal magkasakit.
1: Yay!
0: Sabi ni si Swing, blood chem result, blood sugar alang kaw, ano naman, very sweet ka man kaya.
1: Sobra.
0: Oo. Alam mo, si Swing, meron ako sa imong, kasi dati alang kaw mo ng blood sugar ko. Ang ginigibo ko si Swing, every morning, nagiinom ako ki okra juice.
1: Dahil, iyo, pampababa talaga yan.
0: Alam mo, ginigibo ko, sarong okra, hatiin mo sa tatlo, ibabad mo sa sarong basong tubig, paumagahan mo.
1: Habang naglalapuyot na bagani.
0: Malapuyoto na maray. Pag inom mo mo kinaumagahan, dahil ka na magparaisip ng kung ano-ano, luknukon mo tulos. Naman na tao na.
1: Garo malamoy. Garuso, na

0: Garo ka ba ka nag-inom ng kung ano na yun?
1: Garo ka nag-inom na.
0: Dahil mo na pagtara muna. Pero, mami, may nababatulos ang sugar.
1: Eyo? Eyo. Pang sugar ito, high blood.
0: Sugar at high blood, parehas. Pero pang sugar talaga yan. Ang babaon tulo sa sugar.
1: Si kaya pala si Sister Gina, bako malambing. Si habi niya da. Grabe man ang ginibo ni Sister Gina.
0: Ano man da?
1: Pinalampaw. Ha?
0: Kaya alam mo si Gina, kaya ka man nag-iirinit ang payo.
1: Wala ka man ay, wala ka na ay, love you, Han.
0: Yung payo lamang sa iyo mong nag-himas-himas pagka ano.
1: Patawa dun mo.
0: Dahil mo pagpalampawon, ano naman. Sabi na ni, si Lord na pong bala, pastor, sa mga taga-alika. O si Lord na ang bala sa iyo. Pero pabalikon mo si Habi, ano naman. Dahil mo pagpalampawon.
1: Sabi ni Sister Weng, unay magayon-gayon na, ano, I love you, Agom. It's our anniversary wedding month. Wow, July.
0: Matindi hon talaga.
1: 34 years na kitang padagos na pagpatahawan kang presensya ni mahal ng Diyos.
0: Amen.
1: I love you, Agom. Dexter Locinario.
0: Matindi pinangaraan.
1: Ha, ha, ha. Bati na sa radyo. Bati na daw sa radyo.
0: Auhain man kaya. Dapat bago ka nag-I love you. Ayo, pinakalabit mo muna. Oo. Pagkalabit mo muna.
1: Bata, pag binasa may kuya nito, may emotion.
0: Iyo. Oh, nagdangog na. Oh. Tauturon me. Oo. Oh, sabi-tabi ni sis Weng, kay pinapangapudan tatabi si Mr. Dexter Locinario. Iyo. Ang sabi-tabi ni sis Weng, sa imo.
1: Sige.
0: I love you, Agum.
1: Wow.
0: It's our anniversary wedding, ma.
1: Wow.
0: 34 years na kitang padagos na ano, pigpapatahawan kang presensya ni mahal na Diyos.
1: Mayumukon sana.
0: Magdurodate man tabi
1: kita. Garoon ako nabasa kaya na.
0: Awara dyan.
1: Ah, ang aram ko na isurot digdi. Kung tagatawan mo man ako, kimakurukin tab na agila.
0: Iyo. Iyo. Gibuhon mo tabi iyan na bouquet. Iyo yan ang sabi, Dexter.
1: Iyo. Kaya pa, magayon-gayon digdi pa lang mag-request. Iyo. Napabasahon sa tuya mensahe.
0: Iyo.
1: Nagiging magayon.
0: Iyo. Bouquet daan natin sa sangribo. Iyo tabi yan, iyo tabi Agom, ang mapawara kang sa kuyang kulog, payo, ayyo, at high blood. Iyo, iyo yan. Dexter, danguga.
1: Sabi ni Isim, nag-chat si Isim.
0: Ano da?
1: Ano yan? Happy hearts din yun yan.
0: Mag-chat ka man nga ni.
1: Iyo man. Iyo man si
0: I love you, hey man si.
1: Nata naman mati mo man si Isim.
0: Dahil man nga, I love you man. Dawa man si ka dito. Dahil man nga.
1: I-challenge ta sindangon yan.
0: Mag-aray love you ka mo. Ano na yan? Dahil yung programa ini, ang programang mapapundukan sa indong
1: kamunduan. Diyo, paglingawan ng kamunduan.
0: Asin
1: mapadagos kan sa indong kaugma.
0: Ayun, kaya dapat mag-aray love you kita. Iyo,
1: pero Pastora Milet, bawal katabi mag-aray love you.
0: Dai ka mag-I love you.
1: Dai ka mag-I love you. Baka mag-I love you katabi Pastora Milet, ha?
0: Yo. Sabi ni Sis Weng, sige niya na ulok. Iyo man ang gata, paborito sa imo.
1: Pero kung bako pabor sa imo, ang simbag mo sa muya, ayayay.
0: Ayayay, iyo. Sabi ni, kung dai mo ako big challenge, Pastor Rico, dai ko man siya bation.
1: Si Ezekiel nga niyan, sabi niya, 10K over 5K daw ang tapaw mga kay Mrs. Ay.
0: 10K
1: over 5K.
0: Iyon nagpapagma.
1: Iyon na nagpapagma.
0: Pakaray ka, tabi, Ezekiel. Ha?
1: Na,
0: pakaray ka.
1: Kaya trumabaho ka, kimaray. Iyon.
0: Iyon sa iyo mong rival. Pag ika, nasipa.
1: Ay, mambira. Garo ka piglayap kay hangin.
0: Mahira ka man, tabi, sa buto mo.
1: Ang luwas mo. Garo baga sa tinireplok na ako yan. So, pigagamit nga ni ano dyan? So, pigagamit sa pang, kano, pangatop? Zim?
0: Garo ka tinireplok na Zim. Garo ka inagayan kay Bagyo na signal na number 5. O, Zim, sige na. Na? Mano man natabi kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
0: Sa damdaming bayan, tangunyan mga katugang, kakatapos lamang kang State of the Province Address. Ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal. Nagparadangog ako katukaroon eh. Oo, nagparadangog ako.
1: Tsaka yaon doon man si Ate Mel.
0: Eyo, nagparadangog ako. Bula kang hinap, ipalabas pa sa balitang Bicolandia, pero hindi kumpleto, no? Nagdangog ako kang complete na kanyang
1: State of
0: The Province Address. Ulat sa bayan. Eh, magayunon, dangog-dangogon.
1: Kung State of the Province Address, ibig sabihin, kung State of the Nation Address, so na.
0: Suna.
1: Pag State of the State of the Province Address.
0: Supa.
1: Supa. Supa. Sige.
0: Nag-supa ka na. Tama.
1: Sige. Ano ka po?
0: Nasusumbran. Lang, mabira ka naman.
1: Nasusumbran.
0: Pag pinidefine mo kaya karun eh. Nagraraot.
1: So na baga kaya magayon pagmation.
0: Oo. Oh.
1: Kaya dai wala paglagan kiko yan.
0: Supa na lang,
1: Supa 2026.
0: May hapot mo na kasi.
1: Sige.
0: Na uruleta supa eh.
1: Supa.
0: Ano sa Korea?
1: Ang
0: renta. Ang Korean word ng renta.
1: Ay aram ko na ito.
0: Aram mo na ito?
1: Oo.
0: Ano man?
1: Opa.
0: O, sa mga hindi dami nag-aaral, nag-adult tabi kami kay Korean word. Opa.
1: Kaya gusto talaga nila magpararent.
0: Opa. Anyway, balikan natin.
1: Sige.
0: Magayunon itong ano ha? Itong ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal. Dakula kong hapot na nasimbag duman. Una na sa quarry. Yung plano niya dyan sa...
1: Sige, sir. Achan, garoon na inggan niyo ako.
0: Balikan mo. Dami niyang paliwanag. Itong 50 million na pagpaluwas niya sa mga public school. Oo. Sa mga colleges. Itong anong plano sa old airport.
1: So, plano dyan sa Piñaranda, sir?
0: Oo.
1: Sinabi pa?
0: Sinabi. Oo. May mga maraming plano si Gobernador Noel Rosal. Ngunyan, ang hapot ha, dapat ba na lahat ng mga executive, kapitan,
1: mayor,
0: gobernador, magkaiguan ng ulat sa bayan yearly?
1: Uy, maganda.
0: Oo.
1: Kasi dyan ma-evaluate kang tao ang sa imong achievement.
0: Matibayo pati si Gobernador Noel Rosal dahil may PowerPoint pa siya eh.
1: Naka-PowerPoint pa? Naka-detailed?
0: Naka-detailed niya yung mga pigtataram niya. Yan duman, may PowerPoint. Diba? Magayunon. Naaraman mo bilang isarong albayano, maaraman mo ano ba ang nangyayari. To be fair naman, diba? Kailangan hindi naman nalalaman natin kung anong pinagagawa ni Gobernador eh. Pero dahil sa ulat sa bayan, nalaman natin at masasabi natin kung totoo o hindi. Eh pwede ka man magsabi na ay man totoo 'yan. 'Di ba? Tapos ulat niya eh. The mere fact na pigulat niya 'yun publicly, ibig sabihin, abo man siya mapasupog baga. Abo man baga siya mataraman ang utikon. Kaya so pigsabi niya duma sa ulat sa bayan, I believe na nangyari talaga ito.
1: Tsaka may ikat man siguro, sir. May mga records man, open book man siguro. At saka may auditing man yan, di ba? Nag-agay man yan sa audit bago ninda ilabas. So, payag ba kayo na arog man nagibuhon?
0: Na sa mga kapitan, sa mga mayor.
1: Pati sa kapitan?
0: O, siyempre.
1: Ha?
0: Magpaliwanag tanong ang kapitan, executive man baga iyan.
1: Oh, sa bagay, dapat sinda ang kapitan, mga sursimana.
0: Hindi, once a year man.
1: Once a year.
0: Para masabi man din dano, tabi, amin oh. niya ang sakuya, ang mga naging ibungo niya na taon. Tawa, dakulong bagang kapitan na,
1: na.
0: Eh, sige man lang, baralagaw-bagaw dyan.
1: Ah, oh, pwede.
0: Magulat.
1: So, kapitan, sumiyor.
0: Oh, sumiyor.
1: Sa bagay, mayor tadi ba din baga, nagkakon man siya.
0: Oo,
1: nag-uulat man.
0: Oo, so, pero sa mga iba, garo, dahing girong-girong.
1: Yung ane.
0: Oh, kaya dahil mo araman kung ano nangyayari sa indang.
1: Oh, pwede.
0: Oh, di man sa mga gobernador, garo si gobernador Noel Rosal man sana nagibo kayan.
1: Iyo baga.
0: Oo. So sa gobernador ng sa Sorsogon, sa Masbate, Camsur, Cam Norte, Catanduanes, magibo man kamo kayan. So ano sa balagay ninyo mga tugang? Dapat ba magbigay ng ulat para sa bayan once a year ang mga executive natin. Kasama dun yung kapitan.
1: Mm-hmm. Simbag na tabi kamo ha.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Sister Gina, nagsimbag na.
0: Mm-mm.
1: No comment po ako dyan.
0: May ini talagang pamayo.
1: Wara talaga ka. Wara kitang makukuha kay Sister Gina ko dyan. Ah? Dahil lamang makapartisipit kay kaya nene. No comment po ako dyan. Dagdag pa yan sa isipan.
0: Sa
1: una na iyan. Ay, suna pa lang.
0: Una pati.
1: Sa una.
0: Ay, pambihira.
1: Pambihira, Mr. Gina. Magpagana. sabi ni Isel. Uy, mali man daan kita, sir.
0: Ano da?
1: Lagi daan siya nag-I love you.
0: Niyo?
1: Mm-mm.
0: Dapat sa ere.
1: Sa ere.
0: Iyo?
1: Dapat sa ere. Uy, ano pa si Sita? Oh, si Sister Gina nagsimbag. Sabi ni Sister Gina, simbag niya, no comment. Ibig sabihon, ang pag sinabi, sir, na no comment.
0: Abot niya mag-komentaryo.
1: Abot niya mag-komentaryo. Baka
0: kapasal. Ang dahilan nga nito, makulog nga niya ang payo niya. Dahil sa bayaran niya. Comment na.
1: Dagdag pa na yan sa isipo niya. Pabira. Ngunyan na siya na yun eh. Mag-participate ka mo.
0: Kaya
1: lang, garo abo mag-participate. Wala pa man sa to yan, sekretary.
0: Yung nga ni yan, ano man daw yung sekretary ni nito. Tatusla man ini.
1: Pero kulang man ini gayon sa turog.
0: Turo.
1: Pwede wara, na kulang ini sa turog.
0: Wara pa nga ni. Oh. Ano na nga aran kaya?
1: O baka na mong problem. Oy, simbag na tabi ka mo. Limitado lang sa tuyang oras.
0: So, anong masasabi nindo?
1: para sa kuya. Para sa kuya, sir.
0: Oo.
1: Payag ako.
0: Mm-mm.
1: Unang-una naman kasi,
0: mm-hmm.
1: bako gabos na tawa, nakakaarap kasi hindi gibo.
0: Yun.
1: Kasi nag-gibo.
0: Mm-mm.
1: So kapag nag-uulat ka, yan ang time na pig-evaluate sa hindi gibo kung tama o dahi ako nag-gibo. So sa madaling sabi, pag inuulat nindo yan, ang mga tao, siyempre, aarog palan kaya. Ngunyan, dahil nag-ipig-ulat nindo, ma-assist yan sinda. Ahanapon yan nindo, sa imparte, anong ginibo kayan, tama ba?
0: Yan?
1: So kung maray o tama ang pigigibo, abay, nakula on achievements yan. Pero kung bako maray or sabi lang na puro sana sa papel, abay, magiging kababaan yan sa imong survey o sa imong yan, sa plataforma. So, correct. Para sa kuya, mas maray na araw kaya
0: pabor
1: para
0: na.
1: Na-evaluate ang sa tuyang mga opisyalis.
0: Ikaw kasi, Karo, yung mga nagtataram na ipahiling na sana nga niya sa gibo.
1: Ay, daim.
0: Alam mo, mga tugang, okay man ako dyan. No, naipahiling na sana sa gibo dahil na nga niya magpara ngaw-ngaw sa gibo na sana niya. Kaya lang, mga tugang, halimbawa, lalong-lalo na sa probinsya, barangay pa nga, dahil mo na malibot yan, dahil man maaraman kang mga tao yan na may pagigibo ka, kung dahil mo yan iulat, sabihon mo iyan, in fairness man sa imong kagibo. Kasi dayman gabos naglilibot ang tao. Halimbawa, nalangan niya sa Gobernador Noel Rosal. Dayman malalaman kang mga tagaligaspi na may pigibo ka palang sa rapo-rapo. Iyo.
1: Tsaka pang neutral man yan, sir.
0: Mm-hmm.
1: Pang neutral man yan, sir. Kung sakali man na may mga media outlet na nagtataram ka mga...
0: Mang nangraratak sa imo. Igwa, mampatidig din yung mga kumakaratak man gabi man.
1: Una mo man.
0: Garo mayo nang naginibong maray si Gobernador Noel Rosal. Ikaw pa nga niya dyan, kisaro. Hindi man nasaro man. Hindi. Kakuro Kristiyano ka na yung saro.
1: Nakikihanap, nakikikoki. Iyo.
0: Ikaw, hindi kisaro man na. Hindi ko aram kung pastor ni o parpastoran ni. Nasige man yung ratak. Pero man yung... Ay, naku. Pag makaulay ko
1: ito. Oho, sabi ni Sister Wing, for transparency and chicken balance, basihan para sa mga butantes. Kung si Sir Karapat dapat ay buto, nangapit na burutuhan, achieves be like ni Governor Lozar. Wow!
0: Yan, for transparency. Oh, for sabi transparency. Ni Sis Gina, para sa kuya, dapat lang magsuna sinda maski sa mga barangay ngani mailing kang tao gabos na ginibuhan ninda ngani magtubod ang tao at magtiwala sa satuyang mga namumuno. Iyo po. Amen po. Yo. Ay, salamat na lang. At nagbago kay si Panisis Gina.
1: Baka nagmaray-maray na akong kanya.
0: Nagmaray-maray so, na si Pamayo. yan po ang nagbarali sa tuya mo niya. Duwa sana.
1: Pero dahil patapos mag-chat si mag-kasisig.
0: Ini balikan natin yan, Orachan.
1: Sige.
0: Tawara pa nga ni si Satuyang Yusek.
1: Iyo nga eh.
0: Ano na kaya yan? Turog pa, garoon yung babaeng ito. Ipasa na lang natin ang nanggana. Duwa.
1: Ah, nanggana.
0: Duwa ang nanggana ko niyan.
1: Uyan, paano kung may magsurunod?
0: Eh, at saan, hilingon tayo. Saan mo sa ko niyan? Duwa.
1: Ah, sige.
0: Si Sis Gina, as in si Sis Weng. Ayan. Congratulations. Dagos-dagos na kita mga tugang, 7:42 in the morning. Maduman na kita sa Kasabay sa Pagayo.
3: Kasabay sa Pagayo.
0: Ayan, sa Kasabay sa Pagayo, tango niyan. Patuloy nating pinapasalamatan ang ating mga partners. Salamat abi sa Indo. Apat na paraan para sa ating partnership. Unang-una ng way of partnership is prayer. Salamat abi sa mga nagpipray at patuloy kaming humingi ng inyong partnership through prayers na pwede niyong bitbitin personally o kaya sa church ninyo. Isama naman ho ninyo ang FEBC sa inyong mga prayer list.
1: Pangalawa po ay ang volunteerism. At ang ating pong station ay highly appreciated kayo kapag kayo po ay nag-volunteer work po dito sa ating stations. Kaya makipag-ugnayan na lang po kayo kung nais nyo pong tumulong sa namang paraan dito sa ating stations at makipag-ugnayan tayo sa mga staff.
0: At syempre, patuloy ho namin kayong inimbitahan na kami imbitahan na sa inyong mga gatherings for the purpose of information dissemination para naman maimpormaran o maipaliwanag sa Indo kung ano talaga ang Far East Broadcasting Company, ano ba ang ating anong ibig sabihin ng non-profit, non-commercial tayo at paano tayo magkakatulungan. Iyan ay magkakaroon ng question and answer at para naman makadaupang palad ho namin kayo sa inyong mga pagtitipon.
1: And ang pangapat po ay ang ating pong stations is non-profit and non-commercial. Kaya wala po kayong makikitang mga advertisements and sponsorship dito sa branded sponsorship. Ano po? Kaya naman po kami ay kumakatok sa inyong mga puso. Ano? Mm-hmm. At dahil tayo ay gumagalaw at palaging on-air dahil sa biyaya ng Diyos at sa mga taong may puso ng pagbibigay at paglilingkod. Kaya naman po, pwede po kayong maging financial sponsors and donors po namin one time, monthly, at pwede naman po sa mga coin bank kahit anong paraan po pwede kayong makatulong.
0: Ano po? No? Basahin mo na natin na karoon eh, yung sinabi ni Mikey Besplana bago tayo magpatuloy. Dito po sa barangay namin, every 6 months po may barangay assembly. Pero sa tanong po ninyo, payag po ako para po malaman ng mga tao ang mga nagawa ba nina sa barangay at yung mga dapat po na nilang gawin para sa barangay. Tsaka po para di sila hanapan ang mga tao kung ano ang mga nagawa nila, lalo po yung mga ibang tao na hindi updated sa social media. Yan lang po ang nasasabi ko. Maraming salamat po.
1: Tama.
0: Ngayon, tama-tama. Magaling. Mikey Besplana, panalo ka.
1: No.
0: Ikaw ay maghintay kay Yusek. Pagising, taturog pa. Makakadangog muna tayo ng mga paalala mula sa ating stasyon.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, anong meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa ating stasyon. 7:51 in the morning, dagos-dagos na tabi kita. Sa tatuyang last and final segment, ang serbisyong Kerian.
1: Serbisyong Kerian, tatak Kerian!
0: Ngayong umaga po ay masa tayo at blessed tayo na meron tayong mga kapanayam. Wala na naman sa DSWD ang very busy na sa ngayon ng ating gobyerno. At inaasahan ng sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna, ano? Panahon ng kahirapan. Kasama ko natin ngayon ang regional focal person on Women and Family Welfare Program, Protective Services ng Department ng DSWD Office 5. Ang resource person natin ngayong umaga ay si Madam JG Jimenez Masangi. Ma'am, good morning.
2: Good morning. Good morning sa inyo, Sir Rica and Sir Ronnie.
0: Kamusta po kayo, ma'am?
2: Okay man po. Sa awa ng Diyos. Kahit busy, pero patuloy pa rin tayo sa ating trabaho.
0: Salamat naman, ma'am. At ikaw ay nandito face to face. Ano? Bihira yung mga guests namin na face-to-face, ma'am. Karamihan ay Zoom. Pero ikaw ay talagang nagbigay ng panahon para makapanayam namin dito face-to-face sa ating studio. Batiin niyo po muna, ma'am, ang mga listeners natin, mga viewers natin buong mundo, mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolandia.
2: Okay po. So magandang umaga po sa lahat ng sumasubaybay, nakikinig at nanonood ngayon sa via Facebook live stream sa programang Oras na Pilipinas Bicolandia ng CARE 104.3 DYFM Legazpi City. Mm-hmm. And malugod ko rin pong binabati ang aking mga katrabaho sa DSWD Field Office 5, kapamilya, mga kaibigan, at pati na rin po sa mga tatay na nakaantabay ngayon sa ating programa.
0: Ma'am, maraming Jimenez Bicol. Nagkalat sila sa Bicol ang mga Jimenez. Ano? Mm-hmm. Pero saan po kayong Jimenez?
2: Galing po kami daw, according sa aking papa, sa Sorsogon talaga, sa Sorsogon City. And from Sorsogon City, nakapunta sila ng Donsol, Sorsogon. Kaya I'm a native of Donsol.
0: Oh, so kilala mo sila, sila Myra...
2: Leslie. She's my sister.
0: Talaga?
2: Yes po. And we are, our family is a Christian.
0: I'm their pastor.
2: Okay po. She's my sister. She's also a pastor.
0: Yes.
2: And I have also, aside from Ditse, tinatawag kasi namin si Myra ng Ditse. Aside from Ditse, I have also one other sister na pastor.
0: Yes, I know.
2: Two brothers na pastor.
0: Lagi ako sa inyo.
2: And si Errol, diba, doon naka-assign sa UAE.
0: Yeah, and si Errol ngayon, Pastor Errol, is connected sa GCF.
2: Opo. Opo.
0: Sa GCF. Oh, hindi kita lang ikita. Ngayon lang kita nagkita na tayo.
2: Actually, this is my second time here.
0: Dito sa radio.
2: DYFM. Yung ano, requested ako no ng Dole. Kasi partnership yung siguro si yung Dole na nagtakal po ako ng about solo parent program.
0: Hindi nakikwento ni Sis Myra na may kapatid pala siya sa DSWD.
2: Ando siya ngayon sa Manila kasama si Wanda.
0: Anyway, small world
2: pastor.
0: Maraming salamat. Anyway, kapatid, pwede bang paki-explain mo na ano itong department mo na Women and Family Welfare Program Protective Services Development? Ano ito? What is this all about?
2: Okay po, so yung DSWD po kasi meron pong mga division yan. So hati-hati ng ano yung trabaho, and yung protective services division, kami po yung isa doon sa mga staff na gumagawa ng trabaho under operation. So hawak namin po sa protective services division yung mga sectors na nangangailangan. And part of that sectors po yung family and women. At ako po yung naka-assign, nakatoka po yun sa akin as a social worker for that particular sectors, na women and family sector. And etong ERPAT po, ERPAT na pagtatalakayin natin ngayon ay eto po yung isa sa mga programa under the family.
0: Ayun. Welfare program. So yung under ng department mo yung ERPAT.
2: Okay.
0: So please tell us, ano yung ERPAT?
2: Okay, so ang ERPAT po, kung aanuhin natin, it is a word pattern. Ibig sabihin, Papa, Father, Father,
0: yes,
2: Father.
0: Yes.
2: And pre-pronounced daw siyang backwards.
0: Mm-hmm.
2: So, naging airpat. So, Father, pre-pronounced backward, kaya naging airpat.
0: Mm-hmm.
2: So, accordingly daw po, this is a colloquial term
0: yes.
2: or casual word na which gained popularity during 1970s.
0: Mm-hmm.
2: And I think kahit 1990s, kasi during 1990s, way back 1990, nasa high school ako.
0: Mm-hmm.
2: And talaga noon, kahit anumang word at kahit pangalan namin ay binabaliktad.
0: Mm-hmm.
2: Parang yun po yung
0: tama.
2: In. Binabaliktad yung pangalan. Kasi kung minsan nga, hindi amin naiintindihan. Pero nung, kumbaga, in ka na sa grupo, naiintindihan, madaling mo na talagang maiintindihan. Ay, binaliktad pala to.
0: Mm-hmm.
2: Parang ganon. So, yun po. Naging popular. At isa pa po sa bakit, kumbaga, ni-utilize po yung airpat kasi ito daw po yung commonly used term ng mga bata.
0: Mm-hmm.
2: Particular po sa mga teenagers, yung ating mga kabataan.
0: Mm-hmm.
2: Noon, to mean an easy to approach father in a peer-to-peer relationship as members of the family and one who is not frightening but instead considered as a peer friend.
0: Oh, okay.
2: So, di ba po kasi noon, kahit ako po, ano experience natin na because of the influences ng mga nanakop sa atin, especially yung Kastila, di ba? Mga Kastila. Yung pagtingin natin noon sa mga tatay ay nakakatakot.
0: Oo, parang diba?
2: Masyadong... Very strict.
0: Mm-hmm.
2: O, di ba? Very strict sila. Kaya usually, yung mga bata ay pumupunta lagi sa mga nanay.
0: Mm-hmm. Yeah,
2: so,
0: correct.
2: Parang yung relationship between the child and the father ay less compared sa nanay.
0: Mm-hmm.
2: And kami din po, kami, we have 11 siblings. We are 11 siblings in the family. So, I have, may papa kami, may mama. Tapos, lahat kaming 11 siblings, laging lumalapit kay mama. Lahat ng pangangailangan namin kay mama.
0: Puro mama.
2: Pati si papa. Lahat kay mama. Eh, siguro namatay agad si mama. At 48 years old, namatay na siya. So, ganun po kasi parang si papa that time is a very strict man. But then, kumbaga, lumaki kami na in a Christian family, pero he is a very strict man. And lahat naman, pabaga tayo hindi perfect.
0: Mm-hmm.
2: So, nung nagkataon na si Papa naging pastor na, yun yung time na, kumbaga, paunti-unti na ako namatay si Mama, no choice. At naging pastor na din doon si Papa. No choice kami, kundi talagang pupunta na kami kay Papa.
0: Doon na
2: po nagsimula yung magandang relationship namin with our father. So, yung sabi dito ng airpat daw, dapat talaga yung mga magulang, dapat ma-feel ng mga bata na kaibigan siya. Hindi siya nakakatakot at madali siyang lapitan. Because kung nakakatakot siya, like for example, kung may problema ang bata, kung nakakatakot siya and meron siyang, kumbaga, wall or boundary, paano siya pupunta
0: saan
2: sa magulang,
0: lalo na
2: sa mga tatay, at mahirapan siyang mag-confide kung ano yung problema. Whereas, kung talagang ang turingan ninyo ay para magkaibigan lang, so madali po yung pag-reach out ng bawat isa, yung tatay papunta sa anak at yung anak naman sa tatay. Yung ganun po yung parang
0: yun yung ano.
2: Kumbaga kahalaga ng airpat or kung ano yung gustong ipahiwatig ng airpat.
0: Ayun, napakaganda pala no, kapatid ng ng plano.
2: Tapos ito pong airpat po, this focuses on how this person carries himself as a father performing multiple roles as his child's teacher and caregiver, his wife's husband and a friend to everyone in his household.
0: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin kasi noong unang panahon pa parang nakaatang lahat ng mga household chores sa mga nanay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya parang yung nagmo-multitask ang nanay. Pero hindi pala dapat ganon. So dapat yung